0: kon maayos pa. Ano gid kadagom dong nina? Ha? Sa tunga, ha? It mga mationg agni Vice Mayor Marcos sa Rusya, gamat sa indi gid, ha? Mabugong-bugong ra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Mabahol. Ah, mabahol epekto ka na. Ah, pag-abot sa politika, sa mga mationg rin pagsipak, ita grupo ni Marcos sa Rusya nga ra. Ay mabahol man. Ah, rung tao agrong nagasuporta kay Vice Mayor Kusing Rusya nga ra. Anang asawa, kapitan pa. Sakto, Rolly Boy. Tapos sabi, ro mga tinasa, si Maymay Manabi, angkol naman si Mayor Langkoy, pero may bagina man sana ni Kapitan Shirley Lagradante. Oh, hay naano ron. Agara nagagawa nga aga ni John Ligaspe, na mamayag pag man makaron, mabalik man nga Mayor sa Banwat Makato. Bangod kong pagkaperdi ko anang unga nga si Mayor Munmun Ligaspe kay Langkoy Mateong last 2025 election. Balikan tarong Makato ha. Ano nagakatabo sa Makato? Agbako na ginausoy gun. Ano gunong mihuras it mga mationg? Sa nagtaliwan ba nuwa nga hawos daywang dagon sa pwesto? O sobrang sang dagon sa pwesto?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng...
0: Ay bisan ko no problema sa basura. Ah, matsa, di giyapon masulbar-sulbar.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: 3 minutos nagtaliwan sa oras nga alas 8. Hawan-hawanan tayo mensahe, ha? Agundi magpila. Thank you, good kay Nung Lilanda Laurente. Good morning kay Mr. Benji Tokol, nga nag-monitor makaron. Kay Auntie Nina Laurente, good morning, good. Nanay Claire Choco, happy monitoring. Isbikitse. Si Isbikitse, Luces Manwa, interesado. Ha? Interesado nga magkandidato Vice Mayor. Pero according ka na, kahapon, ginatugyan na na sa partido. Aga dapat ay pagigid man na sa konsensos. Kung gasugot doong partido Tibiyog Banwa, ay ipaagigid. Respetuhon gid man na doong partido Tibiyog. So kung interesado, interesado sa interesado. So depende sa konsensos it Tibiyog Kalibo. Ay matsawa man, sino manabi? Ay matsawa man it interesado yun. Kung Tibiyog atong istoryahan, ha? Ay si Vice Mayor Philip Kimpo, bukong na Tibiyog. Ay sumipak na mo sa Tibiyog. Pagkatapos nga kumontra kaya dating Vice Mayor Cynthia de la Cruz, nga manok itibiyog, tibot hambagon, automatically sumipak ka na sa Tibiyog. Di, hindi man mangin kapartit konsenso si Vice Mayor Philip Piero Kimpo. Oh, aro pangutana mako sa Tibiyog, paano rin mga nagdaga-Tibiyog-Tibiyogan? Ah, paano rin mga nagaklaim nga original Tibiyog kuno? Ah, mga loyal kuno sa Tibiyog. Pero rugin butuhan nas eleksyon. Hay bukod it kandidato Tibiyog, Tibiyog kuno. Pero andang congressman si Rodel Ramos, doon ang vice governor si John Ligaspe. Doon ang mayor si Philip Kimpo. Te paano ron? Ay Tibiyog sana ron ag nagtitibiyog-tibiyogan, ag interesado man kuno kandidato. Oh, qualified ba sanda ron sa consensus? Dapat gani hindi na qualified siya na sa consensus ron eh. Sa'yo yun na ninyo. Sa'yo ba ninyo kung sinusin o saan nara?
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujeth Reyes.
0: Dali lang yun ah. Basta kabahaba. Yan na kita maumpisa sa puno ah. Ha? Kay Ma'am Gima Tolentino. Sa US katay mo naka-base ma'am no? Happy viewing it Ma'am Gima Tolentino. Madam Rosmilia Salim sa Baliero sa Quezon City. O na kay Bungson nyo. Mauganon nga gahon sa Marikina City. Kaya Abside Abacada una sa Makato yata si Abside Abacada eh. First Thessalonica chapter 5 verse 17. Ano ginahambay kara Abside Abacada? Kay Toto Roger Lucero Nagales, happy monitoring man. Sa mga taga Alipotos nasa pamilya Crispino, Madam Bilya Lozero Crispino, may God bless you man. Kay Johnny de la Cruz, nga nag-monitor na sa Libacaw Public Market. Kay Oscar Chudus, yung manog kagawa ni Tambak, may man niya pagpamati. Kay Jacinto Torati, God bless you man, sir. over and out. Amon tayang street light sa manhanip, pundidot among iwag. Pero bumbilyat kagawad ag kapitan, kahayag ta. Tiw-niw-niw-niw. Bip-bip, kamahag-mahag paman takop sa among iwag. Ana ita 1.5. Ayos ta. Ayos ta. Manami ta sa manhanip, over and out ta. O, kapitan it manhanip. Ha? Mahay ko na sa inyo, pero inyong streetlight, pundidorong bumbilya nga bumbilya. Hindi mabailuhan. Anong klase ko ta nga? Pigado ko ta manhanip ay bumbilya at streetlight, hindi na mabailuhan, kap. O, pakibailo man itong bumbilya at inyong streetlight, madugom inyong karsada.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Umagtubo ka mo sa andagaw. Agad makita nyo kung maunurong andagaw sa kahayag. Agwa ta na duduga it stock ga bumbilya. Ha? Full pack ta permit stock ga bumbilya. Pagpundi, bailo na yun. Sabi na tood. Ato ka mo sa andagaw. Wagin na kaubusit bumbilya. Nagastock sa karton-karton ga bumbilya. Para pagpundi, butang dayon. Wa, tati problema. Sa inyo importante ro bumbilya. Wa ka mo gastakit bumbilya na anong klas. Di ba kagawad, Irene Gonzales Silva, good morning kid. O, dahan ko no. Sa mga kasimaryo na. Nga mga taga Bacausor ay madandugdagan. Good morning man kay Igbata de Dorias o nasa California, USA. Kay Sir Mario Torreya, una mata sa San Francisco. California, USA. Mainuganong agahon jet. Ag sa tanang akanong kapagamati, patamyaw kay Ariel Melgarejo ag Kennedy Sablaon. Nga naga upangapi samtang nagapamati itimong programa. Ani kay makagwapo kay JB Maturi, Atina Elesgia, Isabel ag Greenery Gray. Oh, God bless you always man. Ag more power man kinyo. Mga taga Old Buswang, Madam Bill Arsula, God bless sa Hong Kong. Mr. Manolito Manalo, good morning, Gid. Una sa Tabayon Banga, iwas kita mga katodos sa mga bahang porsyon. Malisod magkaliptos viruses. Ay, oo. Kipsay sa tanan, delikado. Gulpihon ka gang. Kabugot ang nakagamatay sa liptos viruses. Magamig ang mauganon nga gahon. Kapitan Bernabe Boy, asaw sa Aquino, nasa Bacausor. Wishing you all a wonderful but rainy Wednesday morning. May your day begin with peace in your heart, joy in your soul, and hope that never fades. May God guide every step you take, strengthen you for every challenges, and fill your home with love and happiness. Have a good day. Stay safe, everyone. Thanks it, and God bless you and your family. Likewise, nang Rolin Guyo Tabor, kay Nung Noel, o nasa istansya. Kay Mr. Rex Pilayo sa mga tagayawan sa Banwa Ita Ibahay. Aga ginagreet na gid si Lopi, si Richard, ag si Mixor, ag kay Leo Kono, ag kay Derek, ag Raymond, ag kay GR, ag kay Boots, ag kay Kubi. Nga nagapamati permi sa Yawan Ibahay. Ag sa Proctos, nara. Kay, okay, kay Rex Pilayo, halin doon greetings, ah. Halin sa Yawan, at sa pamilya Pilayo, ag Tayko, nga gahon pa nagapamati, samtang nagapupangapi. Sin pa, ag sa mga taga San Roque ko, no, malinaw, pamilya Pilayo, ag Toriaga, ag kay Manong GR, ag Manang Joy, ano pa, kay Largie, kay Larian, kay Joy Joy, kay Noy Noy, kay Ricky, nga nagapamati kuno sa San Roque, Malinaw. Out of context yang ang napaabot. Regarding sa Pook GT Port, kaside man kita, nga na-explain man ni SB Marte, wrong sitwasyon sa port, o galing medyo gainabo, gutaro mga naganegosyo sa Pook Port. Wa ko ba tasandag na deprive nga magpangita, o galing gainabo, gutasandag, base baga umabot sa punto nga maging overcrowded man sanda, sa gina-allocate nga lugar para sa mga vendors rina sa Pook ag aywan do iba ayhan do iba baga nga mga vendors may permit. Dapat tanawon do ni taton nga local government BPLO, Business Permit and Licensing Office, ay ipatanaw na ton sa BPLO makagwapo. Kagawad Michael Villanueva Sulina, magami gagahon, agmagasa pa, mga taga Laging Banuwes naman siya, hagong kuno kamo. Kay Ma'am Evelyn Villaruel, mo ganun gagahon sa Kinalangin Nuevo Malinaw. Kay Toto Andro Swalog Jr. to, good morning kid. Kay Dr. Jones, another changes for us to do good. Or chances ba si? To do good, to glorify our God. Say, Amen. Kay Dr. Jones, absolutely. Nah, grabe ah. Absolutely. Haba di makagwapo. Mayong agaman. Na Jojo Panda. Oh, good morning kuno ng Nancy Igos. Nay Patring. Aga ng Josephine de la Cruz. Agnang Lilian Sablaon. Anda sa tinigaw kay Jake. Ag Lucas Kral Rupa. Anang gapamati man. Ag siyempre sa mag-asawang Kapitan Lourdes Nene Reyes. Nga wat kontra. Ag dating Kapitan Toto Lando Reyes. Nga nagapamati man. Ag pamilya Reyes sa tinigaw. Di ka nung gagawa no grid. Nga natawag. Anyway. Ladderized man do promotion. Pag in-open na maka-apply ro mga qualified. Tama kagid. Sanggo na yung bayan member. Jerome. Timtiman Vega. Itnuman siya. Good morning, Gid. Dabuying. Aga sa Biloga Pamilya o na sa Kaman si Sor. Mabasa-basa ng Merkulis. Rain can stop me to walk, but it's hard to. Apply man kita siguro. Ka kung buo naton. O galing overage na kita. Consultant. Pwede consultant. Engineer Bernardo Viray Moises. Pwede kang akuan economic or a financial consultant. May kakaroon eh. Sa financial management. Regarding sa issue sa position ita HR head. In case magbalak sa SBMAT niya mag-BM, i-offer lang dayon sa asawa ni SBMAT dong position. Win-win solution for both parties. Matsaro yun dong sa kiri nga problema makaroon. Kon itao sa asawa ni Matt Guzman. Ay kung nakanagin magiging na tao, dapat binutang ng mga OIC. Di ba ka? Di ba ka makagwapo? Siyempre, imaro nga next in rank eh. That's why ngayon nga nagasunggod na sanda. Haman. Siyempre, thinking nga binana, imaw tagid dong OIC. Agbasi kung imaw tagid nga i-appoint nga HRMO. Dahil next in rank imaw eh. Nakibot man imaw. Nga may ginpakilaga na sa mayor nga OIC. O, aray niyo OIC ah. Si Miss Donabel Manalo. Di nakibot imaw. Ay kung imaw gid man, dapat imaw kung tagin butang OIC. Wanga ni mamoy binutang OIC. Kapin pa full page kay HRMO. Di ba ka makagwapo? Basaha ba nga? Basaha ba nga rong baraha? Makita mo gagiron kung ano nung bahig?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo.
0: Mauyan nga gahon man. Kapitan, agmanog Kapitan Eupemio Tem de la Sena. It poblasyon makato. Dayro may kwentro kay Kwan. Kapitan Shirley Lagradante sa poblasyon makato. Ba, masadyang hampang ra. Ah, ago na kaya dating Vice Mayor SB Nini Nerly de la Sena. Nga nagapupangapit more power. Nakaabot gid man dong more power ko pigilikin nyo. Thank you, Rory Boy. Patamyo man kay former SB Mino Villanueva. Medyo madayon nyo tagid si former SB Binjoy. 101% ang support. Hindi pa sigurado. Actually, nakita kami ko Martes sa Sanggunang Bayan. Hindi pa gid sigurado. Hindi pa gid sigurado ang kamarin mo sa pagkakapitan. Kagawad base. Kapitan, hindi pagid sure. Good morning, Jet. God bless you likewise. Ma'am Rosie Iso, guna sa Andagaw. Kay Christian Joso. Bukod ni Tibyog karon tawag, Tigpo. Or nag-claim kang Tibyog ka. Huwag ka man nagboto sa kandidato Tibyog. Ay, paano ka nangin Tibyog? Huwag ka nga ni magboto. Kung Tibyog ka, dapat nagboto ka kay Jess Marquez. Ay, ito ka din nagboto kay Rolo Ramos. Dapat nagboto ka kay Dexter Caliso. Hay, kung ito ka din nagboto kay John Legaspe. Dapat nagboto ka kay Cynthia De La Cruz. Hay, ito ka din nagboto kay Philip Kempo. Hay, hama nang intibyog ka pa. Ha? Tapos mga bagaluyan, original. Hay, gali, piki, gali.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
0: Hambay ni Engineer Bernardo Biray Moises, ay kilaga na si Vice Mayor Cosing. May prinsipyo si Vice Mayor Cosing. Duyon ang pagkakilaga ka na katunong jet sa amon nga short acquaintance, anay imaw sa amon nga opisina. Kay Madam Haina Merced, ma'am, mauganon nga gahon man kay mo ha. Ipadagagan yun si SP Mark Ace for Mayor. Even though magparyente sa na importante do hinambagan ang tinindugan it grupo Tibiyog. Depende rin sa Tibiyog. Isoryahan pa man andaron makagwapo. Si SP Kitse nga ng hambag, konsensus namon. Respeto sa partido. Kung ano rong kasuran at partido, kung ako gilman, so be it. Well and good. Actually, may mga gin-offer mataro, gobernador. Kung ano gilman doon magkinatabo kay SB Kitse, hey, may ano itong initial talk man ko atong gobernador. Hindi kung pag-ihambay kung ano. kung ano parong iba. Mauga niya gahon man sa mga taga-Rorok Labas kay Mr. Eduardo Sarcino Prado Jr. Kay P. Bigalido, mauga niya gahon man. God bless, madam. Nung Rigi Ribukan sa Mubog, God bless man. Nung Karding, Ricardo Celer Sinohales, good morning. Una sa Kuntang, Otsando, New Washington. Kay Nomer Puerte, thank you, Gid. May God bless you, man. Always, pa-shout out kay Tayberto. Aga, Nay Merle. Always nag-monitor sa imong programa iya sa Tabangka sa Numansia. Good morning, Gid. Thank you, Gid, kay Numer Puerte at kay Tayberto at Nay Merle. Nga always daw nagapamati. Dating SB member Long Nung Diases. O da sa Nabas, good morning, Gid. Kay dating kagawad, ag makapitan ita Buswang Mila Inocencio Taiko. O God bless you man, kagawad Kap Mila. Kay dating SB member, agmanog SB member guman. Chodoro Otoy, Nabaro sa Bilyorente. Good morning, Gid. Aguna kay dating SB member, ag mayor, agma SB member guman da. Gahugat-hugat lang ra kung anang pagpanumpa. Bagto sa pata. Kay tulits tayo ko, Vlog Chavez. Nasa Katiklan, sa Kanyugan. Kumusta ko norong mga bagay? Itating nga to sa Katiklan. Sitio Airport nga to. O may nagapakilaga ng grupo nga ra panay ati tribal group o galing gindinay ita NCIP bukod at recognize sa nga mga IP sa biro ni at book diary ang ginahambag siguro di ginahambag ta ita NCIP nga hindi sila indigenous people hindi po sila IPs. Pag-greet man ako ya sa Galido family, sa Blizzite. Kabas ko ginong tunog sa among radyo. Ay, good morning gina sa pamilya Galido. Madam Feby Galido, ag sa bilog nga taga Blizzite. Ag sa Galido family. Kay Tristan Wyatt Gulay, may gagahon man. Kay Budski Mariano Villanueva, good morning. Ma'am Idna Aragon, may gagahon sa tanan. Maugan-ugan, magdahan kita tanan. God bless. Madam Idel Rogan Laurenteo na sa Pasig. Parang nagbaha-baha sa Pasig. Sa Pasig ka ba naka-base gihapon? Oya ka na sa Lena Buansor, Madam Idel Rogan Laurente. Kay Tres Hermanos, Migjet, sano nga ni mas start dong biyahit barko sa Dubagit? Dayang September, mga last week siguro. It's September. Tapos a bit starlight, ay may light Paris pangarang, masugod. manami, rong future it Dubagit nga sa pilang adlaw. Mga ambay kahapon na bini Mr. Makirang ay nag-iba kami kahapon sa Kapi-Kapi. Hay last week in September gid, marangkada na. Arong dong kait mga barkot Starlight anay, Starlight anay. Pagbigyan mo na yung Starlight, syempre sandaro una eh. Before mag-cater it iba pa nga mga shipping companies like Montenegro and Light Ferries. Pero yung Light Ferries actually nag-survey na ha. Nagkandak na sa data survey inspection dito sa Dumagit. Interesado man sanda. Pero siyempre, tawanan na priority rong Starlight. Isa na rin na una eh. Kaya, Sir Ramon Salido, good morning, Gid. Di karon dayon masugo, Jit. Itong agreement, hindi kagon mana magbalak, magpa-iliher sa pagka-BM. Ito ako kayo morong position, it's RMO. depende sa sitwasyon. Sir Noel Banjola, happy viewing. Kay Will Andrade Tambong, good morning man. Kagawad, Ariel Aye, de la Cruz Belgarejo, happy monitoring. Kay Ma'am Josephine Tolentino, pa-shout out sa Tatak Militar Milgar, itistansya, stay safe. Thanks and God bless man. Ipa-SB na lang, asawa ni SB, Luces, obrahon nga consultant si Kitsi. Agudwat sangag, at least hindi maduga imo sa politika. Haringon nga mga istorya, mat sa malayong mangyari yan. Makagwapo. Nagbalibad yun actually. Nagbalibad na naro. Asawa ni Isbi Kitsing, ako nga ni Kapitana Lourdes, wa tayo mo't interest sa politika, wa tayo mo't talent pag-abot sa politika. Ha? Ako mismo nakabati. Eh, dahil ko siyang adlaw, igto mismo ako. Sa so, naghambaw ta si Mrs. Luces nga, hindi, ayaw ako ni Karay, wa ako karon. Ha? Wa ako talent karon. Te, gets mo na kung anong ibig sabihin yan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
0: Radio, good morning kay Matmat Artosilya ko no. Kagawad to be. Habay ni MC Cross. Ma'am Gina Cipriano, good morning man. Ray Ubugan, happy monitoring. Ako matajit dan parti sa mata ko. Ginapili ko ang wrong lesser evil nga politiko. Kung sa pagmatsyag mga bulok ro pag dumaga, itman wahay bayluhan. Buko nang ita basihan it best mayor ja si Yingjet ay makon nga panahon na be paabot kwarta makagwapo. Di ba? Paabot kwarta. Kagawad. Aba, grabe si Kagawad ah. Good morning gid. Maoganon ag magamig nga tiempo sa tanan. Good morning gid. Kagawad Aryad. Yad pamatian. It new buswang. Gusto ka mo magpatako dit solar boboy? Ha? Mga solar sa bagay. Suya nyo sa Kagawad Aryad pamatian sa new buswang. libre pala eh. good morning gid. Pamilya pamatian no nasa new buswang. Ma'am Ellen. Good morning Ma'am Ellen. Pamatian dating station manager DYRG. Kay Ricky Gonzaga Bornales. Basta ka ba abo? Ha? Ang iba, karon ko lang balikan ha. Dali lang id. Mabugas-bugas kita eh. Sabon nga pagbalik. Batan is member. Eric Del Rosario. Pagkatapos siya mangkara. Alas 8.24. Pagkatapos sumabak. Relax. Gold Eagle Beer.
1: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
2: Kapoy.
3: Relax. May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly. Kape.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko

0: Sa mga palamangkutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag aton pamatian, si Mr. Ron Anciation of America, kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
1: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
2: Hello, my name is Ron Anciation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
0: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy. Kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach naton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod tagihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong. Sa inyo nga mga palamangkutanon, ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
4: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
3: Okay, pag-isuryahan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, doc, na this is officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara, kita nga 25 branches nationwide na, doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang EDGE ang nami dirig balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang naton ginasourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na naton for how many years na, for more than a decade na, and these companies, doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyo nga ikayong lawas. Kag don't forget magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Amo ning rason kun nga anga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation. This is not only for the protection sang aton nga colorectal health, but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka Life Extension Vitamin D3 kamo.
0: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin

0: products. Join na! San Miguel Peel & Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: DTX 500.
2: Ulang bangkay mo sa prutas at kulay.
1: Umawi ka na lang
2: sa DTX 500.
1: Dahil ito'y may sapat na level ng antioxidant
2: pang laban
1: sa mga free radicals
2: na nagdudulot ng sakit
1: at pagkasira ng katawan.
2: Ang DTX 500.
1: Araw-araw, bibilis sa mga butik.
3: Phone Gold Coffee Mix.
4: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa pulaw.
5: Good thing, may Santon Gold Coffee Mix.
4: Maluwas na manamit gin,
5: may free collagen,
4: guta tayong
3: kapa. Santon Gold Coffee Mix.
1: Nagkape ka na,
3: lalakas,
1: at gaganda ka pa.
6: D3 Bio. Ako si Boards, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer's disease. Tuma na gid ka malipaton. Gitry namon patumaron sa D3 Bio. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaron ni lula. Bangod ina sa D3 Bio.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio.
2: Yung may Visio.
1: Ang Visio.
2: Yung may D3.
1: Matatags mga butika.
7: Cheers sa barkada nating Night Shift. OT. Breadwinner. Deserve nyo magtanduay light. Masarap din namin. Suwabe ang hagod. Tanduay light. Gaan ang may kasama.
8: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
9: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
10: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
9: Drink responsibly.
11: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang yung UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow!
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo?
14: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Todo, komentaryo, inaatrasan,
16: komensaryo,
15: ala ng katotohanan,
16: 88.5 FM,
15: Radyo Todo.
17: Balik sa aton nga pagpangalagad, alas 8.38 na. Happy birthday na kay Toto Michael Mike Birik Krimula, Ita Mike Salon. Una sa may Mabid Extension, Toto Michael, Mike, happy birthday.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM, Radyo Todo.
17: Samtang ginahugat-hugat atong linya ni SB Eric De Losario Itabatan. Oh, good morning ko no, Yormi Herbert Bautista, ani kay Ricky Bornales, Ampod Hinji, Attorney Hinji Reyes. Happy monitoring it, Ampod Attorney Hinji Reyes. Politician and women subject to change their mind. I was reminded of President Arroyo when she visit a state visit in Washington, D.C. Ano nga sinabi ni classmate niya, Bill Clinton? good morning kay SB Jerome. Kay Ma'am Gina Cipriano. Oh, good morning ko no kay Miko Boy Regalado. Kay Chile Tempura sa Thailand, mayad man niya pagpamati. Ara na, partner, sa linya na ton, doon nga chairman, ita Committee on Laws, Rules, Ordinances, and Legal Matters, ita Batan Sangguniang Bayan, SB member Eric Del Rosario. Konsehal, good morning.
18: Hello, good morning, Katutong Jack.
17: Kahapon, may nakaschedule nga rang joint committee hearing, doon nga imong committee ba, Laws, Rules, Ordinances, and Legal Matters, aga appropriation ni SB Pogi Perlas. Natuhoy ko rin
18: imo di. Correction yung ini nga adat at tatukuan ko ini nga ano nga nila. Joint committee hearing dato it ini nga appropriations oversight infrastructure.
17: Ah, infrastructure oversight. Okay. Ano na tabo kahapon hamanita ginkansila or ginadjourn dong joint committee hearing wa it na tabo SB Eric de Rosario?
18: Kahapon na din no ay reschedule ka na alas 11 tagahon magaling ay wa it rumininvite ng mga resource person ay wa sa makaabot no wa ang kanisahid kung ano ng mga kadihal kadilya kadal anang dahilan ay so yun na yung tao yung naman sa 30 minutes yung kalubok lagpas yung mga 30 minutes at yun ko naman din yung full to order anay at tapos ay adjourn lang din ay wamang kita ito mapangutana ay waman ito resource person yung nag-iabot.
17: Pero gin padagan sa net invitation letter, agin receive man ko nang mga departamento.
18: Ho, ining pinsan na bisan naging ano eh, pinsan sa naging padayhan, kita ko makita nga may receive man to ano nga mga opisina nanda. Pero wa ko sa ito na ano, dasi kumasako sa ano, ko sa ito na ano, dahilan.
17: Tanan kita sanda ha, wa kita mag-attender.
18: Ay, normal yung mataman doon una sa munsipyo nga kung anak ay pinakangay sa da. Ay, what may naga, ano, what may naga abot. So, normally, ay, pwede lang natin ugaon sa komitiba, ay, call to order yung mao.
17: Mm.
18: I-determine kung may ini nga quorum do, ini nga,
17: committee.
18: Do members with komitiba, kung majority ay present, ay okay ang kunwa man lang git ginaistoryahan ay kung dahil wa man ni resource person na nag-abot ni kin imbita ay i-adjour lang dot
17: ani dapat siguro amindahan ta naton dong local government code dag butang ta naton ita provision nito nga dong konseho may contempt power ta rasit kongreso
18: again it, ano
17: senado
18: ano it kongreso senado
17: oh dahil nga dinu problema bi sa mga sanggunian nga ra panalawigan aga bayan dahil nga wa kamo ita contempt power di yo ban makumpil abisanda nga adi mo mapersa bisan nga magatinder eh.
18: Pero depende man, may una gihapon kitang paagi ka rin na ginaupra no? Through a, siyempre, nag-ano ka eh, call to order do in a committee ba? Pwede ka mag-write ng report.
17: Okay nga, uwa ta mag-sipot, di mong ilibitan.
18: Oo, depende na ka sa inyo rin, nga ginistoryahan, una rin karoon kung ano matana, eh, di natin ibutang ito, basta may importante, ay may nga, ini nga ginobra natong datong nga trabaho pros karon ay ini nga more or less ay oversight sa bayan nga lang nga face nga lang no nga man ini nga wa natapos ang declared as 100% so since wa matasan na nagaten ay mobra kita committee baron nga committee report nga ini nga moron matabo
17: now ro inyo gali kunta nga talakay ning 75 million nga loan sa DBP
18: do yun do typical dapat
17: agro imbitado nga mga resource person, pero mga tao man, nga respondent, kurang gin-file nga kaso sa Office of the Ombudsman for the Visayas, nga sambilog ka sa mga nagatindog ka complainant, SB Eric.
18: With regard sa doon niya ron nga katuto, Jetay, siya kita ay gineng na...
17: What I mean, nga ro...
18: Nila mag-istorya kung nito, itaso nga ro, ay nag-isala kita story kato sa complainant ay... Kung ako na ila nga mag-discuss pa karon mo.
17: What I mean, ay rumang ginaimbita kung tanin yun, part man ko rin nga gin-file nga case nga ra. Base sa bon, sa bilog, sa rason siguro.
18: Dayuwa. Siguro
17: nga to. Ay, hindi man tanan, gali, sa ginimbita ninyo, part ko rin nga nga gin-file nga case nyo.
18: Bukod man, kasi may mga rason kami nga gin-invita sa nda for clarification na lang.
17: Okay. Now,
18: confirmation kung makonfirm na nda.
17: Talking about yung 75 million, so ano rong estado tari nga mga project makaroon nga gin-report nga 100% completed?
18: Laya nga lang na statement na ako na ay base para sa ini nga COA report ha.
17: Ang actual nga sitwasyon?
18: For as much as possible ay doon yan, nag-file yung kami complaint against kanda sa ombudsman, ay wa ko na ilang i-discuss rin ka to mga merits ko in mga provisions rin butang rin ka to nga, Pero sa kung pagbasihan nato na may naging pagduwa nga ini nga COA report no as of December 31, 2025.
17: Okay.
18: Muna pagid nga duga nga ni nga AOM no audit observation
17: memorandum.
18: Memorandum habaton siguro namon din ay sa mga buwan siguro Marso ta 2026.
17: May kopya ko actually ita COA report gin akon gid nga gina tinguhaan da nga maipaprint dahil una man abi sa website ita COA di ba? Isbirek. So gina-print man lang naton dai una man sa website ita Commission on Audit rutanan nga audit report it mga local government unit. So madamog-damog ra. Are nga nga COA audit report. So base sa audit report.
18: Kita ko ron ay actually ay pag pag-furnish it copy sa sanggunian bayan ka na una ako.
17: So base sa COA report, haya, reported niya 100% completed the project. Pero actually, actually ha, sa actual nga sitwasyon makaroon, kumusta rin mga project ka ra? Halin sa 75 million nga nga proceed sa DBP, ring loan?
18: Well, edi nga sa makaroon, ay bukong ka 100% completed rin ba, no? Example, labi ba na ay, sa pindahan nga ron, ay bukong yung gudman ako, it, aning plan sa engineering, pero rakon ka nga, tanan ako ay mga 80% pero matapos, no? Kasi, ito iya pa lang sa ibayo, pero medyo kompleto, huwag na ako kasugod dito, sarado. Pero sa ibabaw ay, anong pinaka-second floor ay medyo wapat na natapos.
17: Okay.
18: Gaduhin nga ron ay, based sa akong observation, no, ay November pa 2025 ay nagtundo ka ron. Nagtundo sa ano yung tamakam na gusto ba siya sa
17: tagin? Almost 1 year.
18: Rosambilog. Rosambilog at ikaroon niya ito ano. Rosambilog na binatanaw at nagpatawag kita in joint committee hearing, no? Especially ko in Bulbado karoon na ito oversight. Ay, hindi nga, i-confirm kung ta natin kung ano rin naging action at LGU. No? Setting aside the hindi nga complaint naging file sa mga aning mga
17: respondent
18: to, no? Kasi di ba bukod man ako nga ni Garnet Wilbers, no, pero kung hindi matapos ito isa lang ka kontrakto, isa lang ka government project, ay ini nga di ba gina terminate karon do contract, di ba?
17: Correct.
18: Galing wala ako kasayod kung pilang adlaw o pilang domingo o pilang buwan, no, sa nakatana nga ining date of completion. Tama? Okay. Now, kung ako nga pagkaintindi ka ron, hay, example mo lang, hay, rupindahan, hay, dapat by November 2025, kung tama ra ako nga, recollection, no, ay, una paghapon do, billboard ka ron, hay, dapat tapos yun by November. Hay, hasa makaroon, wag nga po natapos, agwa manit may gaobra.
17: Okay.
18: So, rin doon sa bilog na rason kung pa, nga tanawa, hindi nga ginapagi natin ino sa oversight, ay hindi nga ginapangutana or ginakonfirm natin kanda kung nga no reaction with LGU, terminate ba ng dara contract at hindi nga contractor ko ni dahil wautasan ba eh.
17: Or ano ba, doon ba inabot yang ita budget para sa tindahan nga ron? Or may acceptance na ba sa LGU batan doon?
18: Ay, pabatas. Hindi nga, mga muro nga rin nga klase nga itsura nga rin. Ay, kung ako man ka rin do mayor, ay, hindi ako mag-accept ka rin doon. Ay, bukong ta 100% completed.
17: Aghabayaran ba ga? Contractor ka rin nga si Abilardi Builders?
18: Do yun do kita ka rin it confirmation, no? Ay, at sa paghiwat namon it amon nga ini nga joint committee hearing, no, in relation makarikato sa pag-request it executive nga tawan sa date appropriations o finance, ay ruging ka nga inamon nga mga resource person which is they nag-attend ba sa bahay, hindi man sa magtao ka mo ito, no, it figure. Hasayran din lang man namon doon pagkakita namon ko, KOM na ginatawag, na may date mismo rito nga kung tanosan na nagbayad ang kumpilaro amount.
17: Mm-hmm.
18: So, doon nga, ay kumpirmado ta, nga habayran nyo taro kontraktor.
17: Na.
18: Siyempre, may disbursing voucher eh. So, bihin ko say, hindi ka man pwede nga mag-obra if disbursing voucher or PP na nakapangayan ka sa isang tao, obrahan itseke, tago itao rita ko sa kontraktor, diritso kita ron sa pangayan it kontraktor, di ba ya?
17: Correct.
18: Oh, so understood nga, habayran do kontraktor. Walang kita kasayod kung 100%, 90%, or 80%, pero base man gihapon sa AOM,
17: okay. No,
18: nga nabasahan namon ito nga Marso 2026. Up at sa lima nga ron is 100%.
17: So, bukod niyang itakuan, so, bukod niyang galit presumption da, kundi based sa kuwa gita, audit report, ag audit observation memorandum.
18: Kung sa audit report imaw as of December 31, 2025, ay bukod imaw fully paid ron, ay po dahil
17: may
18: kuwang. Confirm nga kuwan nito is minko 22.775. So that is almost one third yang ko total 75 million no roughly one third. But during the month of January at February as at may ninko may payments unda nga ginobra nga at based on the AOM
17: may another AOM. So may disbursement nga natabo uman.
18: Aga duyan nga ron nga oras nga ron nga nagbayad sanda hay nagrequest sanda kambon it ining appropriations ordinance as of December 2025 pa. So okay. Imagine na nagpangayo ka ining appropriations ordinance pero nagbayad ka gihapon miskin wa atong isang pinakaimportante nga dokumento in support every time nga mag-disburse kay kwarta. So, maroon do, tanawa nag-decider kami na magpatawag nga joint committee hearing, no? Para sa over, especially sa oversight committee, para masaya lang naman, habayran yung doon ninyo rin, 100%, dahil kung base sa aton nga AOM ay 100% yun eh.
17: Ngani,
18: sa lima nga ka-proyekto ay at 100%.
17: Okay.
18: Pero physically, ay makita man mo, miskin sino nga ordinaryo nga tao nga makaagi una sa tindahan o sa munisipyo sa JLB ay bukod tayo mo 100% nga tapuson.
17: Ngani, nakatiwang-wang taro project. Makaroon wa ta gihapon magamit na ita supposed to be mga beneficiary natin nga mga negosyante.
18: Ay, wa ta ron. Ang miskin the government facilities na ron yung mong sitio, abe na na ron. Ay, wa pa tagi hapon ito. Ay, yata nga ni kami ka opisina sa mga yata nga sa may shrine ngayon at may mga
17: nako.
18: May mga gimpatindog na kasanda nga mga building ay karoon.
17: Ay, sin do mga negosyante tindahan nagabaligya?
18: Temporarily ay una sa Kalansha Shrine Grounds.
17: Ay, aga...
18: Ako man yan eh, karoon, no, ay nag-ano-ano man yan eh, ako, na barangay kapitan pa ako ka to, barangay poblasyon. No?
17: Okay.
18: During that time, yung butang man daroon, no. Although, it is being owned by, it was already been turned over by the NHI, the National Historical Institute, patakaturin eh. Rukalan sa usay, ay, iyata sa barangay poblasyon din. Agin ka mo gabi gamba nga hindi nga panabitadi ba? Gabi ay taranay namon temporary limutang rupindahan.
17: Pero ako nangawahan, Espirik, ha? Ako nangawahan mo lang sa inyong nga tindahan. Nakabutang abis sa inyong orang 30 million nga ginloan para sa tindahan ay rehabilitation and expansion.
18: And expansion, oo.
17: Pero ang nakita abis ay matsa gindimulis na imawag nag-construct ta eh.
18: Gindimulis na ba? Then, reageron ko, August pata 2025, kahit mag-deliver ako a question of
17: privilege
18: na ito. Actually, hay, rutapikot na itong kato. Hayro, abo ko nung ginagit, August, mga November yun siguro ay, sumanag, nag-convene abikaroon do Municipal Development Council. Dato para itong nag-question Wala ako gang, lagi takot idea. Musin na akong mga kaibahan, wala takot idea. Nga reprojekto gali nga ron. Hayin umpisahan it almost mga Marso abi 2025. Wala agay appropriations of finance.
17: Okay.
18: Medyo rapon mula ta nga to side bet kaya sa akon to nga personal privilege nga hamanit ba pangayo kat phase 2 na budget which is gin-include banda sa 20% at nagpuntan 8 year 2026 when in fact hay may ongoing kita nga project nakabutang una klaro rehabilitation or expansion so di ka pa palagi ay nagdudat ako. Ay tama, karakon nga napainino nga medyo may basma kung kung may halipatan sa sandait obrara. Ay after a month matulod ay December ay ato pa gumawa ka nag-request sa sandait in the professions of finance.
17: Mm-hmm.
18: So akon pa ka to ay rakon mula pa ka itong gina-question ay constitute it in a civil society organization as part of the Municipal Development Council. Dapat pala akong kinakasasong punta. O galing at yung sungan matato ni nga SB Perlas ay since part of the automatic member remote MPC karaman na SB 20%. Nakita ako ito nga phase 2 3 million siguro na to. So binyakot mo lang imaw during my question of privilege na kamanig na pa ngayon at phase 2 na when the budget is almost 30 million and hindi nga nakabutang muna rito ang is rehabilitation and expansion na naging guba mo. Tawa ko na no appreciation it worth na rehabilitation sa
17: ag expansion
18: sa engineering ha. sa engineering ha, wapag ito ako kapangutana sa aking mga amigo ng mga...
17: Ay dapat si SB Perlas, dogotan o na to, na civil engineering mo.
18: Halilipat, abi ako gumamat. Pero siguro ay sa akon nga sangkili na pagka-intindi, bukong hindi man ako maalam na maya. Kung rehabilitation, abi nga na hindi ko ginaano, itong existing rebuilding, ay tadyo ni mo nga magnami.
17: Tama.
18: Ito kung tama na akong appreciation ka lang.
17: Ay, rehab ka nga
18: eh. Huwag nga din obra,
17: winasak
18: mo pa eh.
17: Winasak mo pa eh.
18: At umubra kit imo itbago. So, construction ka lang.
17: Reconstruction. Reconstruction yun tayo.
18: Oh, hay, sala ka lagi sa imo nga pag utang sa bangko, ay rehibo ka rin nga ginbutang dito. At, through a, ini nga, enacted ordinance nga gin-ratify ninyo ron. Gin-ratify ron.
17: It konseho.
18: Na ro sa bilog na pangaya ni proyekto is rehabilitation and expansion. So, ano natabo sa tunga? Uwa, wasak. Pero likod ng torsyon, uwa, wasak. Iyan at sa printer lumadayan. So, ruin tuntaro mga ginaklaro na mo sa kahapon na ito na dapat na dibuwat na ito nga ining
17: Joint Committee Hearing.
18: Joint Committee Hearing.
17: Ngani makaroon na uwa tagihapon ginagamit ra. Uwa tagihapon ginagamit. Dari yung tindahan nga nga bago. Nga uwa matapos.
18: Hindi ka magamit ito. Pero pwede matang gamiton ron. Kung gusto mo, hay, gamiton mo. Pwede matang. Pero delikado pa ron. Ay, Rosina, lumuki-uki mata. Pero sa ibabaw, hay, ini nga
17: uwa bagin ron. Ah okay. So abo pata. Abo pata ang kinahanggan gani.
18: Uwa pata mo na tapos. Pero din declare mo ito 100%.
17: Okay.
18: Pero ano ka ron?
17: Sige.
18: So, ro ako, bilang isa yan ka-kunsyal, ang kabuhay yun ako naging kunsyal, naging chairman man ako sa Committee on Appropriation site, din declare mo nga 100% on, sinagro ka ta.
17: Tama. Araw pagit sa bilog, na yung water system project, ano status kara makaroon?
18: Tualin?
17: As of kahapon, ano status ko raya nga 7 million nga water system project?
18: Hay, do yun nga niya ron, hay, wang manyani kami kasayot, ay party manyani ron sa ginapangutan na namon, kung sinin nyo binbutang ruin nga ron nga, ano, nga steel, ano kung ron?
17: Steel ay, tank?
18: Tank.
17: Oh, steel tank. Steel water tank. Steel tank.
18: Oh, hindi pa namon maklaruan kung siin ang daging butang. Aman, no? Daya nga lang ay ininga. Akon malatarang opinion, ha? Ikuntara it ininga opinion it majority it ininga kaibahan na ako sa sanggunian.
17: At siyempre ginausoy mo mani mo kung si Inda dahil nga 6 million na eh. Oo, 7 million na eh.
18: Mangawa ako eh. Haman it ining may steel tank na nag-ubra ka mo it, nag-allocate kita it ining isagang ka-proyekto na water system, no? Nawa at tangting. Iya kapating nagbuong sa sambilog pagita nga allocation eh. Hindi ako magpati na nag-allocate kita rin karon it isagang ka-proyekto, halimbawa water system, level 2 abimana, no? Kaya yung ino na tanga din ubrahay hindi nga pedestal yata ah. Mm. O katangki.
17: White medyo, capsula. White capsula si Babaw.
18: Medyo salik ko out ah, di ba? So, kung again, akong dara, opinion ko dara.
17: Okay.
18: Now, kung ginbuol na ito, okay. Kung the sake of an argument, ginbuol na ito butangki nga ito sa isaya pagitang nga kaalokasyon at mm. butang rin ka ito. Kaya sa sintero, agturo, digital nga ini nga tangki puro yung doon na ginugra nga water system.
17: Agin budgetan taron? Agin utangan taron?
18: Agin budgetan doon. Agwa kami kasayod. Ngani it, nagpatawag kita it, oversight ini nga committee ring para maklaruhan yun ba nga hamaan it, iyat ang inyong pagbuaro sa ano nga roon nga na may ito, na ginugra ka mo nga isang ka-project na kulang kagali. Kaya di dapat ay, yung din supplement chat natin doon sa out of our savings or miskin ini nga sa panibag-o nga project bukon it buong mo kaiyari ka ra nga intended ko iba pa ka na nga intention ko rin nga 75 million eh
17: aga reported
18: diba, medyo,
17: ano rin mo reported manday mo nga 100% completed diba
18: ho kaibahan doon yung 100% wa man ganito ka sayo kung singing butang to na may nakita ako eh nga steel tank iyari ka ra sa sityo Manili. Ago last week na to, piyesta ito sa Mambukyaw, hagi ako rin kato sa Napti, may steel tank man di ka to.
17: Pero hello? Sa kwan, pero nakabutang sa kwan, sa
18: nakatungtong ka,
17: sa
18: tayo mo sa pedestal.
17: Pero sin kita nakabutang, Ruan, nga dapat sa program of work, sin kita ay mo. Doan ang location.
18: Wala ni kanikasayod tanawa eh.
17: Gina, siyempre, pag-utang mo ka ro, nakaspecify pag-utang mo eh. Na yung project nga ra, di ka ra, aruan na karang location. Nakaspecify ro na eh, pag-utang mo, specific eh.
18: Ay, din nga nilaton niya. Nga, purpose ginta ato niya, yung pagpatawag, it, ini nga, anong tawag ro, ini nga, kumitiring. Anong maklarahan?
17: So, hindi makita, rin nga ra nga, hindi makita ro, elevated steel tank ra. Harang 6 million nga solar street light ay ginainusoy ko ra. Ngayon pangutan ako, tagabatan ko siyang adlaw. Hay, sin ma kung solar street light yan ang 6 million? Ay, wa man nga ni sa makita kung sin ma na nga street light na nga solar. 6 million si Inda. Ay, reported man na nga 100% completed man.
18: Hello?
17: Ay, si Inda kung siya, dahil yung street light niya ra, yung solar street light niya 6 million.
18: Wamang ako kasayon yun actually. Honestly speaking, wakang kasayon. Dalawa, itinigisa nga man doon.
17: Ay, residente kahit batan. Taga-poblasyon ka gid. Dati ka pang kapitan. Oh. Ay, sino solar street light ka 6 million?
18: Ay, pasinsya gid. Pasinsya gid ako. Ay, hinihawa ako kasayon.
17: Huwa ka man kakita.
18: Huwa, ginumpisan ang proyekto nga ay kapitan pa yata ako. Marami ay siyempre, wamata ko ka intra ko na ang mataranda ng mga action at ini nga development ko na sa munisipyo. Ay bukod mata kita, ini nga partido karon niya mag-intra ta kita. Ay, sa duwing na rin nga daywa, actually nga rin nga ginbanggit nato, no? Rostil na tank na rin nga
17: solar light. Solar street light.
18: Solar street light. Ay, medyo agad dapat idea kung sino naging butang doon. Ay, doon yung nga ni Rosambilog nga ni nga ini nga dahilan, tanawa, itinaklaro natin doon kung siin doon. Ini nga, may transparency ba ya?
17: Tama. Pero 26 ay, million nga, Juan. 26 million nga rehab ang improvement itin yung munisipyo. Natapos mata?
18: Well, kung ako rin mong pangutan o no, ay medyo siguro mga 95%.
17: Percent. Eh, okay yun
18: dyan sa gilid. Luana nga, ano tawag karon, fasad.
17: Ah, okay.
18: Ay, ang miskin do GLD, anong printe ay tapos yung mata. Pero wala ako kasugod rito.
17: Pero okay. Pero kung mag 95% sa imo at ang pagbananaw, mas okay yun man. May 95% kaya nga nakita.
18: Oh, pero gin-declare mo as 100%, agwa ka nimo gin-turnover, agwa ka namang gina-occupy.
17: Ah, doon, so, no problema. Hama nito ang gina-occupy.
18: Miskin 99.99% ron, ay bukong tatwa 100% doon.
17: Tama. Kugang gihapon.
18: Kugang gihapon, oo. So, doon yung mga aton nga, ano nga nila, gina-investiga natin doon, o agod maklaruhan, nag-explika natin sa publiko. Ay, ano, abe, ay, akot, ah, isalagin ako sa bilog ng dahil yung pinabangdan niya, ginaabangan ko unoro progreso, eh, banway, batang, sin, ako nag-abang.
17: Okay.
18: Eh, wagin ako nag-abang, ay, turo sa nait.
17: Antay, mga anti-development, anti-development ko na kamo, eh.
18: Anti-development ako. Ay, kabatas, tamot, aro, gaubra, una, ay, karun, bukong tat kami, tapos kung mapundo, ay, ituro mo ta kami nga anti-development kami, kami nagpapundo. Abi, kung ikaw, abi, Mayor, ini nga katubong jet, inisyal ako, Mayor Jet, punduaron, ay mapati ka kakon? Hindi ka magpati ka, kung dahil ikaw to Mayor, ikaw
17: tama.
18: Na nagpa-implement ka ron.
17: Tama.
18: Kung nagpa-implement ko, isa lang kakonsyal.
17: Correct.
18: Paano mo ginabangan, ano rin mo nga pruweba nga, kami sa mayorya ay
17: anti-development
18: kami o ginabangan namon ginpapundo wagin.
17: Okay.
18: Tandat anag pundo sa proyekto dahil may rimalasos.
17: Nah. Okay. May nag-comment, abe, iya parte baga sa wapag sipot kahapon sa committee hearing awa manita balidong rason, ha? Anang hambago, magagawa nga insubordination ro mga department head unless they have a valid reason or advance info nga inisa naka-attend. Kasi do is big a confirm ko ng appointment. Or maybe prejudicial to the service in the government.
18: Bakun pa ako i-familiar sa ruling niya ron niya, ano to, ay, kung insubordination doon, ay, they are under the executive department, not on the legislative side.
17: Okay.
18: So, kung para ka ako, ay, we really don't have the right to, ano, to apply that in yung, doon nga ron nga memorandum man doon o layin na doon. Paamon malatahay, pirme, ay rumaklaruhan ro legislatibo sa amon nga magiging aksyon. Because that is part of the ining sa amon nga pag it legislative ina nga measures eh. Ano din na yun mauman sa future in aid of legislation nga niya ginatawag ko rin yun.
17: Okay.
18: Ay, kung di ka makino mag-attend, ay huwa man ganyan eh kamit may himo ka nun.
17: Pero sayid ko nga maklaruhan dong tanan kara, ay unaon gidman sa ombudsman. Isbirik. Ha? Ito sigurado gid nga mahayagan dong tanan dahil dong kinanglan ninyo information o dokumento ito eh, submit gid na dito ron.
18: Basta parte sa ombudsman niya na hindi ako karon mag komentara ito yun doon.
17: Okay.
18: Pero kung parte sa ining
17: kuwa.
18: Observation it kuwa.
17: Okay.
18: Ang aktualidad niya, kikita mo yung susunod it ining banwa, eh, hindi kita karon ka hey. Sabat.
17: Galing ay, Roy, yung complaint nakasandig sa kuwa. Audit observation memorandum mag kuwa. Audit report man nga ni?
18: Ay, ikaw man nga ni.
17: Nga ni, ito, ginbaklaruhan, kaya mo karon sa ombudsman. Pag chimpogon nga ginapamatian yun ito, ita ombudsman nung kaso, ay di karon gin mahayagan ka mo karon kung ano nagkinatabo. It's very sir, thank you gina, salamat gin sa oras, sa pag-clarify. Okay,
18: katotong gin. Okay.
17: Good morning.
18: Anytime.
17: Thank you gin.
18: Thanks for having me.
17: Si SB Eric de los Arit Batan, chairman ita Committee on Committee on Laws and the Legal Matters at the same time oversight. Ita to nga Batan sang uri ang bayan. Tiko hindi kamo maklaruhan una sa konseho ay wa magsipot sa inyo nga pag-imbita, igto ko so mo sa ombudsman. Total nakapinding tong kaso, sigurado igto gid mahayagan kamo karon. ay hindi man kinangan din sa mag-explica rito sa Office of the Ombudsman ay ito nung kaso man ay plaster na.
15: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
17: Now bago ko hawan-hawanan, Banwa, bago ko hawanan ha, rung mga mensahe, agbalikan kurbatan. May nagpadagaya ko ng pananawan. Natuhoy ba ako tibyog nga ra? Natuhoy sa tibyog. Dong patakaran. Nga ginasundan ni tibyog. Halin pa ko panahon ni the late former congressman, mayor, attorney Dr. Alin Salas Quimpo. Ano hambag? Katod opinion ko this coming election. Kasi nagapatig hapon ako sa time ni nung Alin sa pagpili at kandidato. Agkon paano ma-avoid ng problem. Kung may uuna man, hay disgranted sa decision at actual consensus, ag process. But still, the Tibyog leaders will understand that the system of Tibyog prevail. Dapat, gid man kunta. Kasi nag-ubra ka mo sistema, sugundanan eh. So, dapat sundo na ton, sugundanan nga eh. The importance of consultation, unity, and principled leadership due to this kind of development at the barangay level. Some leaders and long-time supporters of Tibyog have chosen to run as independent candidates. Abo matuod. One of the reasons cited is that they felt they were not adequately consulted. Why ta tamang consultation before individuals identified with the opposition or the opposing side of the Tibyog were accommodated or included in the barangay lineup. But there is another concern that should not be ignored. The growing influence of money and material assistance in local politics. Number one, gid kwarta. According to some leaders, consultation is no longer being given the importance it used to have. As one of them expressed it, wa kay kwarta, meaning that without money or financial resources, your position or your plans may no longer receive the same consideration even when your proposed programs are genuinely intended for the good of your barangay. This is a serious concern because leadership should not be measured by how much money a candidate can spend or distribute. A good leader should be recognized by his or her integrity, vision, service, and commitment to the community. Government programs and assistance such as TUPAD, AEX, and other social assistance programs are intended to help people who need them. They should never become the basis for determining political loyalty or for making voters feel that they owe their support to a particular candidate or political group. When voters become accustomed to receiving money, nakasanayan na, or materials assistance in connection with political support, dong kalidad kunot liderato magasaper. The candidate with the greatest resources, consider may kwarta, may have an advantage over the candidates with a better program. Agduin gid man nagakatabo makaron. Stronger principle or genuine commitment to the barangay. This is where consultation becomes even more important. If political decisions are made primarily on the basis of money, alliances, or the ability to secure voters, then the voice of ordinary members, long-time supporters, and community leaders can easily be overlooked. Nalilipatan na. Leadership should not be about who has the money. Leadership should be about who has the heart, the vision, and a commitment to serve. Tibyog or any political organization becomes stronger when its members are consulted, respected, and given a meaningful voice in decisions. Accommodating new allies may be part of political strategy, but it should not come at the expense kung mga long-time members nga faithfully supported the organization. As the barangay election approaches, we should ask ourselves, are we choosing candidates because they can spend more or because they can serve better? Are we building alliances for the good of the people or merely for electoral advantage. Are we listening to our long-time leaders and members, or are their voices being replaced by money and political convenience? The people of Calibo deserve better. Let us bring back consultation, unity, integrity, and genuine public service. Di ba doon matarong nga pagpundar ko tibyog? Consultative, consultation, participative. Di ba? Doon mata dapat eh. Doon gimata. Doon pinakatinutuyo it partido eh. Sa pagtukod. Participative, consultative, nga grupo. Because political leadership should ultimately be about the people, not about money, personal interest, or political survival. Nabaw, eksakto-eksakto, gid. Tamang-tama, gid imong ra.
15: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo.
17: Alas 9.16. Para pagit sa bilog, oh, about Batan. About SB. Aga puder itsang kuryang bayan. Sa local government codes, say, 1 LGU malang Robanwa. Any USB can file a complaint in the ombudsman if they wanted. Prejudicial to the best interest of LGU. Huwag it power USB to investigate, but they have a take action. The mayor's office is executive. The vice mayor or sangguniang part of the executive, if you can see, in the absence of the mayor, the vice mayor will assume office and so forth. Ha, may punto ka man. Ha? Ay kung waro mayor, kapin kung magsobra 3 days, automatic, gasaka, ro vice mayor. Role of succession eh. Ara pagi sa bilog, tibiyog man ako na imaw eh. Hindi magbawit kontra, win or lose, basta tibiyog. Hambag ko na ni Attorney Allen, tibiyog man abim mo ra eh. Ha? Ba? Ina ka uti mo gali? Habat sa katimprano ka ba uti mo una, mayor? Ha? Habat na, una ka uti mo? Ha? Habat sa timprano ka pating namahaw sa ibang kabagayan?
15: Walang inaatrasan sa ngala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo todo.
17: Ay, ang hawan-hawanan na yung mensahe, wa. Ay, ba, nagpigila eh. Tanawaro kalibo, puro kalamugawon ay waman na ginastektuhan, abu-abong bulok o mga diskuhan sa sugod at banwa, waman na sita. nasita ha, bas ko nag-aaga, mat sa magubaing tuli. Aron dong sidewalk, magabit sa barangay hall, ita ginobrang pwesto at vendors. Abi ko baga, it beyond the commerce of man. Di, ay haron, hindi ko niagyan dong sidewalk. Kugang rosang adlaw ko ni-discuss sa mga kakugangan at banwa. Bukol ako at baser at administration makara. Gataw ako at constructive criticism. Agod ba improve? Nanugon mga SB. Puro obrat resolution at ordinance. Wa manacheck kung gina-implement. Hay Diyos ko, mahambay ko pa mas mayad paro pag dumagat na nikap unyet sa barangay Andagaw. Ana matang opinion doon. Good morning kay Kagawad Ampon Hill Reyes. Happy birthday gali ha. Birthday makaroon ni Madam Rosani Reyes, ang misis ni Kagawad Hill Reyes. Kagawad, dating Kagawad, agmanog Kagawad. Ngayon nag-birthday today. Happy birthday gid, Ma'am Rosani Reyes. Keep safe everyone ko na. God bless as always. Aring kay Ampon Konsehal Hill Reyes. Kay Ma'am Puri Sabal, kay Sir Ed Sabal, happy viewing una sa California. Gusto man kung tanaton mag-nami rotong banwa o galing kita man nga mga Pinoy mismo nagasamad pag-abot sa eleksyon. Kung sino abiro nga, mataas magtaway, datungon dong ibuto, nimeltang pangabuhi aton nga ra. Tapos mariklamo gang dayon sa gobyerno. Kung bukon satisfied sa performance, ay sinuro basugon ko di, kanami pupukon nung ugo, magiging panatiko. Kung narit mga politiko, medyo mga berhen nga nagapati sa higugma, ito sa kang pasensya gid sa nakirid away yang. good morning, Jet. Ag sa tanan nga Aktoda members, good morning gid kay Will Tambong. Ag sa mga taga Aktoda nga nagapamati makaroon na kay Johnny Boy Saminyo, anang presidente. Ma'am Angelina Tabuena, BBWing. Engineer Cesar Gomez Tayco, BBWing. mukhang may mananagot. Talagang may mananagot dyan. Renovation malang mana. Waman ginobrat uman. Ginwasak. Hindi renovation, kundi construction talaga eh. Ha? Ito abin nakabot ang rehabilitation, naging improvement. Pero winasak mo, gin reconstruct mo. Hindi na rehabilitation yan. Hindi na improvement. Ha? Construction na talaga. Ma'am Linda ta ay mauganon man nga gahon. Kagawad Kim Chanya Milgarejo. Stay safe. God bless kalibo rin kay Kagawad Kim Milgarejo. In an infrastructure project. Rehabilitation means restoring, repairing, strengthening or improving an existing facility or structure that has deteriorated or no longer performs adequately so it can safely and effectively serve its intended purpose again. Correct. Pero kung ginwasak mo ta, gindimulis mo, nag-ubrak at imot project, hibukon ta rehabilitation doon. Agrogahambag ta karon engineer mismo ha, nga nagapamati, nagapamantaw makaroon. Aton nga OIC Municipal Engineer Dave Torres Ignacio. Engineer Dave, happy monitoring. Thank you, Gid. Kay Erwin Husto, good morning, man. More substantial restoration / improvement of an existing facility to bring it back to an acceptable condition. Para maging mapag-unag manami-nami kung manimaw, ay gina-restore na ton, gina-improve, gina-rehab. E dahil tabi nga rin na tabo sa bata, ni winasak mo ta, gin-ubra mo ta't uman eh. Bukod nyo tayo rehabilitation or improvement. Engineer Dave Ignacio. Tama. O galing gagawa ta nga, gin-reconstruct runasambit nga tindahan. Tama makagwapo. Haroon ta mga SB. Good example ka nga konsihal, SB Eric. Manaming qualification ni SB, may get-check sa mga makontrobersyal nga mga pagwat project. Wagang gahipos kundi giniginapuna gid hay kamo rin na sa kalibo. May guts mga kamo. kung sino man nagpadagat, letter nga ron, salut kimo. Sinanay ginabi ng mga tawo, sinamad gid ita pitsay rong politika sa aklan. Nag-start gid ka na rong tanan. Di bali maperder atong kandidato, importante aton. All I can say sa kalibo, hay more talk no action. Good morning, katodong Georgia. Thank you, good Skyler Chan sa Singapore. Kay Johnny De La Cruz, sir, good morning. Dali lang, gid. Yay! Ato na, gid, niya tawa to stisya raw. Kaina, paro ibang ray. Sinyon to. Ay, good morning, gali. Kay, nung, no. Kay Sir Ray Rogan. Ganagapabati ka ton. Kay nung Lino Japo. Tatay Lasio Guarino. Good morning, Tay Lasio. Gali. Kay dating congressman na Carlito Samson Marquez. Nga nagamonitor man ka ton. Gali. Kay Engineer Nestor Victor Rodriguez. Mayad man nga pagpamati. Karon na galing ng ACTV Advisory. Okay, sinto. Sa pamilya Ray, itbadyo naman siya. Una sa Pro 4, Ray Leonel. Good morning. Aga sa bilog nga pamilya Ray, ita Pro 4, badyo naman siya. Happy birthday to Mike Derek Rimula. Kay Solid Tibyog Hair. Nah, ba ni dating kagawad mila tayo ko, solid gid nga tibyog. Mm. Good morning man, former Vice Mayor, Mayor Aldindo Andrade Gubatina. Iya kagali sa Madalag, Mayor. Nagbakasyon grande kagali. Someday, somebody corrected me if I'm wrong. Please, sa akon nga pagkatanda, kinagyan eh sa SB Calibur nangin appointment ni Dalit Leonel Cristobal bilang HR office. Ito nagporsigigid si SB, sa SB karon hay, si SB Ray Maribaldo. Anagid abi, si Dalit Leonard. Ayo, sabilog sa mga angel, sabiro ni former mayor, kuhan eh, Ray Maribaldo, close sila kanara. Sa magmanghod niya Randy Antonio Ribaldo, aga Mayor Raymar, close ka nagid si Ampon Reynald Cristobal nga ra. Actually, sabilog man sa mga supporters kita ni Mayor Ribaldo ra, o panahon nga, unay mo sa pwesto bilang alkalde. Bagsik ni Juan. Ginapahuman yun. Ginapahuman doon si Kapitan. Agali. May nagkinatabo o bingar sa sangkabarangay sa Banga. So makaroon may ginapahaom nga kasun sa ombudsman. Gali. Kay Kapitan at kay Kagawad nga ra. Tihugaton naton. agpadahan nyo kot kopya kon rokaso maipile na. Good morning gid, agmauganon nga gahon. Classmate kong guwapa Rachel Itura. Kay Totoro dyan nagales, good morning gid. Siyan pa to? Nang Lini Pastrana, una sa El Milgar Road ko na istansya. Good morning gid, El Milgar. Gani jet pundidor iwag, samadong ginakabitan it iwag, agposte madugom. O kap DC, sa El Milgar Road ko no, pundirong iwag. Na? Bailuhan malak bumbilya o ayuson man ang ron. As lang atong traffic light na sa oras sabi nyo, corner mabini. Mabuhay yun, almost a month na nga sa Madron. Anarot Department of Public Works and Highways. Ikutana ta kay D.E. Melo Santos. Sige nyo na, baka haba, sinto. Dali lang kita. Aboro ng overstaying, qualified. G.O. overwhelmed lang. It mga sip-sip. Di ma-appoint. Advice kay Mayor, i-priority personal services. Ag-appoint. Anagunro mga tunay nga kapin. At least may assurance mo nga loyalist pag abot it oras. So, il-advise siyang gid sa mayor nga ra. Wrong handling it administration. Ano rong gali balita inuno sanda. Wapagid eh. Wapagid. I-update agaling ikaw. Nung Toy Swalog. Warren Barbershop and Barbershop itni Washington. Ano ra? Sa pangpang. Tatlo, 30 ang kunurong gupit. sa iba, 70 pang student. Sige, nasa New Washington da. Good morning, Jet. Aman kon next in rank si Solita. Imaw won matik over as HR or too much assuming ang imaw. Depende ta sa mayor doon kung sino anang i-appoint nga trusted tama ron. As HR for the record, Jet, abo mang kontrobersiya. Hay way back before, God bless kalibo. Depende ba sa mayor doon eh. Siyempre kung ga-appoint ka, tagi na saligan mo. Trust and confidence, sabi rong ginatanaw nga number one karon eh. Trust and confidence. Oras! Alas 9.28. Pagkatapos sumabak, relax Gold Eagle Beer.
8: Todo komentaryo. Todo komentaryo.
16: Kapoy.

0: aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan ang ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karaya ng More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinubog ako at laudlaw tungod wag ako at power baga nga rasa ako nga was medyo latang gulay at ako pirmi at laudlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular gud adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masaya na ninyo nga raan ang binipisyo nga raya abog kita sa atong kawawasan nga nagtaog at kabaskog ag tapagsik sa atong kawawasan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall No. 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Suramires po, baka manalo cash. Sa Ginuma na, Ginebra na. Ginsanalo promo na. May 5 winners na 1 million cash. At over 100 million in cash prizes ang ipamimigay.
4: Bumili ng Ginebra San Miguel and other participating products. Tingnan ang ilalim ng Selyo Cup
5: para sa Senet Manalo.
4: At i-claim ang premyo sa partner redemption stores o sa salesmen nationwide.
3: Cash shali na!
6: Promo runs from July 16 to November 15, 2026 per DOH FDA CFR permit number 0648 series of 2026. Drink responsibly.
7: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
8: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
9: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
10: Yes po. Papa ko po.
9: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
10: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
9: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
10: Bali pang upat na makapana. 4 months ka na, nag-take ng...
9: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na

0: nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
1: Cramps, good yung paa niya, sir.
0: Oo, tapos?
1: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
0: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
1: Na-admit po siya pa, ano man po, kasi daw siya na ano, cheesemaker.
0: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
1: Nakikinig kasi sila sa radio.
0: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
1: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
0: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
1: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
2: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
3: Uy, mare, kagwapa, yung luki ka makaroon na. Ihotik mo man abiro imo sikreto ka kon.
4: Uwa ako it sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
5: Ag harap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
4: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
6: D3 Bio with Vizio.
7: Ako si Ana, for problema ko gid ang ako na regular nga regla. Kisa, galapot, gid tatlo ka bulan bla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio ba okay gid ang resulta, subong normal na gid.
6: D3 Bio, ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mga buti ka. DTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500,
8: Samphone Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malo, isang ka-teacher. Nabatiyan ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Di pwede-pwede ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee po.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
4: Walang inaatras komentaryo. Wala ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: Balik sa ato niya pagpangalagad, alas 9.38 na. Ay, paano na makagwapo? Ay, 39 na. Katuan ay kuno tagkagawad pa si Isbiluse sa Andagaw. Imo mismo nagabaylo ita bumbilya nga pundido. O ginashare man ni makagwapo. Agwa pa mo nagapost-post sa mga Facebook. Ay tama kaman. Good morning jet. Pag-greet kami sa The Boss Barbershop nga nagapamati kay Andrio De Luna ita Boss Barbershop. Una kay Arlon Francisco. Pa-shoutout ko no sa Jordan's Barbershop. Pakababot ang mga barbershop kanang kapamati ah. Kay pwede. Ah, wala akong sinabi ah. Wala akong sinabing ganyan makagwapo. Wala akong sinabi. Pa-shout out sa mga taga Boracay sa Nixos Company. Orong sahod kunit mga trabahador wa paghihapon daw. Natapos na rong contract. Sin ba wa ko ta contact number sa inyong kumpanya may res sa public. Send mo ako nung contact number sa inyong kumpanya. Aro anak ko nung sahod asa mo ko nung agihapon ipaduli nyo abi. Kuno ka mo gineswildo he agto kami sa Department of Labor galing mabuhay-buhay ron ha. Mabuhay-buhay ang proseso ron. Kulang kasing mag okay sige. Patugatan niyo ang anay. After galing ita dayang August kung wagi hapon, dapat magpaduli na gid kamo. Ha? Gutom abuton niyo tama si makagwapo. Dapat ipaduli na gid. Ha? Sa duli, what wabi kot kopya itin yung complaint eh. Padayon niyo kot kopya itin yung complaint para makita naton, mabasa naton yung complaint. Ako ba follow up na to sa Department of Labor? May risk sa pabli.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
5: May anak ko ng complaint sa duli. Ganyan wakot kopyat inyong complaint sa duli. Send mo kakon. Inyong complaint. Kopyat complaint nyo sa duli. Ako ba follow up na to sa Department of Labor? Gagpas na ginabi kita eh. Buwas naman ang wala itong mabot matalakay ng mga issue banwa. Aro sa Makato, may chance pa man nga maayos daw. May chance pa man. Bisan nga ni si Gobernur, nagapati man nga maayos pa man. May sobra pa man sang dagon nga maayos. Ag daw, wa man kunot problema si Vice Kusing ag si Mayor Langkoy. So pangutana, sinoro may problema. Ay kun wa matat problema kay Mayor Langkoy, sino taro may problema gid sa Makato. Pero hopefully maayos nyo dahil pag inyo nyo maayos yan. Nakot, delikado kayo sa pagbabalik ni John Legazpi. John Legazpi taron. Hindi gid naton matago makatunon dong puwersa ni John Legazpi mata. Agdo ginistoryahan kara, tibiyog, ha, Makato. Pag nagbugag ka mag di maayos dun, may kalalagyan ta ka mo. Pero kapatig yapon si Vice Mayor Kusing, ang lahat ay maayos din. Kabay pa. Med niya pagpamati lang. Nangin ka partner sa technical side, Engineer J. Plasio. Sa kaya ko bulog ka per site, Radyo Todo Aklan. Jet Reyes po lamang nag-aiwan na rin temporaryo. It mahida iton magagum. Mauganon madanlog magasang agahon it Merkules. Agosto 19 na kita trabaho lang. Walang personalan. Banwang nagapamati mangin hirway ka.
4: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo. Mga pasaway sa lipunan. May resma na. Mabilis. Mabawit. Jet the Jet Reyes. At inyong napakinggan ang Todo Komentaryo. 2 oras ng malalimang talakayan. Todo Komentaryo. Todo. todo komentaryo, todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo, Radyo Todo. Ito ang Radyo Todo, 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mag-abuti ka.
7: Sorihanda sa pang sa D3 Bio, the superfood supplement, kung paano pala ini makabulig sa inyo, lalo na on rainy days. So, rainy days na, subong, no? So, dapat D3 Bio ready ka na. Kaya D3 Bio, ha? Amunin nga, tawag nga, natural, hindi lang natural, ha? Potent natural antimicrobial. Meaning to say, makaputiktanisin mo yung iniklaseng food supplement kontra sa mga viruses, bacteria, parasites and fungi nga uso-uso gitag-ulan. Number one, gadalatang kaso. Amo na mga virus, amo na mga bakterya. Dilatang kaso, ubo, sipon, kagilanat. Ang lain pagida, ha? Gaugong sa baha, damo kapag inamakwa, way labos ng leptospirosis. You are prone for amoeba. Damo na mga waterborne diseases kung tag-ulan. That's why putiktahan tagid ang lawas ta with D3 Bio, the superfood supplement. When it comes to antimicrobial properties in the natural world, wala, do halos, wala, layo sila tanan sa tawag nga cold press extra virgin coconut oil nga ara present sa D3 Bio. Amunin nga tawag nga armas sa D3 Bio. Ang main gun, kumbaga amunin ang pinakakusog nga pang armas sa D3 Bio kontra sa mikrobyo nga aki ini nga gitawag nga cold press extra virgin coconut oil, bugana sa ginatawag nga lauric acid. Ini nga lauric acid, isa ni sa klase nga medium chain triglycerides nga hindi lang gatag enerhiya sa imulawas but gatag sa ginatawag nga extra protection sa imulawas against those harmful microbes, no, mapabacteria man viruses nga akikisa lalo na kung may edad ka na, pigaw ng imo immune system. Yung immune system mo, amuni ang soldado sa imulawas. Kung pigaw ng soldado sa imulawas, and remember, your immune system, your white blood cells only consists 1% of your whole blood. Meaning to say, grabbing obras, grabbing load. That's why, kala na mo siya buligan, inom ka dapat sa D3 Bio para layo ka sa masakit, no, lalo sa tag-ulan. Okay, if you're old, if you're diabetic, if you're immunocompromised, hindi ka nagid kasalig sa imo immune system. Biskan gani hubin Sir Kevin nga masakit, biskan gani hubin nga healthy, ginadutlan sang hilanat, ano pa kung ikaw immunocompromised na, if you're diabetic, hypertensive, and if you have fighting cancer, no, or may ala ka da, may mga katawag ka na ganyan, mga diseases ka na that hinders your immune system.
8: May mga predisposing factors ka na sa kaga, especially important, tigil Sir Boy, ang D3 Bio sa subong nga tigululan. Kaya nga, ang tawo subong gatiner sa isa ka lugar, ara sa sulod sang balay, ara sa sulod sang mall, ara sa sulod sang opisina, no? Wala sila gagiho. So, ang laton-laton, da bala?
7: Nan?
8: Kamu na, Sir Boy, no? Especially kung kamo, medyo stress kamo, hina inyong immune system, dapat may backup gini inyong immune system. Ang D3 Bio puno sang medium chain triglycerides, kaangay sang lauric acid, capric acid, kag caprylic acid, nga nagaserbe as backup sang imong immune
7: system.
8: Or your mismo ang secondary immune system mo. Kaya kung gusto magpahuway sang imong immune system, ang MCTs sang D3 Bio ang bahala makipag-away sa mga mikrobyo nga pwede magtuga sang balatian sa imo, no. Amo na ang nami sa D3 Bio plus may vitamin D3 pa nga kinanglanon gid sang aton lawas or sang aton nga immune system cells, no, labi na nga aton white blood cells para mas maging effective sila sa pagpamatay sang kagaw sa sulod sang aton lawas. Sir Boy,
7: amo na kay picto sang D3 Bio sa aton Sir Kevin, no, ko nara kamo gatingob-tingob kamo subong lalo na maskara, no, bo Dios ko, nagtanaw bi concert ni Bamboo nung butumbo katoy ka laboy ka balungan tupad mo. ay, may dala na gilis ang masakit, may tangkaso na, no? Kung galagaw ka da sa NGC, galagaw ka to sa, ano, sa Lacson,
8: sa Mega World,
7: o sa Plaza, huwag ka kabalusin yung sugata mo, nga may dala na gilis masakit. Puro, kampante ka kung nakainom ka na sang D3 Bio, no? The ultimate, ultimate natural antimicrobial. Tiktahan ng lawas para layo sa gastos, layo sa masakit. Kag kung gamasakit ka na, hindi magkalipat, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News. D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may BCO. Ang BCO. Yung may D3. Mabakats,
8: magabot ka. Atong subong pag-istoryahan kung paano makabenepisyo ang nagainom sang D3 Bio, no? Nga adlaw-adlaw, no? Paano sila makabenepisyo, Sir JP? Ari aton pag-istoryahan, no? Kung gapangita ka mo sang food supplement, nga nagapanami sang absorption sang minerals and vitamins sa inyong lawas, no? Diri na kamo sa D3 Bio. Kag ang nami pa sa D3 Bio, Sir JP, nagapanami pagin sang imo metabolismo. So kung gusto mo naman magbuhin sang imo nga timbang, makabulig man sa imong D3 Bio, paano, Sir JP? Ang D3 Bio may aras sang MCTs, no, medium chain triglycerides, halin sa iya extra virgin coconut oil nga component nga nagabulig sa imo sa pagbuhin sang timbang. Kay nga ang ining MCTs gina-convert sang aton lawas into ketones, no. Kag ang ketones naga-serve ini as immediate energy sa aton lawas. So kung ga-diet ka, hindi kaya mangluya, kay bangod, may ketones ka. Plus ang MCTs like lauric acid, caprylic acid, kagcapric acid, naga panami sang imong ghrelin, kag ghrelin hormones, no. Amo ni siyang imong appetite hormones, no, ginasuppress niya. So ang ikatatlo, paano kapag makabenepisyo sa pag adlaw-adlaw nga pag tumar sang D3 Bio, no? Ang D3 Bio amuning may pinakadamo nga MCTs nga makitaan. Actually mas damo pa ang lauric acid nga makuha naton sa extra virgin coconut oil nga ara sa D3 Bio compared, no, sa gatas sang iloy. Ina suno sa pagtuon sang FNRI, no, sang DOST FNRI nga 200 times ang lauric acid sa extra virgin coconut oil compared sa gatas sang iloy. So duwa amo man lang ang aton source ang lauric acid, Sir JP, no, ang extra virgin coconut oil kag ang gatas sang iloy. So galing kay sa aton edad, hindi naman ta pwede sa gatas sang iloy. Pag D3 Bio na kita, Sir JP, no.
9: Yes, exactly.
8: So ang MCTs, no, ang ambakugan ni gina gatag sa aton sang immediate earn energy. Ano pag gidang ginahimo sang ketones? Ang ketones amo lang ni ang maka in the form of ketones ang MCTs makasulod sa aton brain in the form of ketones as an immediate energy. Kaya ang aton nga brain is very dalok-dalok sa energy, demanding ina siya sa energy. That's why paborito gid sang brain ang aton nga kalamay. Galing kay ang kalamay or ang sugar has bad effects. So dapat nami ang imo nga source of energy, clean energy ka, dapat ketones, no. Kay ang ketones, no, once mausar sang aton lawas, wala siya ya nagatugas ang ginatawag naton nga byproducts, or kung sa ano pa layman's term, wala biro sa GP. Wala siya biro. Ang ketones is completely used by the body nga wala sang bakas nga may nabilin, no. Unlike sa glucose, damo siya ya aso nga nagkalabilin, damo biro. That's why may bad effects ini sa aton lawas. Amo nang ginahimo sang aton nga ketones kung adlaw-adlaw kita nagainom sang D3 Bio.
9: That's why isagam basta sa Kevin nga kainom ko blaser sang D3 Bio, dugo pagsik ko. Yes, because it serves as fuel as well.
8: Yes, Sir JP. Oh. Immediate pa, no. Kaya hindi siya kinanglan i-demand sang aton nga brain, kundi mismo ang atay naton ang mapadala sa ketones sa aton nga brain. So ang ikaduwa pagit, Sir JP, nga MCT nga ara sa D3 Bio is our capric acid. Capric acid, no, special ni siya nga medium chain triglycerides, bangod isaman ini ka makusog nga antiviral kag antimicrobial property, no. Ang tatlo ni ka MCTs nga ara sa D3 Bio are all strong or potent antimicrobial and antiviral properties. That's why kung ga D3 Bio ka, no, protektado ka batok sa mikrobyo, plus damo-damo siya bonus nga health benefits sa aton lawas. So that's why muna permi ginambal ni Sir Boy, kung gusto mo dasig ka mag-ayo, mag D3 Bio.
6: D3 Bio Health News D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may Visio. Ang Visio, yung may D3. Makatulat,
7: mangabut ka. Okay, so makatulat to sa atong main lecture of today kung paano wala makabulig ang D3 Bio. Ang paborito sang mata, sang masa, no? Dinitawag nga the superfood supplement. Paano pwede pala makabulig ang D3 Bio besides sa pagpaayo sa imo kontra sa flu? Hindi flu pigado. Flu, no? Nindala ang tangkaso, ubo, sipon, kagilanat. Ano pag ila mabulig sang D3 Bio nga nasa liga na, ha? Lalo na dito sa Negros, sa Western Visayas, kag sa Mindanao, ang epekto sini regarding its antimicrobial properties and abilities, no? So sumungad daw tong anta kung paano wala makabulig si D3 Bio sa pagpamayo sang imo mood. Uy, kag kapanami sang imo tulog. Ang gitawag nga mood, no? Amo ni siyang ginatawag nga characteristic mo the day nga kung medyo alabuton ka, boringot ka, pwede man ang nami ang mood mo, gayom-yuhom ka lang, bisa ano nga stress, no? So, ini nga mood ini, ginadikta ni sa mga chemical sa aton lawas, no? Nga ginatawag nga, that causes, ini nga mga chemicals magkulang ni, causes imbalances in your brain. So, ano ni mga chemicals nga ini, no? Ang muna ginatawag nga mga hormones like serotonin, dopamine, and oxytocin, which are predominantly produced in our gut, ginaproduce ni sa aton chan by our healthy bacteria. Kung inom ka Clinicas Probiotics, kampiyon, wala kang problema sininya, no? Ini nga mga bacteria ini produces those happy hormones serotonin and dopamine. Kunami ang mood mo, ari pamati ka mo. Kunami ang mood mo, layo ka sa ugtas. Kung layo ka sa ugtas, layo ka sa ginatawag nga unnecessary nga ginatawag nga mga revolution.
8: Boy, dira na ka sa lalay ang imo capacity how to handle stress, no?
7: Correct.
8: May ara iban pareho lang man sila, Sir Boy. Example, duha ka individual, duha ka tawo, pareho lang man sila kapoy. Ang isa ya malipayon, ang isa buringot.
7: Buringot.
8: No? So, sa hormones na to, kay base ang isa taas iya happy hormones.
7: Correct.
8: No? Ang isa yan nubo, no? Taas iya stress hormone, wala ma-counteract sa iya no? Happy hormones.
7: None.
8: No? So, ang ilaw brahon, mag D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, Sir Boy, nagaserve ini nga prebiotics, no? Or pagkaon sang imo probiotics. Nga, kung example ha, nami ang imo probiotic or ang imo nga gut microbiome, nag-inom ka D3 Bio, so ang production sang imo happy hormones sa imo nga gut is very commendable, no? Plus ang gut derived vitamin B's pa nga nagapanami sang imo brain health, no?
7: Correct.
8: Para in order to utilize this happy hormones importantly, no? So amo na ang aton nga bintaha kung ga D3 Bio ta plus nagas probiotics kay bangod layo kita sa unwanted stress.
7: No? Correct, no? Kung layo ka sa unwanted stress, ha, kampiyon ang imo mood, no? Ano pagit bala ang ginahimo ni D3 Bio? Sa imo ginatawag ng mga good bacteria or probiotics nga putiktahan niya ini kontra sa mga bad bacteria. Kay kung damo ang nami ang population sa imo probiotics, stable ang imo mood. Nami niya kang stable sa mood mo. Kay kung nami ang mood mo, meaning to say, normal ang serotonin level mo, ganami man ang tulog mo. Kay ini nga serotonin, nga ginimo sa probiotics nga ginaprotektahan ni D3 Bio, amo man nga patulog si imo gina convert ni sa aton brain into another hormone called melatonin which induces sleep. Amo nga patulog si imo, no? Kun nami ang imo tulog, nami ang pagrepair sang imo lawas. Remember, it is only in your sleep that your body repairs itself, no? Totally. It gives your body time. Kaya wala ka wala unod ang imo tiyan, wala ka mga ginawa todo, wala ka mga gigiyo. So ang priority sa brain mo is body repair. So kung kainom ka D3 Bio, nami ang pag-repair sa imo lawas, kaya nami ang imo tulog. So da mo lang makita ang ginatawag nga multi-positive effect sa ginatawag nga D3 Bio. Hindi lang ginaprotektahan ka kontra tangkaso, ubo, sipon, kagilanat, sa katanan nga bacteria and viruses nga gakos ini sa mga masakit ni, ginapanami pa ang imo tulog. And the best thing about this, this is natural. Because this is a food supplement, hindi niya drug, no? So amuna ang advantage. That's why damo nagidya mga senior citizen, damo nagidya nga natawag nga mga medyo mga 50 up nga nagsuki nagidya sa D3 Bio. Kinami ng tulog, ula pa masakit, protektado pa kontra mikrobyo. So kung gusto ka mag-ayo, kag nami pa ang tulog mo, mag D3 Bio.
8: So sa aton yung mga suki, no? Kinapandaman ko kamo nga maghalong sa piki nga DTX 500 kag D3 Bio. Ilabi na kong ining nakabutilya, no?
7: Oy,
8: piki ina, piki na, no? Kag kong nakasoft gel. Ang aton na authentic kag original nga DTX 500 naka blister pack, naka banig kag naka box, no? Ang iya nga packaging amo man ang aton D3 Bio. Ang D3 Bio naton is in soft gel pero naka blister pack, naka banig. Kag sa aton nga mga suki nga kung gusto nila mag healthy lifestyle sir boy, no? Ang veget up ang inyo pwede kadtuan nga makabulig sa inyo to change your diet, no? From carnivorous or omnivorous nga diet, gusto nyo mag-vegetarian diet. So sa aton yung mga suki nga tigpalamati, sir boy, no? Sigiyon lang nilang pag-tumars ang DTX 500, may TC Alkaline Vitamin C, D3 Bio, kaga Clinica Spore Biotics para layo sila sa balatian, sir boy, kagang mamligan nila ilay tayong lawas.
7: Correct. Good morning. God bless. Stay healthy and start your week right.
6: D3 Bio Health News.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay doyon latrakon nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen One Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Klinika D3 Bio, mabakal sa mga branches ng Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sa pag-retiro, tiyempogon raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retraduon, mas mayad gihapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usoy ka ay kapital para mag-upisa at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Roy mong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin mong SSS o GSIS pension bilang collateral. Agro-interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang reproseso. Ipakita gamang roy mong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
5: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga parahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
1: ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Nani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, akong nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagpapagawa.

gabi. Kaya at marami madaan ang lasa at marami madaan ang binipit sa tunggawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tamis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madu

0: Klinika T3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
2: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
3: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Ikaw ay tulad ng bulaklak, inaalagaan at iniingatan ng tunay na kaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Impormasyon sa ika-ayon.

0: Zulweta, Kevin Bigay, impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na, maedukar ka pa. Hosted by Jean Paul Generoso. Ini ang impormasyon sa ikaayong lawas.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Maayong aga mga sukinaton nga tigpalamati. Welcome na sa programang mga impormasyon sa ikaayong lawas. Si Jean Paul Generoso. Istoryanta today, Sir Boy, ang about sa sinyales nga way ka na, away ka na kwarta. Wow. Ang sinyales nga may problema ka sa prostate.
3: Nan.
2: Oh, sa mga lalaki da.
3: About 50 da.
2: Oh.
3: Sino na sila?
2: Above 60, istoryanta. Bro, ano nga mga, dito yung balang karun, ano nga mga edad nga dapat gina regularly screening ka na for prostate, no? Cancer. Prostate problem. Amo na itong istoryahan sa mga waida jowa, no? For life. Uy, may mga studies mula, gambal nga magka-problema ka sa prostate. Sa mga asawa, nga ang inyong bana, may edad-edad na, bantayan ini nga mga sinyalis, early signs, nga may problema ka sa prostate gland. O ano ina, kag paano makabulig si DTX 500, ina ang aton mangin diskusyon, kaupod kay Sir Boy Zulweta, ang way problema sa prostate kwarta lang.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Good morning, Sir Boy.
4: Mayong aga sa itong mga suki, no? Mayad nga aga sa inyo, kapay pa kampiyon ang bugtaw kay naka DTX 500, the super antioxidant ang gapa hubin sa imo selula. Kung hubin ang selula, hubin man ang itsura. Kung kamo bisyuhan, stress per me, pas kay Sir JP, stress. Tamo ka pa ng wag, may ginapang sapat, ha? Ginaiwasan, ha? Kung kamo pala, hindi kamo makatulog, hindi tanan-tanan detrimental, no? Patigulang sa inyo sinula, this cause oxidative stress. Ang pangkunta sa sa oxidative stress, antioxidant, ang pinakabaskog, ang pinakamataas klase nga antioxidant, amuni ang ara sa DTX 500. So kung gusto mo hubin ang selula mo para hubin ang tsura, hubin ang lawas, mag DTX 500 champion man ni. Kung ikaw diabetic, no? Ha, kime ampalaya extract, no? So if you have both, you have premature aging problems, diabetic ka, hypertensive ka, this is one of the best supplement for you, DTX 500. Kung gusto mo i-boost ang imo immune system, palayo ka sa masakit. Ha? Paano makabato sa dutay nga wisik-wisik sang ulan? Sa dutay nga pulaw? Nga way ka paluya sa imo immune system? Mag Mighty C, the alkaline vitamin C, ang paborito nga vitamin sa mga soldado sang imo lawas, sang imo immune system. Ha? Nami paniki, ang vitamin C, amuning gapahamis. Ha? Gapahamis ang imo skin. No? Amo paning gapataas sa glutathione level. That's why dukong bugana kasang ginatawag nga Mighty C. Ha? Hubin ka tanawon. Ha? Tanawa lang si Sir JP, mag-attend sa ila reunion. Siya yung pinakahubin. Amo na, ang balasakon. No? Tapos, kung gusto mo niya, kung mikrobyo naman yan problema mo, Sir JP, kung gusto mo dalik ka mag-ayo, mga mikrobyo ang dala sa trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag-D3 Bio.
1: Informasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, direkita sa prostate gland.
3: Nan.
2: Now, ano bala ining prostate gland, Sir Boy? Yan ang purpose yan eh. Okay, ang prostate gland, siya ini ang tighimo, Sir Boy, sang nagabulig sa pagproduce ang semen. Sa mga lalaki, kinchin din ako muna. Hindi ko na nag-group pagyambal kung ano sa ilunggo ah.
3: Semen ha, hindi semen ha.
2: Semen. Semen. Ini siya ang nag-create, kita mo ng semen, ang similya sa lalaki, do ka milky, nga do ka, di ba Joan, do ka milky, nga do ka, do ka gatas-gatas.
3: Ambal si Ma'am Joan, nag-text dahil ka dasig. Nag-text si Ma'am Joan, malabnaw ko no.
2: Yang imo doon na sauna yao.
3: Ay, hindi.
2: Hindi. So ini siya, Sir Boy, amo ni siya ang prostate gland na kobra sini sa daw ka do ka gatas-gatas blang oh, do ka puti na nga. Oh, siya na. Mm-hmm. Kay ini siya, no? Nagahatag sa mga nutrients para nga
3: kaunon.
2: Oo, amo ning source of protein. Oo, di buday na bisag imo na kauyang. Now,
3: puno protein gini basin mo, ha?
2: Dini ka swim-swim ang ang sperm, no? Para nga, di siyempre may likid doon sa nga kaunon, sir boy. Now, that's why edible. Edible siya for the sperm. Now, ano pa? Sperm transport. Ang prostate, nag-contract, sir boy, ang muscles, no? Pag-contract yun na, amo na nag-patulod nga ma-eject ang imong nga lawig ba, sir boy? Kisa kon perti ang mga stimulation halindi sa to sa may bangko o lawig gapuswak. So amo na siya ang iya purpose gina-contract ya bi para nga maggwa ang seminal fluid sa lalaki para sa ano ni sa magwa, no? Anyway, ini man sir boy ang involved, no, sa urine control. Kaya ini siya daw kaangay sa muscular valve sa ara sa imong bladder neck, no? Naga-control man ini sa ang prostate. Now, anyway, ano mga sinyalis kung may problema na? Kay kun ang babae, sir boy, prone sila sa ginatawag tang cervical breast cancer, cervical cancer, uterine cancer. Ang mga lalaki naman, sir boy, prone naman kita ya sa prostate cancer. Now, anong mga problema nga may, anong mga sinyalis nga may problema ka na sa prostate? Number one, ariyo, sige ka pangihi, especially kung gabi.
3: Nan, habali na nga muna ang gatawag na 2 a.m. nightmares.
2: Na,
3: ha?
2: Noctoria.
3: Pukawon ka pa sang imo pan sang imo pantong sa imo bladder kay mangihi ka ha gurago ka na gulpi lang mangihi ko meaning to say may medyo may dependensya na ang imo prostate,
2: especially kung wala ka gainom DTX 500
3: nan.
2: Kung gainom ka DTX 500 di ko kalmado ka kay nga nami sa nga anti-inflammatory ang DTX 500 ano pa nabudlayan ka magsugod. Mangihi. Inablang gusto mo mangihi pero doon hindi siya magwa.
3: Ala ka na to sa tubang sang basin.
2: Do mangihi ka, gadali-dali ka sa basin, pero do dugay siya mag-start.
3: 5 seconds na naka-ready ni si Junior.
2: Wala pa, may gatubod.
3: May pagatubod.
2: Ang lain pa, kung tumubod na siya, do hindi man mag-untat.
3: Ano? Dribbling.
2: Dribbling.
3: Kamu yung katawag nila nga dribbling urine, no? Nag-untat-untat ang ginatawag nga. Nga flow sang imo ihi sang imo urine.
2: No.
3: So mga sinyalis na siya sa ginatawag nga ginatawag naton nga benign hyperplasia.
2: Prostatic hyperplasia. BPH. Ay ba? Maluya,
3: ha?
2: O kun pigaw ang force sang ihi.
3: Okay, okay.
2: So, hindi sa kusog.
3: Hindi sa kusog.
2: Uy, kusog.
3: Hindi projectile.
2: Oo, to kay knife la. Eh, buti may supon, ha?
3: Di ka, Sir JP, huwag ka na patag. Dumawasak yung basin, no? Mangihi ka?
2: Ako niya!
3: Do pressure hose?
2: Hindi man. Uh-huh. Nga, ti, gatamsak niya pati sagwa. Oo. Shhh, gamo na yan.
3: Kung naging niya kompleto, kaya doon si Multispipe
2: ka. Hindi man. gamit na gamit lang. Now, ano pa? gasakit. O kung gahuot ang imo pelvic area, ang hawak, sir boy, balikawang hawak, dumay pain ka da, mga referred pain. Now, ano pa? Gadugo ang imo ihi. May dugo. Or may samay nga dugo ang imo similya. Nan, may samay nga dugo ang imo similya, sir boy. So, but siringon, may amunan ni gani, dagon-dagon ka na pa kadto sa aton clinic, sir boy. O, pa-assess ka to. O, hindi gani, kadto ka sa mga doktor. O, pa-check ka. Sa amon nga clinic, libre naman, sir boy, ang konsultasyon. O, miyara ta dira yung mga medical doctor. Miyara man ta naturopathic doctor. O, pili ka lang. Importante, ma-advisean ka. Okay, sa wala ka gid ideya. Now, ano ni? Ang hindi tanan, sir boy, ng mga problema sa prostate, is malignancy. No? Kung nga, sir boy, nga hindi ka mayo makaihi, kag nga ang hinay ang ihi mo, dribbling ang ihi, because ang probably enlargement. Kay imo prostate gland, dra dagalabay ang ureter. O, dra galabay. Halin sa kidney mo, o halin sa halin sa bladder yata.
3: Bladder mo.
2: Halin sa bladder galabay da. No?
3: Kato sa ureter.
2: Oo. Pag ang Kung ang host nga ginaagyan sang imo ihi
3: ginipit,
2: ginipit na tung-an asa sang dogga butterfly nga na prostate man. Tiipito niyo na Sir Boy kung nagdako siya. May ginatawag ka ta nga nagdako siya kay base benign hyperplasia. Nagdako lang siya benign pero hindi ya hindi ya delikado, hindi ya kanseros. Pwede man nga prostatitis. Naghubag bangod ba si mikrobyo?
3: Mikrobyo. Amo na gani nga madiretso na ta sa detail by prostate man gyud.
2: Oh, kanami karon sa mga mikrobyo ya Sir Boy bala. So diri kita kung inflammatory, makabulig sang dako si DTX 500 Sir Boy. Makabulig sang dako kung inflammation ang alinan. Kay ang DTX 500 kampiyon nga anti-inflammatory.
3: Correct.
2: Mga nagahubag-hubag sa lawas mo ya kaya yan ang Sir Boy. Han. Basta hindi na tam-an gid. Ano pa? Diri na kita sa next. Base may mga nodules. Base may mga nagtubo dira, may mga abnormal growth. Ti we're talking about cancer.
3: Correct. Ay. Amo na dok kakulbaan ng cancer no.
2: Oh, Sir JP. Hindi tanan gamo na cancer dayon ah.
3: Putang tanong. Eh, oh. Let's go to a deeper context. Bitaw padalman tani gamay. Mga 5 seconds na. Ano ni bala ang gapahabok, gapatako gid sa ginatawag nga prostate sang lalaki? Ha? Ini siya common ni siya sa mga 50 years old up. Bati ka, Sir JP. 50 years old.
2: Kay aging.
3: Kay aging. Oh. Hindi, ang cost ni, ang muna yung ginatawag nga 5A reductase. Ano yung ginatawag nga 5A reductase enzyme nga ini? Amoni siya ang ga-convert sang male hormone called testosterone into dehydrotestosterone to DHT. Ini yung DHT, amoni siya ang halinan sang tanan. Amoni siya gapadako sang imo prostate. So, ano ang gapugong sa pag-convert sang ginatawag nga testosterone to dehydrotestosterone? Kung gan mo ang ginatawag nga production sang ginatawag nga 5A reductase enzyme. Ano makapugong? Antioxidant.
2: Gusto.
3: Anong antioxidant? Ha? Makusog dapat ang imo antioxidant. Pwede man na may antioxidant kung tayong epekto, pero ang kampiyon kaya makusog klase, tiyaway na mas makusog pa sa ginatawag nga DSE nga ara sa ginatawag nga DTX 500. So that will stop or limit the production of ginatawag naton nga 5A reductase enzyme that converts your testosterone into dehydrotestosterone which enlarges your prostate. So amuna ang ginatawag nga epekto sa ginatawag nga ginatawag nga DTX 500 when it comes to guys no to mga male nga mga lalaki nga ara mga male nga lalaki nga 50 years old up na no. So kung gusto niya kun lalo na kun ikaw single for life ha, single for life, wala gi ka tilaw girlfriend
2: ha
3: na, or sa
2: past do ako subong
3: do pa
2: sa girlfriend
3: do pa sa kilala kung nasubrahan sa girlfriend
2: sila na, si engineer
3: ang kulang kag ang sobra sa ginatawag niya sex life. Usually amuni ang prone sa ginatawag nga prostate
2: so
3: problem.
2: So dapat tsaktuhan lang.
3: Oh,
2: 7 times a week lang.
3: 7 times a week lang. Twice a day.
2: Tama mo na. Now so Sir Boy, ang kakulang sa sexual activity could result to problematic prostate. Amo nang ambal sa mga studies. Ang nasubrahan naman, balda naman.
3: Balda.
2: Ang ilang ganing recommendation, so 21 times a month lang kuno.
3: Ang recommendation?
2: Oo, 21.
3: Bali, Joan, sakto na. Sakto tong
2: 1,000. Anyway, basta healthy ang akong prostate magpa-prostate examine ka. May arat na ano gin nga screening Sir Boy? Prostate.
3: Prostate screening na lang ang general name.
2: Or nami, pa ultrasound ka para ma-measure. At pa measure ko ligad.
3: Medyo ano na ah, medyo basta makibot ka mo.
2: Invasive.
3: Medyo invasive na ah. Kasi makibot ka nga ang nurse kayo home sa imo, may glove.

0: GTX 500. Ako si Boy Zulweta, Gambal, good morning and start your week right.
1: Kada ko naman si Jean Paul Hineroso, dapat mag-inom GTX 500 everyday. Nagasiling, ikaayong lawas amligan, hindi pag-abusuhan. Bye-bye.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information. Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts. Impormasyon sa ikaayong lawas.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
4: always. 88.5
3: Ang radyo na kaibigan mo.
5: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras mga katodo, alas 11:36.
0: Todo balita. Todo balita. 30 minuto ng mga nagbabagang balita. Babagang balita. Local, national, international, negosyo, sports, at showbiz. At ngayon, narito ang inyong tagapagbalita. Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Magandang tanghali, Aklan. Magandang tanghali, Western Visayas. Welcome sa programang Todo Balita ngayong araw ng Miyerkules. Petsa 19 na po tayo sa buwan ng Agosto, taong 2026.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw.
2: At katodong Raylene Ortega Ributara.
0: Todo Balita. Todo Balita.
1: At para sa mga balitang atin sa inyo ng More Power Pro Bioric 18-1 Coffee Mix, at ang aming website na www.radiotodo.ph.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Para sa headline balitang lokal, babaeng motorista sinagi at tinakbuhan ng isang rider sa kalibog.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, estudyante nabundola ng isang multicab.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At dahil sa tumawid na aso, motorsiklo sumemplang.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa iba pang headline balitang lokal, Aklan, Koyka at Ati nagsanib pwersa para sa smart greenhouse, feed center at produkto ng mga PDL inilunsada.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang regional, 278 na mga minor de edad na itala sa uplan sa Gipbata operation ng PRO6.
0: Todo balita. Todo balita.
2: At abandonadong bangkay ng Umanoy City gym member na recover matapos ang isang inkwentro sa Gihilngana.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa headline balitang nasyonal, dalawang estudyante patay sa shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa kaugnay na balita, digital records ng grade 8 student sinusuri sa Zamboanga shooting.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At sa iba pang headline, BOC nag-utos ng inventory sa lahat ng baril matapos ang Zamboanga shooting.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Samantala, DepEd nakahandang tumulong sa mga apektado ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At lipat naman tayo para sa ilang balitang international, US nagpataw ng sanctions sa ICC President at Senior Lawyer.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Dagdag pang balita, presyo ng langis sa world market muling umangata dahil sa tensyon sa US at Iran.
0: Todo balita. Todo balita.
1: At headline balitang sports, Kai Soto balik gilas sa 2027 FIBA World Cup qualifiers.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Sa headline balitang showbiz, balitang artista, Pakwang at Ruby Ruiz nagkamit ng Best Actress Award sa Cinemalaya.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Para naman sa headline balitang negosyo, bagong credit registry tutulong sa MSMEs sa pagkuha ng pondo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa balitang pangkalusugan o health news, 4,000 na batang Pilipino bawat taon na ipinapanganak na may cleft.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:40 na at lipat naman tayo para sa buong detalye ng balitang lokal.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Sugatan ng isang babae matapos masagi ng hindi pa nakikilalang motorista sa Judge Martirino Road, Barangay Andagaw, Calipo, Aklan, madang alas 5 ng hapon noong Martes. Ayon sa investigasyon, minamaneho ng 31-anyos na babae ang kanyang motorsiklo nang bigla itong sinagi ng motorsiklong nagmula sa kanyang likuran. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang rider patungo sa direksyon ng J. Cardinal Sin Avenue dahil upang matumba ang motorsiklo ng biktima. Wasak ang kaliwang side mirror at play rings ng kanyang motorsiklo habang nakaramdam naman siya ng pananakit sa kanang braso at binti. Patuloy naman ang imbestigasyon ng pulisya upang matukoy ang may-ari ng tumakas na motorsiklo.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Nabundol naman ng isang multi-cab ang babaeng estudyante habang tumatawid sa National Highway sa Barangay Kaano, Kalibo. Sa inisyal na impormasyon, tumatawid ang biktima kasama ang isa pang bata nang bigla itong bumalik. Dahilan para mabundol ng paparating na multikaba. Nagtamo ng pananakit ng katawan ng biktima na kinakailangang isailalim sa medikal na pagsusuri. Paalala ni Mandal, sa mga magulang na huwag pabayaang mag-isa ang mga bata sa pagtawid sa kalsada at laging alalayan ang mga ito upang maiwasan ang aksidente. Inaalahanan din ang mga motorista na mag-ingat at maging alerto sa pagmamaneho para sa kaligtasan ng lahat.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, sugatan naman ang rider at angkas nito matapos sumemplang ang minamanehong motorsiklo ng Mabanga, ang isang aso sa Diversion Road, Makato. Sa inisyal na impormasyon, mabuti at mabagal ang pagpapatakbo ng rider kung saan bigla umanong tumawid ang aso na naging dahilan ng aksidente. Parehong nagtamo ng minor injuries ang mga biktima at tumanggi na magpadala sa ospital. Agad namang rumesponde ang MDRRMO Makato sa lugar at nilapatan ng paunang lunas ang mga biktima.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang detalye, balitang lokal, nagsagawa ng signing of a Memorandum of Agreement para sa Smart Greenhouse Project ng Aklan Provincial Government, Office of the Provincial Agriculturist, Korea International Cooperation Agency, ng South Korea, Lezo Multipurpose Cooperative, at Riverland Farmers Association. Ginanap ang aktibidad sa Agri-Aqua Demo Farm and Training Center sa Barangay Naluo, Kalibo, kasabay ng paglulunsad ng Farmers Information and Technology Services Center ng Agricultural Training Institute Region 6 at mga livelihood products ng persons deprived of liberty. Sa pangunguna ito ng BJMP Aklan, layunin ng proyekto na mapalakas ang produksyon at kalidad ng mga produktong pag-agrikultura sa pamamagitan ng paggamit ng makabagong teknolohiya, kagamitan, pasilidad at pananaliksik.
0: Todo balita.
1: Alas 11:43 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang regional.
0: Todo balita.
1: Umabot sa 278 na minor de edad ang naitala ng Police Regional Office 6 sa 248 na operasyon sa ilalim ng Oplan sa Gipbata noong Agosto 16. Sa bilang na ito, 155 ang binalaan o pinagsabihan habang 123 naman ang pinagmulta dahil sa paglabag sa mga lokal na ordinansa. Pinakamarami ang naitalang operasyon ng Iloilo PPO na may 82 na operasyon at 104 na minor de edad. Sinundan ito ng Aklan PPO na may 59 na operasyon at 59 na minor. Antique PPO 42 na operasyon at 47 na minor de edad. Capiza PPO 28 na operasyon at 44 na minor de edad. Iloilo City na 22 na operasyon at siyam na minor de edad. At sa Guimaras PPO, 15 na operasyon at 15 na minor de edad din. Ayon kay PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tituanyo, layunin ng Oplan sa Gipbata na maprotektahan ang mga kabataan laban sa mga sitwasyong maaring maglagay sa kanilang kaligtasan at kapakanan sa panganib.
0: Todo balita.
2: Sa iba pang balita, na-recover ng mga tropa ng Philippine Army ang bangkay ng isang umano'y miyembro ng Communist Terrorist Group o CTG matapos ang inkwentro sa Sitio, Calambia, Barangay Trinidad, Gihulngan City. Ayon sa 3rd Infantry Division Philippine Army, kinilala ang nasawi bilang si Cristito Neles Sr. alias Daguhoy na sinasabing miyembro ng Squad 2 at acting secretary ng Section Guerrilla Unit 3 na nabuwag na Central Negros Juana. Batay sa ulat, nasugatan si Nelies sa 5 minutong palitan ng putok at kalaunan ay iniwan umano ng kanyang mga kasamahan sa Sitio Uyangan, Barangay Budlasan, Canlaon City. Na-recover ang kanyang bangkay sa isinagawang pursuit and clearing operations ng mga sundalo. Na-recover din ang mga tropa ang isang M16 rifle, tatlong long magazine at mga bala at personal na gamit sa lugar ng inkwentro.
0: Todo balita. Todo balita.
1: Samantala, dako naman tayo para sa detalye ng balitang nasyonal.
0: Todo. National.
1: At namatay ang dalawang estudyante kasunod ng shooting incident sa Ateneo de Zamboanga University umaga ng Martes. Ayon kay Mayor Kymer Olasa, pumasok mano sa paaralan ang sospek na armado ng high-powered firearm at a .45 caliber pistol at nagtungo sa isang silid kung saan binaril ang isang estudyante. Dalawa pang estudyante ang nasugatan sa pamamarila bago mano winakasan ng sospek ang sarili nitong buhay. Kinumpirma rin ng alkalde na may body camera ang sospek at umano'y nag-livestream habang isinasagawa ang pamamarila. Tuloy naman ang investigasyon ng mga otoridad sa nangyaring insidente.
0: Todo national.
2: Samantala, sinusuri ng mga otoridad ang gaming history, chat messages at iba pang digital records ng grade 8 student na suspects ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University bilang bahagi ng pagkukoy sa posibleng motibo ng insidente. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, isinasa ilalim sa masusing forensics analysis ang mga digital record ng suspect matapos dalawang katawang nasawi sa insidente, kabilang isang estudyante at ang suspect mismo. Sinisiyasat din ng pulisya ang manay live stream ng pamaril at kung paano nakapasok sa paaralan ang dalawang baril na dala ng suspect. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa buong insidente, kabilang ang pinagmula ng mga armas at mga posibleng pangyayari bago ang pamamaril.
0: Todo national.
1: Sa kaugnay na balita, nag-utos ang Bureau of Customs or BOC ng komprehensibong accounting at inventory sa lahat ng baril na inisyo ng ahensya kasunod ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, inatasan din ang mga concerned unit na repasuhin ang pagsunod sa mga patakaran sa gun safety, pag-iingat, pagdadala, pag-iimbak at safekeeping ng mga barila. Kailangang isumite ang compliance report sa loob ng 24 oras. Inatasan din ang mga deputy commissioner at field offices na magsagawa ng buong investigasyon at ipunin ang mga dokumento, record, pahayag at iba pang ebidensya kaugnay ng insidente. Kinumpirma naman ni BOC Deputy Commissioner Nolasco Bathan na isa sa dalawang baril na ginamit sa pamamaril ay BOC-issued firearm, isang Glock 22.40 caliber na nakalagay kay Lieutenant Lars Jalani, District Commander ng Enforcement and Security Services sa Zamboanga Port at ama ng grade 8 student na suspect.
0: Todo national.
2: Samantala, nakahanda rin ang Department of Education na magbigay ng suporta sa mga naapektuhan ng naganap na pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University Junior High School nitong Martes ng umaga. Sa inilabas na opisyal na pahayag, sinabi ng DepEd na labis silang nababahala sa insidente at tiniyak ang kahandaan nitong magpaabot ng kinakailangang tulong sa mga apektadong mag-aaral, kanilang mga pamilya, school personnel at ang mga otoridad na humahawak sa kaso. Nakikipag-ugnayan din ang kagawaran sa mga mental health partner upang makapagbigay ng psychological first aid at psychosocial support sa mga naapektuhan ng insidente. Patuloy naman ang koordinasyon ng mga kinauukulang otoridad habang isinasagawa ang investigasyon sa pamamaril.
0: Todo national.
1: Sa iba pang balita, kinansila naman ni Vice President Sara Duterte ang nakatakda sana niyang personal na biyahe sa Japan mula ngayong araw hanggang Agosto 24. Isang araw bago nito, inilabas ng Malacanang ang travel authority para sa naturang biyahe. Ayon sa Office of the Vice President, inaprobahan noong Agosto 17 ang travel authority ng Vice Presidente at walang gagastusin ang gobyerno para sa kanyang paglalakbay. Samantala, sinabi ng Vice Presidente na nababahala siya sa kanyang seguridad matapos isapubliko ng Malacanang ang kanyang mga biyahe. Noong Agosto 18, hiniling ng Office of the Vice President sa Malacanang na kansilahin ang travel authority matapos magbago ang plano ni Duterte. Hindi na nagbigay ng karagdagang detalye ang Vice Presidente hinggil sa pagkansila ng kanyang biyahe.
0: Todo national.
2: Dagdag pang detalye balita ang national, mas paiigtingin ng Land Transportation Office ang operasyon laban sa mga gumagamit ng peking ginagaya o improvised plate number simula September 1. Ayon kay LTO Chief Marcos Lacanilao, inatasan na ng mga tanggapan ng ahensya na manghuli ng mga sasakyang gumagamit ng mga hindi autorisadong plaka. Binalaan ni Nalakanilaw ang publiko na walang authorization ng LTO sa paggawa at pagbebenta ng peking plate number. Maaari umanong ma-impound na sasakyan mauhuli na lumalabag sa patakarana. Para sa mga nawala naman ng plaka, kailangan kumuha ng affidavit of laws upang makakuha ng kaukulang authorization sa paggamit ng improvised plate habang hinihintay ang kapalit na plaka.
0: Todo National.
1: Paso sa 51 na at lipat naman tayo para sa detalye ng balitang international.
0: Todo International.
1: Pinatawan ng Estados Unidos ng sanctions sina International Criminal Court or ICC President Tomoko Akani at Senior Trial Lawyer Abdullahi Seyi kaugnay ng mga hakbang ng korte laban sa mga opisyal na hindi kumikilala sa jurisdiction nito. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, direktang nakibahagi ang dalawa sa mga investigasyon at pag-uusig ng ICC. Inundin na naman ng ICC ang aksyon ng U.S. at ikiniit na nalalagay sa panganib ang International Legal Order. Kabilang sa sanctions ang pag-freeze sa U.S. assets at paghihigpit sa access sa U.S. financial system ni na Akani at Seyi.
0: Todo International.
2: Samantala, bahagyang tumaas sa ikatlong sunod na araw ang pangdaigdigang presyo ng langis dahil sa tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Iran. Umakyat sa 0.22% sa $91.7 kada bariles ang Brent crude habang nadagdagan naman ng 0.58% sa $84.99 kada bariles ng US West Texas Intermediate o WTI. Ayon sa mga analyst, pangunahing dahilan ng pagtaas ang pangamba sa pagkaantala ng supply dahil sa sitwasyon sa Strait of Hormuz, mahalagang daanan ng langis at liquefied natural gas. Sinabi ng Iran na mananatiling sarado ang Strait of Hormuz hanggat hindi natutupad ng US ang mga kondisyon nito, abang iginiit naman ni US President Donald Trump na bukas ang naturang ruta.
0: Todo International.
1: At para naman sa detalye ng balitang sports, nagbabalik sa Gilas, Pilipinas si Guy Soto para sa fourth window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers ayon kay head coach Tim Kona. Kinumpirma ni Kona na kasama na sa ensayo si Soto nitong Lunes at inaasahang magiging malaking dagdag sa lakas ng pambansang koponan. Huling naglaro si Soto para sa Gilas noong 2025 FIBA Asia Cup Qualifiers bago nagtamo ng ACL injury sa kaliwang tuhod noong Enero 2025. Inaasahan din ang pagbabalik ni Justin Brownlee matapos gumaling sa kanyang injury. 10 araw ang paghahanda ng Gilas bago ang kanilang laban kontra Jordan sa Agosto 28 at Iran sa Agosto 30 na parehong gaganapin sa Pilipinas.
0: Balitang sports.
2: Para naman sa balitang showbiz o balitang artista, parehong itinanghala na best actress sa Cinemalaya sina Pocwang at veteranang aktres na si Ruby Ruiz para sa kanyang pagganap sa mga pelikulang Two Valid IDs at Status Rejected. Sa kanyang acceptance speech, nagpasalamat si Pocwang sa tunay or natunay na pangalan ay Marietta Sumong sa kanyang mga magulang sa Cinemalaya team at sa buong produksyon ng Two Valid IDs. Nabigay rin siya ng mensahe ng pag-asa sa mga Pilipino at inihikayat ang mga ito na patuloy na lumaban sa kabila ng mga pagsubok. Samantala, sinabi ni Ruiz na mahalaga sa kanya ang Balanghay Trophy dahil sumisimbolo ito sa pagsisikap ng mga filmmakers at artista.
0: Todo Balitang Showbiz.
1: At para naman sa detalye ng balitang negosyo,
0: Todo balita.
1: Isinusulong ng Department of Trade and Industry at Advanced CBP ang isang credit registry para matulungan ang micro, small and medium enterprises na mas madaling makakuha ng financing. Sa ilalim ng kasunduan, kokolektahin sa mga negosyo center ang impormasyon ng mga rehistradong negosyo at gagamitin ang datos mula sa Credit Information Corporation at iba pang sources para makabuo ng credit scores. Layunin itong gawing mas visible at mas madaling masuri ng mga nagpapautang ang mga MSMEs na mabuo sa 99.6% ng mga negosyo sa bansa at nagbibigay ng trabaho sa mahigit 60% ng mga manggagawa.
0: Todo balita. Todo balita.
2: Para naman sa detalye ng balita, ang pangkalusugan o health news, tinatay ang 4,000 na bata sa Pilipinas ang ipinapanganap ng may cleft lip o cleft palate o parehong kondisyon bawat taon ayon sa mga health organization at medical institution. Batay sa mga medical journal, nasa isa sa bawat 500 hanggang 1,000 live birth ang tinatayang insidente ng cleft condition sa bansa. Ayon sa Smile Train Philippines, hindi lamang operasyon ang kailangan ng mga batang may cleft dahil mahalaga rin ang nutritional support, speech therapy, dental at orthodontic care, hearing services, at psychosocial counseling. Hinimok din ng mga pamilya, paaralan at komunidad na magbigay ng tuloy-tuloy na suporta upang matulungan ang mga batang may cleft at makapag-aral, makisalamuha at mamuhay ng normal.
0: Todo balita. Todo balita. Todo balita. Todo balita.
1: Alas 11:57 na at inyong napakinggan ang mga balitang atid sa inyo ng More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, Your Cup of Success, LG Got LG Life at aming website na www.radiotodo.ph. At sa muli, kami ang inyong tagapagbalita, katodong John Lester Galigaw
2: at katodong Raylene Ortega Ributar ng Radyo Todo, kaibigan mo.
0: At inyong napakinggan ang 30 minuto ng mga nagbabagang balita, mga balitang nangunguna, mabilis, makatotohanan. Todo Balita. Todo Balita.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyaga na ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latrakon nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako nag-ano it, take it, ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
4: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming a frozen food products. Patata Navara.
6: Sampong Gold Coffee Mix.
8: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sampong Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-mycolagen, kag-glutathione.
6: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Sampong Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sampong Gold Coffee Mix.
6: Sampong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500!
2: Ang may powerful compound!
1: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
2: DTX 500! Garantisado!
1: Epektibo!
2: Aramis mo!
1: DTX 500!
3: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
8: Rolando, ipulan po. Aga Mindoro, pula. Ay, ma 83 na ito.
9: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
8: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
9: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
8: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. Magaling na akong tumulog.
9: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Oras sa Pilipinas, may 9 minutos na kataliwan sa oras ita alas 12.
0: Todo, aksyon! Todo, aksyon! Kasabay ng inyong pananghalian ang programang pampagana sa pagkainan. Mga balitang pagkain ng kaisipan. Todo, todo, dire-diretso, walang preno. Walang preno. Sa serbisyo publiko, todo, aksyon! Todo, aksyon! At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong mga todo komentaristang walang kinakampihan. May balita, may

0: aksyon. Pagganas ang pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. Pagganas ang pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. Todo aksyon. Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
1: Mayroon kita radlaw, Banway, Tekalibo, mayroon kita radlaw, Provincia, Taclan. Welcome sa itong pagpangalagad, sa itong pag-ililiba, sa pagpagayag ita programang Todo Aksyon. Nagkaroon radlaw kita, ita Miyerkules. Picha, 19 na kita, Banwa sa buwan ni Tagusto, Dagon 2026. Oras na ng Banwa, kapag abi-abi, kapag palamyaw, ita may gahapon, may kapagpamati sa ton mga suki, kataga pagamati. Sa kabilgan niya, Banwa, Takalibo, kabugusan niya, probinsya, Taclan, sa kutob ko magabutan ko atong pagpangalagad. Magkaroon ka edisyon ito atong pag-ililibar o ako gikinyo, Banwa, kapag abi-abi. Daw pag-welcome, pag palamyaw, ita maayad-ayad nga untro adlaw.
0: Aksyon!
1: Magapagaya group programang Todo Aksyon, magkaroon ka na daw ita Miyerkules, no hasta low day media kita magaililiba, magkaroon ka na gahapon. Para sa pagkaton, ita pila ka mga balita, impormasyon, mga nagkaginabo sa bugos na aton niya probinsya, mga aton niya pagkataw at ligwa sa aton niya pag-ililiba. Hoy, kamusta? Rato ka sang maga, itry ka gandaw ita Miyerkules, no, sa aton niya magkatodo. Kapingin sa managa monitor, magkaroon ka na mga panyempo, yas aton niya pagpangalagad. Sa kamay banwag naging okay, magkatodo, rato nga sang maga, ita daw nga Miyerkules na apisar ka kaina ka nagagahon na gato taliti ya sa ton sa banwa kra ita kalibo aga pila ka mga banwa daw nga sakop itaton nga probinsya kra itakyan
0: aksyon.
1: Ay po pasensya gid na kay medyo magain gid raton kra nga pamatsag no, pero sa gapon padayon kita banwa daw nga magapadagan no, magaton kinyo ita pila ka mga balita impormasyon na mga nagkaginabo sa bilog naton nga probinsya kay takan mga katodo magkaroon kra nga ultra daw
0: aksyon.
1: Sa ito lang mga negosyante sa Bayan Krakong Kalibo Public Market, nakama naman sa Bayan Krakong Kalibo Shopping Center. Sa ito niya mga katodo, sa ito niya mga bulantero-bulantero banwag na katutok na magkarag-raga udradlaw. Nakapigid daw sa ito mga negosyante sa Kalibo Public Market at Kalibo Shopping Center. Sa ito man siyempre banwag ang mga tricycle drivers, van at jeepney drivers. Aga padayon pa sa giyapon nga nagawarya-warya sa pila ka mga mayor nga daganon na ita anton kraga banwa ita kalibo kamanaman bilogga probinsya kitaken. Siyempre magatodo sa pila ka mga terminals na yes aton sa sentro ita banwa ita kalibo aga magkaroon kraga mga pangorason nagapupaway na ton yung mga drivers kaya iba magkaroon nagapatigayon no ita pag-uilabas sa pila ka mga karinderya yes aton sa banwa kra ita kalibo no mga katodo magkaroon kraga mga panyempo. Aga siyempre doon dong iba naga
2: Ririnig servisyo
1: ita pag libot-libot sa gapon no kapigid sa aton mga tricycle drivers
0: aksyon
1: no, mga katodo magkaroon kraga mga pangorason mga katodo samtang nagkatutok sa aton na pag-ililiba
0: aksyon.
1: Sa ito man ang mga katodong nagapamati sa tag-satag sa nandang ang mga panimagay samtang nagapahilahilay kay bago tapos kaya ita ilabas dong iba nagadigamo pa sa kusina kung andakro niya mga panimagay na mga wapala na kailabas kamulang bahala magapreparalit inyo nga payanagahon magkaroon ka nga unto kay kami mga katodong magatod kinyo itapilag ka mga balita dahil kapingit dahil sa mga balita lokal nga aton nga pagatawa at ligwa sa aton nga pag-ililiba
0: aksyon.
1: Talagang mga katodong makapartisipar sa itong pagpangalagad magkaroon ka nga hapon. Kung may pila ka mga balita, impormasyon, concern nga gusto yung pagabot sa itong pagpagayag, magkaroon ka nga daw. Pwede ka mo nga magka-comment sa itong pag-ililiba, pinagi sa amon na Facebook Live sa Radyo Todo Aklan 88.5 FM. Kaya itong gito nga pagkatawa at ligwan no, sa kabugusan ko itong pag-ililiba. Siyempre mga katodo, hindi lang man no, pagkalipatan nga i-like, i-share na itong pagpangalagad, magkaroon nga hapon para mas mabura ito no, mga katodo, makapamati. Maka-update sa pila ka mga balita kapingid no sa mga balita lokal ang anton nga pagatawa at ligwa sa anton nga pag-ililiba.
0: Aksyon.
1: Aga siyempre mga katodo no para nga maging mas updated gig kamo sa managakadabo sa bilog naton na probinsya paki-palo no doon na Facebook page mga katodo para automatic every time nga may inaga mga news and public affairs program may mga breaking news yung natatardong Radyo Todo iya sa probinsya kay Takyan makabaton ka mo nito notification, agud na nga maging mas updated gi kamo sa managakanabo sa bugos naton nga probinsya. Yani pakipalo, pakilike, aga pakishare. Ado aton nga pag-ililibas sa Miyerkules nga edisyon, it aton nga pagpangalagan.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
1: Sa kinaangdan, manging kaibahan sa Rodecal Gapala, tuntunan si Katodo Reynalda Banjola. At nakita na unang media nga mga ililiba para sa pagatod ito pila ka mga impormasyon ha mga katodo mga balita nga nagkagrabo sa bilog nato niya probinsya Katakyan. Sa kabugusan siyempre kung ito nga pag-ililiba pag-aiban kita itaton ng mga todo reporters ang naka-standby naman banwas ang dako nga tagsa-tagsa ka mga areas of responsibility. Mag-check ito mga katodo na itapilag ka mga balita direkta sa aton ng mga municipal police station na sa bilog nato niya probinsya Katakyan mga insidente banwa na ang nagkagrabo sa bugos nato niya probinsya kung nagkataliwan karon mga inoras saan din ka na mga katodo sa pilag ka mag-respondihan no? Mga katodo ng mga insidente ang nagkaginabo sa eastern naga western part ko aton nga probinsya Itaclan. Kay iga ba siya daron sa aton nga pag-ililiba no ni Katodong Jezreel Nerbar.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo aksyon.
1: Ang kama naman ha, doon pila ka mga balita direkt naman sa aton nga munisipyo ito, Banwa, Itakalibo. Pila sa mga aktividad, no? Programa nga gimpatigayon, itaton nga LG Kalibo. Magkaroon ka nagadlaw ita Miyerkules, no? Para man sa benepisyo at aton nga mga kalibunhon. Kapingid, no? Sa mga nagapupamati, magkaroon ka nagahapon. Iya sa aton nga pag-ililiba.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon!
1: Saan ba, no? Sa aton nga palatuntunan kay Iga Basyada man doon. Sa aton nga pagwaragwag, magkaroon ka nagahapon. Ani Katodo nga Rolly Boy Herrera.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
1: Ilaban naman sa mga balita ng ato nga pagkatawat ligo pagkatataron sa ato nga pagpagayag makro kay edisyon ni tato nga pagpangalagan. Aron dahil ka naman katodo nga Kalibo School Safety Ordinance kinaduso magkaroon iya sa aton sa Banwa Karaita Kalibo matapos nung dahil ka nga sunod-sunod nga mga insidente ang nagkanabo Banwa sa pila ka mga eskwilahan like una ito karon sa may area Karaita Tacloban ang nasundan kahapon niya adlaw sa area Karaita Sambuanga makatodo particular sa Ateneo di Sambuanga University ang nagkaresulta kara Banwa nga makapatay na itadaywat na no kabaga estudyante makatodo rong binawian na itry ka nga hugang makinabuhi bangod sa ronday ka nga insidente na kay makaroon ko naton ka na Banwa nga matagupangdan mga katodo nga hago sunod-sunod ronday ka nga mga insidente ang nagkakadabo Banwa kapingid no sa aton ka nga mga eskwelahan mga katodo sa bilog ka nga pungso da Pilipinas mga katodo that's why ngayon kahapon no makaroon oro kahapon opisa kahapon itapon kabi mga katodo no ginaugan makaroon ita negatibo karaga komento. Yeah. Na sa social media mga katodo aron dai karaga nangin na pahayag mga katodo no ni Malacañang Press Officer Attorney Claire Castro sa aton na pila ka mga manunudlo mga katodo no nga makaron ay ginaputos makaron ita pila ka mga negatibo nga komento nagareact makaron bukod niya maganit aton karang mga manunudlo Banwa matapos nung dahil karang makontrobersyal nga pahayag ni Attorney Claire Castro Banwa may kantanan mga katodo sa Roday karang natabo no gamin ko ginabaso pa bararo aton karang mga manugturo kay gin pahayag karang mga katodo ita teachers mga katodo nga kung siin pag makabig no nga pag pang insulto particular no Roday karang naging statement abi na mga katodo ni Attorney Claire Castro matapos no Roday karang insidente nga naguntad kahapon na sa may area kara ita Sambuanga City mga kaabyanan na kay magkaroon doon aton kara nga PNP nagpapanaog no ita order aga dapat no magpatagagig kara Banwa ita pagpangusisa may kantanan sa Sambi kara nga insidente Banwa nga natabo ay nagkaroon sa may area ka Sambuanga City nga makagawa-gawa mga katodo nga kadaga itdaywa tanan ka mga kalibri karat armas aron day kara nga estudyante no mga katodo particular sangka junior high school no mga katodo sa sabitan karang universidad nga kung sin imaurar no ronga nagpamaril aga dayon nagbarilman no kung anak ron nga kaugalingon aga raya makaroon doon naging sentro mga katodo itapila ka mga tupiko kamanman kuminto matapos ronday karang incidente mga kaabyanan Na dapat no nga mag-akto na gid man ka todo no ro apila ka baga ahensya na agod nga matutukan banwaro magkaron dai kag baga insidente kay base sa pila kag mga inadlaw makibot na naman kita ha nga masundan banwaro dai kag nga insidente ha nga guntad kahapon naging kakibot na naman ha mga katodo Bukonyamang ito na sa area kra ita Sambuanga ha kundi sa bilog nga Pilipinas mga kaabyanan.
0: Action.
1: Samtang sa piyakabahin, pila pa kabaga balita sa ato na pag ililiba makaroon ka nga hapon. Kapin 283 tran kabaga loose firearms. Kapin 18 milyones ka pesos gahaga. Na itry ka nga iligal ka nga droga na tigayin ka nga makumpiskar. Kita ato na Police Regional Office 6 sa bilog ka nga Western Visayas. Umpisa ko August 1 to 15. Naging patigayon nga mga police operations mga katodo. Daya karabanwa sandigman sa datos naging papagawa ita ato nga Police Regional Office 6 nga kung sasin mga katodo daya ro nangin resulta no accomplishment sa suot ita una nga tunga sa buwan itray kaya buwan kaya ita Agosto mga katodo nga mga Police Operations Banwa ang nagkaresulta karabanwa nga maka-aresto sa rodek kaya nga mga nagahupot itray kaya nga mga loose firearms mga katodo sa bilog kaya nga Western Visayas kapin 3 sitanan no ka mga individual samtang 74 man ka mga persona harong na aresto sa rodek kaya nga operations kontra illegal nga droga.
0: Action.
1: Gati ka na mga katodo no, sa 74 no, kabaga personalidad no, sa 15 dias nga operations ginakabig di ka na mga katodo rong 24 nga makabig high value individual samtang 50 rong ginakonsiderar ang mga street level individual banwa ang kusin nakakumpiskar it total nga 2,661.1 grams kung illegal karaga droga nga nagabot-abot ka na mga katodo ita 18,095,480 pesos mga katodo sandig sa pagpabutyag it aton nga mga otoridad agrong may pinakamataas karon banwa nga mga nakumpiskar ay sa bahing gikara kung Iloilo province aga Iloilo City ginasundan dayon ita Negros Occidental.
0: Action.
1: So standby banwa sa ato nga pagpangalagad sa ato nga pag-ililiba. Samtang sa piyakabahin nagapadayon pa man makarondong investigation na ginahimo na itaaton na Bureau of Fire Protection na balete mga katodo may kantanan sa Roday kara nga insidente na itasunog naguntad sa Barangay Morales sa banwa kara ita balete. Na kay initially banwa ginapabutsyag nga may naiwanan nga nakasaksak ka electric pan matapos sa banwa nga nagpanaw Roday kara nga tagana itabagay na sa sangka na matyan nga raya makarondong ginapamantaw na nga rason mga katodo it na sambit nga insidente.
0: Action.
1: Daya ka mga katodo, noro nga pila ka mga impormasyon nga nagagawa initial banwa pero sa gyapon dong investigation karon ita ato nga Bureau of Fire ay nagapadayon mga katodo agod nga matungkad banwa roray ka nga pinakarason no kung haman nasunog aroday ka nga panibagay unay karon sa Barangay Morales Balete mga kaabyanan may insidente man ka ita pagpamuno ka bii no sa area kita Barangay Rigador sa banwa ka ita ibahay samtang to nga nagainuman aroday ka nga mga imbol bado kat imo ngayon ang usanto banwa itry karaga siyaw no nga nagkaresulta ang mga ospital banwa ronday karaga biktima agrong suspect ay una man makaroon sa paghinakop ita aton nga ibahay PNP pilaron banwa no sa mga insidente mga katodo nga nagkaginabo sa aton nga probinsya Katakan may una man nga insidente kung nagkataliwan karaga gabi daw mga katodo nga binawian matulang karaga kinabuhi matapos nga madisgrasya sa ginamaniho karaga motorsiklo mga katodo sa may park kita banwa kita batan subunggaw sa puno kara ita kahoy aron day kara gabi ti mga uri na makatodo nga natago pangdan.
0: Action.
1: Saray makatodo ro pila ka mga balita nga ato nga pagatawat ligo pagatataron sa ato nga pagililiba makaron kara nga hapon sa gyapon ha padayon ka makatodo nga makapadaga no inyo nga mga mensahe pila ka mga pagapanamyaw concern nga gusto ipagabot sa ato nga pagpangalagad makaron kara hapon kay ato nga nga pagatawat ligo no sa kabugusan pa ato nga pagwaragwag sa gyapon ha paki-like aga paki-share at the same time paki-follow do amo na Facebook page na mga katodo agod nga maging mas updated kamo no sa managakarabo sa bugos na to Luzon nga probinsya kra Itaken. Na daga si kugo kita no kay daga manda itiain kra ita panyempo. Na kay kunapon abi no grabe mandong silak na uli kita sa Banwat Batan. Paspasan man pagkaaga-aga grabe mandong gamig no aga tunog. Na ita tempo dugangan pang kunamat naga uwan-uwan basa ita uwan. Oh daga si kugo mando aton karon nga gawas. Na no, kaina na bugtaw kita magkatodo ay mingko magaingid atong karang pamatyan na no, magkatodo pero sa Gapon ay kinangan nato no, magbugtaw ay temprano na no, kay may aton karang obligasyon magkatodo wat problema na no, kay padayon kita no sa pagatod ita pila ka mga impormasyon sa aton na magkatodo kapingkid no sa managa po pamati magkaroon karang mga panyan po iya sa aton na pag-ililiba.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
1: Agahindo na sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera, rung MDR Arimo Kalibo, nagpatigayon na itatatlong adlaw nga integrated the training on tactical combat casualty care. Ang agin patigayon, itatatlong nga MDR Arimo Kalibo. Na hindi na rin igabasyada ni Katodong Rolly Boy, noro pila ka mga detalye. Kamanaman sa duga ka mga police report kay Katodong Jasrel Nerbar, a rider, no? Kakas rundaywa ka mga ngipon matapos ma aksidente sa Banwa kara Itbatan. Arade kara ga cellphone itasang ka isodyante tinakaw ituwa pa makilaga nga individual ya sa aton sa Banwa Itkalibo.
0: Pagana sa pananghalian, todo aksyon.
1: Pero yung mga katudor mapila ka mga balita no nga tong pagatawat ligwan no pagatataron sa aton nga pag-ililiba. Mga imbukada ni Banwa nga minsay nga gimpadaga sa aton nga pagpangalagad may gig nga hapon ag may nga pagpamati no kay Madam Sally Senyeres. Bao una-una gig nga nagapatsek attendance si Madam Sally no sa barangay Baybay sa Banwa Tangalan. Siyempre una kanday Bro Russell Senyeres sa Isla Taburakay kanday Papang Sunny no sa Senyeres family no nga always gid nga monitor sa aton nga pag-ililiba.
0: May balita, may aksyon. Toto aksyon.
1: O naman kaday pare Romel Kahilig no sa Kahilig dito family sa barangay Manok-Manok. Nauna sa mga taga cargo port no nga nagapamati makaron sa aton nga mga truck driver una. Kay Pipoy John Paul Argelia, siyempre naman kay pare ko ay Jerome Madraso no sa Sidot Tambisaan, barangay Manok-Manok no sa Isla Karaita Boracay. Kay Kapitan Raymond Quinto, may baga hapon, siyempre kay Papambabi una karon sa may area Tuluban. May giga pagpamati aga sa aton yung mga miyembro no kung special o Station Drug Enforcement Team. Kung Malay Municipal Police Station sa Boracay, kay Master Sergeant Teddy Dalisay, kay Master Sergeant Balaguer, kay Staff Sergeant Aranggin, ag Staff Sergeant Baklas, ag sa bilog ng team kung Station Drug Enforcement Team kung Malay PNP. O na siyempre kay Police Staff Sergeant Cipriano no sa Police Community Precinct 4 sa Barangay Katiklan sa Banwa Itmalay. Likewise, happy viewing na no, kay Ma'am Elizabeth sa Germany. Nang nagpamati magkaroon, good morning! Ako naman kay Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Kay Ma'am Chili Temporasa sa Thailand. Kay Ma'am Angelina Tabuena sa Las Vegas ni Bada. Kay Madam Noemi Santa Maria aka Bukol Queen sa Dubai. Kay Madam Belle Orsula sa Hong Kong. Una no sa kay Sir Christopher Zoller Yatar sa California, USA. Tao nga nagapamatigid, makaroon ka nga mga panyempo. Kay Madam Bingley Licatores sa Numancia. O naman sa kay Sir Reggie Ribucan no sa barangay Mubo sa Kalibo. Mabuhay-buhay nga huwag yung nakapabatyag si Sir Reggie. Nagamulit huwag yung magkaroon sa ito nga pagpangalagad. Kay Kagawad Michael Villanueva Basolina no sa mga taga-barangay Lagin Banwa sa Numancia no nagamulitor. Aga siyempre una no sa kay Sir Roger Lozaro nagalas nagapamati man sa kay Ma'am Elsie Tambong happy viewing
2: kapag may gulo sa kalsada.
1: Aga siyempre no na sa atong mga kaampin sa atong mga negosyante sa Oyotrong o nagkaroon sa may Oyotrong terminal no kay nung Woody Navara may gigahapon siyempre una kay nung Ili Navara sa may Kalibo Shopping Center sa mga taga Chamsa Restaurant una no nagapamati magkaroon ka na mga panyempo sana kung mga servidura servidiro una nga nagamonitor aga sa kaiping ni nung Ili no nga barbershop para ito na mga amigo nga nagamonitor sa Anton niya pagpangalagad.
0: Action!
1: Ay no, Harley dito ma sa Harley's Bindunggoan mo!

Auckland. Kay Bus Intik Navarra sa Wanwa Karta Madalag, may daman nga hapon ag may ginga pagpamati. Sa mga taga Global Paint, kaday bro Julio Garbo, no, nagamonitor, siyempre sa RG Paint. Sa tag-ana, no, rong nga mabuot nga mag-asawa kay Ma'am Ruth ag Dante Garbo. Ako na, kaday Migo Bong Swalog sa Capitol, good afternoon. Hoy, kay Pugi, Rinidage, bow, advance happy birthday. Birthday mo galihin aga, Pugi. Na no, may ginga hapon, na may ginga pagpamati, no, magkaroon ka nagabaga panyam po. Toto, action. May 32 minutos banwa nakatariwan sa oras karita alas 12. Oras makatodatod kinyo itamor Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success, healthy gut, healthy life. Gani no, sa aton yung magkatodo, sa aton yung mga igmahod. Kapingin sa mga mahilig una magkape. Dapat sigurado na ito yung kape nga aton kaya ginainom. Mayroong kape magkatodo gamay una nga manami nga binipisyo para sa ikamayan itaton yung mga kagawasan. Ginarekomenda, ginamuro pag inuwit more Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Kagapon ang sarang mabakar ng More Power sa Broadcast Center sa second floor kung Casa Isidra Building, 19 Martyr Street, Poblacion, Calibo, Auckland. Okay, mabun na ito niya magkatodor, nagpahayag, nagpabutyag. Kung ano ka epektibo sa andang mga was umpisa sa din nag-inom it More Power. Kaparas gid Dianti Jesse Marta. Nga suki gid it More Power ba? Nakita kami ni Auntie Jesse kahapon. Si Auntie Jesse, na duga man. Siyempre, sa'yo na ito. Hindi man makatiis si Auntie Jesse. Ngayon nga magkasusunggod gid. Ay kay balid do man doon ito. Karoon nga rason. Ang bagita na nagkahapon. Ay, ati-ati yan man. Wa man na ikaw nag-anto. Tapos naligan. Wa ka man na nag-anto. Ay, alinunta kay agang-agang gidrong chimpo, Auntie Jesse. Sa masunod, ako may una pang imbitasyon, maka-anto, gigita. May kaya pagpamati, una ka day, Auntie Jesse Marte, no, sa Marte family, nga nag-monitor sa ato niya pagpangalagad. Sa ato na pagpanumbalik, mga katodoro, ato na karagapag-detalye, at ato nga mag-inidlines, karagabalita, duga, kabagabinsay, nga gimpabot, ato nga mag-igmangod, balik ka na ton, pagkatapos, anay, pila, kabaga, reminders. Action!

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Rowena Reyes, taga Bacow Norte. Dati ay may ginapatsyag ako sa akong nga gawas, diabetic ako. Pero nag-take ako it More Power Probiotic Coffee. Ay nagmayad-ayad na akong nga pamatsyag. Makaray, mapaskugun ako ang naging normal na akong nga sugar. Sa mga nakabati, ay mag-take ka mo. Pagod ka mo man, ay maging okay man din inyong nga pamatsyag. Salamat it sa More Power Probiotic Coffee.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market.

0: Market, Diding Vegetable Store, Numansha Public Market, Niknik Store, Libakaw Public Market, Pukid Store, Atavas Public Market, Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Kalibo Shopping Center, Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital, Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Kalibo, Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha, Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
1: Mga kaabyanan, ini ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 Program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamagutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Kag atong pamatian, si Mr. Ron Antriation of America kag si Dr. Michael Smith of Life Extension Foundation USA.
2: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation USA. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
3: Hello, my name is Ron Antriation, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension clinic and the pharmacies near you to get your Life Extension Vitamin D3 today. Do it for your health.
1: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: This is a Black Time program nga ginadala sa inyo sang Life Extension Intuitive Medical Clinic and Pharmacy kag ining aton nga flagship product ining Life Extension Vitamin D3. Kag subong nga hapon makabyanan, aton ginapadayon ang aton nga advocacy, ang aton campaign on nutritional medicine, ining integrative medical approach na aton diri nga ginapractice sa Life Extension Clinic, and ining aton nga pagkampanya sa papel sang nutritional supplements or nutritional medicine sa disease prevention and overall health protection. Kaupod na gihapon ang aton nga regular partner nga si Dr. Manfred Marpa since the beginning sang aton nga program until subong sa inyo nga mga palamangkutanon. Ang text line naton 0977-820-0012. Again, 0977-820-0012.
5: Yes, John, thank you, kid. And thank you, kid, sa atong mga loyal, kid, ng mga tagpalamati sa Sininga Tion.
4: Okay, pag-isurihan natin liwat ining colorectal cancer. Confirmed, Doc, na this is the officially the leading cause of cancer-related death among men and women under the age of 50. The reason kung nga ang subong may ara kita nga 25 branches nationwide na, Doc, sa aton nga Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay gusto naton matagaan sang access ang aton nga makauturan sa pagpa-check up nga wala sang bayad. Kag ang edge ang nami diri balaan mga kabyanan sa Life Extension Integrative Medical Clinic. Kay ang aton diri nga medical practice is integrative. So hindi lang puro synthetic or puro pharma products ang aton diri nga gina-carry, but gina-combine naton ining mga pharma products sa nutritional supplements. When we say of or when we talk of nutritional supplements, hindi lang mga nutritional supplements or products nga kundi indiin lang natin gina-sourced out, but we have partners, we have companies nga nagiging partner na natin for how many years na, for more than a decade na, and these companies, Doc, are reputable nga mga companies sa industry of health and wellness. So we are the exclusive partners ng Life Extension Foundation makabyanan sa Florida, USA, nakabase na siya. Kag may mga partnership kita sa research nutritionals, ining mga scientifically validated, kag mga advanced formulated nga mga nutritional products ang gina-carry lang naton. So we take time to import gin makabyanan, ma-extend naton ang the best nutritional products sa aton nga mga pasyente. So ginakombinar ini siya sang aton nga mga medical doctors with the pharma products nga available dira sa aton nga mga clinics. So bisita gid kamo sa mga Life Extension Integrative Medical Clinics para nga kamo ang makapa-check up earlier kag ma-prevent naton gilayon ang pagtugas sang mas seryoso nga problema sa inyong ikayong lawas.
6: Magkanto lang sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy Main Branch sa may De Leon Wings and Robinson's Place, Iloilo, sa Tubang Samang Inasal. You may text or call 09 0917-318-1193. Ang ato naman Kalibo Branch sa may Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwede ka mo ka-text o kung kitawag sa 0917-318-1194.
4: Kag don't forget, magamit gid kita adlaw-adlaw sang Life Extension Vitamin D3. Ang muning rason kung nga since 2010 until subong nagakampanya gihapon kita sang regular supplementation, this is not only for the protection sang aton nga colorectal health but sa overall health naton. So very important or tama gid ka importante ang papel sang regular supplementation sang isa kas quality masaligan kag potent nga sahi sang Vitamin D3. That's why we emphasize the brand dapat naka-Life Extension Vitamin D3 kamo.
1: Kag inyo nabatian ang Life Extension Clinic kag Life Extension Vitamin D3 program with Mr. Jonathan Granada and Dr. Manfred Marpa. Sa mga palamangutanon, mag-text sa 0917-318-1720. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
8: Southon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Malu,
10: isa ka teacher.
9: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw-adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
8: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sa pagkandito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, ibili sa mga butika. DTX 500.
11: Uy, Mare, kagwapa, yung lupi ka makaroon na. Ikotin mo man abiro imo sikreto, kapon.
12: Uwa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa. Pero ako nirang itsura. Kompleto abi una, iservisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harap ah, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagupuhon ag baby face imaw gihapon.
13: Agharap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maagang pa.
12: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
14: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
15: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog, sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
16: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
17: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
10: isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
18: Ako po si Zero sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Nung naglaboratory ako ulit, Kuya Boy, nito October, naglaboratory ko sa ikang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
10: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
19: Gana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon. May balita. May aksyon. Todo aksyon. Bawat balita. Hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo. Aksyon. Aksyon.
20: Balik sa itong kapag-apangalagad. May 47 minutos. Banwa nagkatariwan sa oras. Ita alas 12.
19: Aksyon.
20: Oy, may mga hapon na nagpapamati kay Ma'am Elsie Tambong, kay Sir Mariano Salazar, nag-monitor man, kay Jason Season, at kay Chanda Tolel Paruhinog, no? Una kay Kabulang Papa Ball ang nag-monitor, no? Sa ALG Pawn Shop, no? Sa Mabini Brands, no? Magkaroon ka rin mga panyan po iya sa ato niya pagpangalagan. May mga hapo na may kapagpamati, no? Sa maaluan niya mag-asawa, no? Kay si Ramon at kay Mamay Maymundja, una ko rin sa Barangay Bagto Leso.
19: Action.
20: Nag-monitor man magkaroon, no? Sa ato nga pagpangalagan. Magkaroon ka rin hapon kay Jam Jam Andrada sa mga taga Rocks Ken Motor Park.
19: At
20: sa mga taga Arki Ukay Ukay, no? Sa Kulasi Antique kay Nono at kay Ipi si Bilya.
19: Action.
20: May giga hapon, no? Aga may giga Udradlaw, siyempre sa aton niya Leso Municipal Police Station, no? Sa Team Loyal kay Police Officer Delgado at Police Officer Mainit nga nagapamati, magkaroon ka nagabagapan yan po sa aton nga pagwarag.
19: Todo! Aksyon! Todo! Aksyon!
20: Yan ang tamang katodo, no, sa pagkatao italigwa, no, sa pila ka mga balita. Nga aton nga pagkatrataron, magkaroon ka edisyon, ita aton nga pag-ililiba.
19: Todo! Aksyon!
20: Pero dahil ka makatodo, no, kahapon, dahil ka nga masubo-subo, no, kay insidente na naman, no, ita ray ka nga pagpamaril. No, sa area ka ita Sambuanga City, no, mga katodo, particular sa Sambuanga Ateneo di Sambuanga University, no? Ang ginakaimbulbaran mga katodo, itry ka nga ka junior high school, no? Nga estudyante. Ang naging kakibotra banwa, no? Kay grade 9, no? Mga katodo, ro, raya ka nga nagpamaril.
19: Todo, aksyon.
20: Ang matapos to, raya ka nga insidente, dahil man to nga nagbaril ko, anak ron nga kuagalik kawilingon.
19: Todo, aksyon.
20: No, kay kahapon, right after dekraga insidente, kaabo-abo, karabanwa ng mga naga circulate, no, ng mga picture, nga gin-post, dekraga nga social media, nga kuno, raya kararong rason, no, mga katodo, nga mga nakometer, o dekraga nga agreement, no, sa nasambi ka nga eskwilahan, kayo rong ginakangawahan, magkaroon mga katodo, ginaimbisigaran, na itaaton ka nga PNP, no, nga hamaan, no, nga habuotan na, no, itrunday ka nga estudyante, arong armas nga ran, no, itana mismo karon nga tatay, no, kay rana karon nga ama, no, nga sangka official man, no, itry karang nga Bureau of Custom, no, mga katodo kay Rosambilo gato, no, tag short firearms ay dato karong service firearms, no, issued firearms, no, kurang anak karon nga tatay agaro day karang Sambilog mga katodo, isa license man imaw, no, pero ana man gyapon ginapanagiyahan. Ako anak karon nga tatay, no, base sa nagagawa magkaroon sa investigation, itaaton karon nga mga otoridad.
19: Todo, aksyon.
20: No, kay nangawa man siyempre, ang magalit iba na ito, mga kay Mahuran, nga, basta man na, pag di ka na kaman na sa mga mag-ahagon ka na mga sakyan, pag once abiman na, nga may nakita naman nga sticker, do, imo karon nga sa yakin, isa parang uwa na karabanwa, no, ita proper checking, that's why nga, nakasunod, nakasuod, doro na ikarang armas, naging butang to banwa, no, sa roday ka nga bag, no, kuna sambi ka nga estudyante.
19: Todo, aksyon.
20: Sumasubo-subo, no, roday ka nga insidente, mga katodo nga, bukod niya, mang, no, ina sa may area kat Sambuanga na kibot kahapon. No, bangod sa roday ka nga panibag o nga insidente, no, mga katodo, una sa may area ka ita Sambuanga City, actually, kaabo-abo na ka na banwa, no, nga mga, makabig na ton, intervention, gin patigayon, right after to banwa nga, matabo roon nga insidente ito sa may area kra ita Tacloban daga disimban man katodor o dekraga senaryo aga makaroon no, nasundan itray kraga palibag o nga insidente kahapon. So kahapon mga katodo itapon mga sikagom no naka nakabaton man no ita pinaka mga negatibo kraga komento aro alin sa aton karon nga mga netizens a particular no sa aton karang mga manunudlo aro day kra makatodo nga makabig naton na makontrobersyal nga pahayag ang ginbuhian no ni Malacañang press officer attorney Claire Castro no mga katodo no sa anak ko nga pagpahayag kapon nga medyo agi na baso pa ba medyo ana patagal gid na duso ro ka sa ipanan no sa aton karon nga mga marugturo mga katodo. May kaantanan, no? Sa nasambi ka nga insidente.
0: Todo, action!
20: No, that's why nga, ginuwanda ita pilang ka mga negatibo nga komento, no? Ruanay ko rin nangin pahayag. No, kay Sandy Carabanwa sa ginpatagayon nga pala sa briefing, no? Kahapon, anabi ka rin pahayag magkatodo, no? Nga, ruday ka rin nga mga estudyante na to, mga kabataan, ay responsibilidad, no? Itry ka rin mga manugturo. Pero di ka rin magkatuduan at ka rin gagindugang nga pahayag nga ginapabutsag banwa nga sulukan na may una mana nga mga manugturo mga katodo nga raya ka rin kumbaga nagagabagman no? Sa pila ka mga hilimon like rung moralidad nga sambilog. Kunamat, no, nga nakakatao ka rin makatudor, nagaturo, no, sa mga estudyante, kung paano, no, nga manginuwa ka rin itap pamatasan.
0: Action!
20: No, that's why makaroon, no, ginauwan makaroon ita negatibo ka rin komento hambang iba na ito, medyo namumuawan tama na imaw, no, sana karoon nga statement, nga mga nagbalik tama na, no, aga nagausoy na naman ka rin ita silaan, no, kay kaparehas man sa iba karoon nga mga nagakanabo. Mga katodo, nga kung may una nga mga insidente banwa, ay nagausoy, no, ita asilan baga, no, dahilan nga para nga nagausoy ito, ita bagasugon, no, mga katodo, daya based man sa pila ka mga observation, no, ita aton ka nga mga igmanghod, may kantanan sa mga nagakanabo magkaroon nga mga senaryo, mga katodo, nga raya magkaroon naging sentro, ita topiko, no, bangod sa runday karang anak karang ginpahayag.
0: Todo, action!
20: No, that's why nga ni, no, ginkabigra mga katodo it Alliance of Concerned Teachers, no, or ACT, mga katodo, nga makabig pagpang insulto. Ruanak karang nga naging pahayag. No, sa grupo itaton abi karang mga manugturo kay Hagos, bisan iya ganikaton sa aton nga probinsya itakan, Hagos kabuan na ito, no, nga nababasahan. Sa mga social media post, no, ita aton nga mga manugturo nga mga kilaga taman, no, mga katodo is nagapaabot, no, kung anda ko nga mga sentimento. No, bangod sa reka na nga naging pahayag, mga katodo, nga nakakuangin baga, nakatabinggid sa mga tsago ni taton ko nga mga manugturo.
0: Todo, action!
20: No, sa yun naman makaroon, doong sakripisyo, no, itaton ko nga mga manugturo, no, mga katodo, magkaroon ka rin nga mga panyampo and then pila malamang dugi na baton ka rin nga sweldo, hagus tayo nga nga oras ay ako naman, tuwan at tiyempo, no, para sa pamilya, kay gaban ka rin nga oras, una ugatan, no, sa eskwelahan, bisan ko amat, Sabado, Domingo, ay kailangan pa nga mag-report ko naman, no, sa rey ka rin nga mga eskwelahan.
0: Todo, action!
20: So, magkaroon ko rin ka rin nga basahon, doon pila ka rin nga komento, no, magkaroon, bangod sa anak karon nga nangin pahayag na no, mga katodo hay hagus no nga nagabalik ka na tanan no ruray ka nga mga komento no ita aton nga mga kaimahuran bukod nya mga itaton nga mga manunudlo no kay bisan do aton nga mga ultimo na to no nga mga igmanghod mga pumuyo mga katodo nga nakabati nakabasa ita anak karon nga nangin mensahe. No, mga katodo, hay, siyempre, makakangidor, makakomento, gidbanwa, itry ka rin nga negatibo. No, bangod siya rin ka rin nga, ana nga naging pahayag kahapon. No, right after banwa, nga matabo, runday ka rin nga insidente. Una, karon sa area ka rin sa Zamboanga City, particular, sa Ateneo di Zamboanga University makatodo aroday kraga insidente nga ita pagpamaril nga ging kaimbulbaran itsang ka junior high school nga estudyante banwa nga kun aton makitaan kahapon grabe no rong trauma panic ang nabatsagan banwa itray kraga baga estudyante at the same time asray kraga babarugturo makatodo kay hawis makaroon no sunod-sunod makatodo ruray kraga baga insidente nga ginakaimbulbaran no itray kraga baga estudyante naton. Ang baganit aton karang alayan sa concerned the teachers nga sabay luman na ang punan no itry karang aton nga gobyerno rumpi lang ka mga kakuhangan no pag-abot sa mental health ag psychosocial mga katodo hay iba tabiro nagakanabo no nagauso it ana ita silan may kantanan sa runday karang insidente.
2: Aksyon! Todo aksyon.
20: Araya ka na banwarong pila ka mga ginpaabot man ng mga sentimento. Nakaina may mga nakakaistorya kita, may mga nakakachat kita nga kilaga taman ng mga manugturo, no, mga katodo nga nagapaabot no kung anda ko ng sentimento bisan kaina ni usamon ka ng JC no. Ita akon ka ng mga kabans no, mga katodo nga mga manugturo makaroon ay nababasa na to norong andakron nga pila ka mga sentimento ang ginapaabot mga katodo may kantanen sa nangin pahayag banwa no itry ka nga ang malaka niyang may kantanen sa nanday ka nga insidente
2: todo aksyon
20: no dapat ka ay makahimo baga no ita mga pamaagi good nga maavoid na to no ang matabo it uman dumakaronday ka nga insidente although nga kaabo naman nga mga intervention nga gin patigayon no like raton kay PNP rong DSWD no mga katodo bisan iya gani sa aton sa probinsya katakan mga katodo no hay ako ramat may mga scenario nga ginakaimbolbaran nga ra itry kay mga estudyante naton pero ko ramat no may una gid sa Gyapon no nga nagakanabo no apisar ang ginahimo man dong tanan ginapaintindi no sa kay mga inunga that's why tama man kay importante sa part itry kay maginikanan nga mismo man sanda ginagiyahan no ruray ka nga mga inunga kay base mga ilipat kita may problema ro aton kay mga unga lawa na nato gidaw istorya ha kung maguli sa aton kay nga panimagay
2: todo aksyon
20: or base mga nababatsagan itry ka nga mga unga naton nga mingko wa na kita karaban wat tempo kanda no kay kun amat dayaman sa bilog sa mga naga-trigger kun amat no nga amaan nga naga nakakaisip no hindi manami aron pinananton ka mga inunga no sa gamaharo ng dagkaraga pangidaron na no, mga kaabyanan itry kraga baga estudyante naton
2: so
20: nabay no nga hindi na masundan do day kraga insidente man ka todo although nga nagapadayon magkaroon do investigation alinunta kay natabo na ro day kraga insidente na no, mga katodo aga ro day kraga armas kung paali no na nabuo itry kraga estudyante kay kung ato nga matandaan last month nga to nga natabo sa may area Katakloban nga armas man to no ita na kroy nga tiya nga membro kata PNP ro na tagay nga babuo kato banwa itato kraga estudyante nga ratuman karuan nga ging gamit sa pagpamaril ito karon sa eskwelahan no sa may area nga to Itatakloban kung si intaturong una nga insidente mga kaabyanan
2: aksyon
20: so may una makaron no nga mga pagpadumdum ro ato kaga PNP dong pila ka mga ahensya no ita aton kaga gobyerno ang mga sarang nga paghimuon no pagwan si may makarunday karang nga sitwasyon ay kun amat abi ay sa mga simulation drill nga ginapatigay naton iba kun amat no rong sa actual ana nga mga scenario nga kadabo hindi ginaton sa Gyapon banwa ma mambay nga hindi gimalikawan baga magpanik no kay syempre actual taron no nga mga nagakadabo unlike kun mga drill yang taimaw no makatuday mingkuri ba ko matanahakat kay wa man abi ta kwangid no ang manabatsagan ka ba man nga kuba kay parang drill yata imaw pero kung actual ana no makatuday di karon imo hindi ugita masayran kung ano karon imo karon nga himuon
2: todo aksyon
20: no like yang ni saton sa kalibo kahapon no may insidente man nga tabo iya no makatodo allegedly may kwan no may nagpagupo kara ita lubo nga estudyante nga ging kakibot ana banwa itry kara nga Maestro baw, magaint anarong natabo, magkatodor, hindi na nga tan, itarong day karang barong turo.
19: Toto,
20: baga, daga-daga na, norong day karang kugmat. Basi baga mana, kung iba't anarong pag-expectar na no, kung anorong gupo, kalbatian, gali, lubo banwa, aron day karang mga senaryo ko namat, no, tama ka importante nga ma-address. No, mga katodo kapinggid, no, sa anton kang mga eskwilahan, no, mga katodo, kapinggid iya sa aton sa banwa karaita kalibo.
19: Toto, aksyon.
20: Tumangod sa runday ka nga insidente banwa, na sulod-sulod nga insidente nga nga kayo nabulay like Tacloban, Sambuanga, na ruaton ka nga LGU Kalibo, no, mga katodo, ay ginaduso makaroon ro uraya ka nga Kalibo School Safety Ordinance, no? Nga ginaduso itaton ka nga sanggurang bayan ita banwa ka ita Kalibo. No, mga katodo, agod nga masiguro, arong safety, no, itaaton nga mga estudyante, no, mga katodo, ro mga manugturo, no, bangod sa rode ka nga sunod-sunod nga nga mga insidente, nga nagkaginabu banwa, iya sa aton nga pungsod Pilipinas, no, kapinggit sa mga eskwilahan, aso sa bilog da banwa, no, sa mga pamaagi nga nakita, no, agod nga ma-address na rode ka nga concern, no, mga katodo, no, that's why makaroon dong Kalibo School Safety Ordinance, ang hambagan ni Vice Mayor Philip Yiro Kimpo nga tiyempo na no, mga katodo nga magbuligan ruanton nga mga kaigmang huran, no? That's why makaroon, no? Ray karang ginaduso right after nga matapos ronday karang trahedya sa Tacloban at makaroon na sundan sa area kata Sambuanga, no, mga katodo nga may una na naman, no? Nga namatay. Day ginpatpat man di ka ng magkatodo rong pila ka mga salient points, no? Hamaan, no? Nga ginaduso roray ka ng Kalibo School Safety Ordinance, no? Nga if ever nga kung ma-aprobaran mga katodo, ay iyaroon sa aton sa banwa ka ita Kalibo. Day ka na banwa, no? Rong ginpabutsag, no? Itato ka ka busy alkalde, kung aton ka na banwa ka ita Kalibo, matapos, no? Roday ka na sunod-sunod ng mga insidente, nga natatabo sa pila ka mga eskwilahan ang mga katodo partikular sa iping naton nga mga kaprobinsyahanan.
19: Pagana sa pananghalian, todo aksyon! Todo aksyon!
20: Minutos banwa nagkataliwan sa oras kata alauna sa Gyapon oras atod kinyo ita More Power Probiotic 8-in-1 coffee mix. No? Sa ato nga pagpanambalik karo ato ka nagpag-check na ita report na ita ato ka nagpag todo reporters. Now sa itong pagpagalagad, magkaroon ka nga hapon. Pagkatapos sumamak, relax, gold, eagle beer. Magabalik kita magkatapos pagkatapos pa itdugang ng mga pahanumdom.
19: Todo aksyon!
3: Kapoy!
21: Relax! May bugnaw nga gold eagle beer na nagahulat sa suking na tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe gid ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal ang akong pagtawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik sa normal ang akong nga pagbawas. At manami imo nga pamatyagan, maski makainom kahit kahapon, makatulog natin sa gabi. Bukod pa rin sa ibang kape nga magkapikat hapon, di ka katulogan kung gabi. Kaya kag marami man daan ang lasa at marami man daan ang benefit sa itong gawas. Dahil no sugar, imaw. Medyo may tambis imaw dahil sa stevia. Kaya sa mga yawa para kainom, try yung kamuhay. What madula at marami ginipit sa itong gawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion Makato Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.

0: San Miguel Pilin Win promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR permit number 0264 series of 2026. Drink responsibly.
1: Life Extension Vitamin D3.
2: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
3: Yes. Hindi nagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
2: Okay.
3: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
2: So, tinake ko ninyo yan?
3: Oh. Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
2: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
3: Siguro mga 1.5 months.
2: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
3: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor na rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
2: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
3: Senator Inahe.
2: Ilang taon na po tayo, sir, ngayon?
3: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
1: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3. For longer life. Longer life.
4: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang tuition ng anak, pang grocery, pang repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
1: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malu,
6: isang ka-teacher.
5: Nabatian ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw na hagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Southon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Di pwede pagi ko sa mabatian ko nga Southon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
1: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Every Bio with Physio.
8: Ako si Jay, nasa kong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
1: D3 Bio. Ang D3 yung may Physio. Ang Physio yung may D3. D3 Bio. Babakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Deacon Funeral is now in Mahadoklan, Corner Diversion Road, in front of Clingas Gasoline Station, beside Southside Tower. Deacon Funeral now accepts guarantee letters from the Department of Social Welfare and Development or DSWD. Text or call 0947-891-1574 or 0963-890-6784. Owned and managed by Danny Deacon and Alilin Taunan Deacon.
1: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
6: Uy, mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ikuti mo man abi ro imong sikreto kapon.
10: Wa ko et sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una i serbisyo sa pangkagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tato para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga kupas ra kagupuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
11: Agharap pa, mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
10: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba?
12: La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Calibo, Aklan.
13: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
14: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
13: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
14: Yes po. Nakailang kahunap po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
13: Opo, tapos?
14: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
13: Wow.
14: Tapos ano po, pati yung asawa ko pinasaimang ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po pa, uubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
13: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
15: Pagana sa pananghalian, todo aksyon, todo aksyon.
16: Balik sa itong pagpangalagad, may 15 minutos banwa nagkataliwan sa oras, sita ala una.
15: Todo aksyon.
16: Oy, happy doing kay GB Matore, no? Nagamonitor sa itong pagpangalagad sa Old Busuan, Calibo, kay Ma'am Rusi Isog sa Barangay Andagaw, nga nagapamati man magkaroon ka naga mga panya.
15: Todo aksyon.
16: I-check natin banwa rulin niya, itatuan ka naga mga todo reporters kay katodong Jessel Nerbaro, aga katodong Rolly Boy Herrera.
15: Todo aksyon.
16: Sa anda kumatipon ka naga mga balita, no? Direkta sa Municipio Calibo, aga ato niya mga Municipal Police Station, aga igabasyada magkaroon ka naga hapon sa ato nga pagpangalaga. Check ta rulin niya ni katodong Jessel Nerbar.
15: Radyo Todo Live Report. Report.
16: Sa line number 1, katodong Jessel, with report please come in.
17: Huwag katodong Rinald, no, daywa kang ipon, itas ang karider matapos karang maaksidente. Na karang ginamaniho karang motorsiklo na sa may barangay Ambulong Batan, mga bandang alas 3:27 ra kay nang aga-aga katodong Rinald. Posinde karang biktima isang ka 32 anyos karang agaki aga residente mora katodong Rinald, no, ita poblasyon na Batan. Based sa initial nga impormasyon nga nabunaton magaling kar sa MDR ng Batan, nagarespondi siya na katodong Rinald sa nasabit nga lugar. Aga naabta na noro yung nga biktima nga nagapungko no sa kilid kalta karsada kung sa sin nga din yan na bumaliskad katodong Rinald na karang ginamaniho karang motorsiklo kung sa sin isa nagangkon ni mora katodong Rinald ita pila pa ka mga gasgasag nina sa nakarang parigas karang kalima aga botkon aga din ang katodong Rinald ay no agad na karang daywa karang bilog ng ipon no aga may gasgas po ni Mau sa nakarang itsura ka basement sa pagbabutsag itong MDR isa posible ra katodong Rinald nga nakainom nor nasambitan ka nga biktima bago ka na nagbiyahe sa nasambitan ka nga nga nga motorsiklo. Insigida man ang imaging tawan ita first aid no ito karang MDR rin mo batan aga gintaga katodong Rinald sa ospital para man sa nakaigo ka nga pagbugong. Samtang yaman na ka sa banwa ita kalibos ang kadisnebis ka nga babae yung estudyante pero nagadangopi sa itong nga kalibo PNP matapos katodong Rinald nga ginaligar. Binuuta ka rin ita, wala na kailanan ka rin estudyante man. Wala na ka rin cellphone nga nakatungtong sa nakarang lamisa ya, sa may bayan ka rin sa Capitol Site, barangay Estancia Calibo, katodong Rinald. So, suno ka na, mga bandang alas 10 ka na ka rin agahon, no, isa nag-istorya sa nakatodong Rinald, no, ita na ka rin mga classmates man, aga na ka rin mga kakilaga, nga kung sisin, ginasupag-supag ba katodong Rinald, nga ginatago-tago ba katodong cellphone, no aga una kara isaging sitana na nga hindi kara pagintrana ng cellphone apang kata nagtalikod yung manima wag nag-istorya mo naman katodong Rinald sana kara nga kakilaga is naduga umata no rin ang cellphone aga kung sa inyo tayo dito na katodong Rinald ma ano baga makita aga what at nagkasugid kung sino nagbuhusa ng cellphone kung sa sin sa ano bira katodong Rinald sa ka iPhone 11 no so may iCloud mo rin katodong Rinald o kung may Apple ID aga na trace time out Norong nasabit ang cellphone, nagiyata ka lagi naturo sa may bahing karata Mabini Extension, Poblasyon Kalibo, katodong Rinald. No, so, do suggest sa itong karang Kalibo PNP, ay sa ipablatter ni katodong Rinald, aga pumanaw tabay mao, bumalik imaw, dahil ka na katodong Rinald, nasang ka minor, nung naginaturo, nga ulihing nagbuyot sa nakarang cellphone, katodong Rinald, agro pagpabutsyag man, it dahil ka na ng minor de edad is may tinauan man mo ka sa bilog pagkat itong Reynald nga laki man nga sunok ka na wate mo kakilaga nga nag-intra-intra basa ng pasapasa bakat do real cellphone nga natandaan naton kata elementary pa kata mga high school kata kat ga pasapasa ba karita gamit aga video ginapalito ba karano sa mitang tag-iya kasi yung naanat ang hatauan kata do Reynald is bukun na nakaraita kilaga norong anak ka ng hadawatan cellphone kasi hindi tanan na makaroon kata do Reynald matrace doon sa mitang karanga gagaki nga rang naging dawatan na nakarekta cellphone. So, iya rakain na sa itong karanga Kalibo PNP, rong diyan nga rang estudyante man, nga 17 anyos, nga uling nagbuyot. No, ito nasabit nga rang cellphone, nging pasugod na sa itong karanga WCPD para man na istoryahon, nakarekta itong karanga otoridad. Ako sin, mataging pauli, matay mo ka doon real, kasi suno matakan, na matay mo karang kasayod. Basta ng pagkasayod, ay dinawat, may dinawatan niya tayo mo ka doon real, nga sang kagaki man. Aga, nagpablatter lang man, diyan nga rang biktima aga ginatrace makaroon katodong Reynald itatong karang Kalibo PNP rong nasambitan karang cellphone nga nag-locate ang nga ni katodong Reynald diyakar sa may bahay ni Tamabini Street diyakar sa Banwa ita Kalibo katodong Reynald. Samtang dugang pangabalita matay masabaroon at Kalibo inogrimit yun makaroon katodong Reynald rong daywa karang ka mga preso no yakar sa itong karang Kalibo PNP rong yakar katodong Reynald nga sa bomb threat nga si alias Vance ni katodong Reynald kasi hinging panaugan data warang tabares ito itong karang Kalibo PNP sa kaso ni karang bomb threat katodong Reynald. No, matanda na to nagpabutsyag yung mga katong kauna
16: ay mo nagapiansa katodong Israel.
17: Wate mo katodong Reynald nakapiansa no wate mo karaging tawit piansa itatong karang apisar ng tawaan matimot piansa pang katunga o tabigali katodong Reynald roging taong piansa bukong yung tata Gismel no apisar nga may edad yung simaw ay 35,000 takara doging offer itatong karang korte sana karang piansa din niya ni problema katodong Reynald ay wata sa nakaraita pang bayad sana sapitan karang piansa naging offer itatong karang korte. So, igarimit lang mo katodong Reynald. Diyakar sa ating karang ERC, no? Katodong Reynald. Matapos bilang nga Domingo Malimaw nga naka-detain iya sa itong Kalibo PNP. Samtang sambilog pa nga ra, kat si Joey Tariso, katodong Reynald, nga unang naging aresto, no? Itong karang Kalibo PNP man, sa kaso matangarang 9165 katodong Reynald, isinagrimit man mo makaroon sa ating karang BGMP katodong Reynald. Matapos mo nga nga maka-detain man, diyakar sa itong Kalibo PNP, tapilang man ka mga inadlaw katodong Reynald. Kung matandaan natin, imoraging dakop, diyakar sa may bahay kar F Kimpo Street ito tong karang Kalibo PNP matapos karang babaklan ita illegal karang droga no katodong Reynald nga residente Talimura ita banwa kara ita ibahay katodong Reynald. Samtang dugang lang siguro nga balita no sang ka Koreano katodong Reynald nga turista no rung nag turnover ta ita Gismel pesos karang kwarta nga ano ta katodong Reynald nga nakita yakar sa may sang ka ATM no yakar sa isla ita Boracay katodong Reynald no ginkilaga diyan nga turista nga si Lee Jong-yon no nga insigida katodong Reynald pagkakita na imobi kasunod gabi mo katodong Reynald kasunod mo sa nag nasambitan karang nag withdraw baga ag siguro halipatan na siguro ka din nakabandol bakit katodong Reynald aga ano tabaga parang tawag karaging ging buuna na nasambitan nakita na kwarta katodong Reynald aga ano taging ging diretsyo no sa tong karang Malay Municipal Police Station para i-turn over nasambitan karang kwarta katodong sang ka 10,000 pesos gida noro nasambitan karang anak karang hakita rong kwarta aga gindagan sa tong karang Malay Municipal Police Station aga sa bulig man ita to karang pila ka mga personnel ita Malay Municipal Police Station na i-turn over man katodong Reynald nasambitan karang kwarta sa mismo kara nga tag-ana katodong Reynald. So patunay man lang man ra nga bukod nya turista o kun na local karang mga residente sa lugar katodong Reynald, no pwede kara ka obra ita tama no una kara sa atong karang isla ita Boracay katodong Reynald. Samtang sa pagsikyar pa diba karang mga municipal police station sa atong bukas nga probinsya nga matutaway man agom kar mabulugugid ngin silente accidente nga respondian atong karang mga otoridad. Para sa todo action no command sa katodong Gisrael Narbar ng Radyo Todo kaibigan.
15: Radyo Todo live report report. Pagana sa pananghalian. Todo aksyon. Todo aksyon.
16: Amugi nga siya mata sa report ni katodong Gisrael Narbar no direkta sa atong Kalibo PNP Agabatan Municipal Police Station ng Isla Ita Boracay.
15: Todo aksyon.
16: Ay sa tanan ng katodo Norlinya ni katodong Rolly Boy Herrera direkta sa atong munisipyo ita Banwa ita Kalibo sa dugang pang mga balita. No magkaroon ka ng hapon niya sa atong pagpangalagad.
15: Todo aksyon.
16: na kay naka-standby ni mo no sa aton karagarin niya agon sa pagbasyada no ko mga natipon ang mga report ni Katodong Rolly Boy Herrera.
15: Radyo Todo live report report.
16: Sa line number 1 Katodong Rolly with the report please come in.
18: Yes, Katodong Rolly ako na MDR mo kalibo na nagsabigay ni Katodong Adlong and the greeted singing on practical combat special here. Ya, sa mga ito, kabilang particular, yung activity ng patigayan sa ating karang na county again, no? Magpapaya ko na kapagayan ni Abisto Shooter Bonnet ay magpapakos sa nakarong niya daw o nasambit niya activity, no? Kaya, na, kung ambig ka rin kung paano makabulig ay mag-responder sa alin man na mag-social to implement, kapitin din ang tabo, no? Kapitin pa sa may kalamidad. Ya, sa mga ito, kalibo, ang kung paano mag-coordinate sa pinapagig sa mga sektor na sarang makabulig sa mangin aktibo at mangin efisyente ang napagtaos sa bulig sa mga estado ng mga individual sa oras man ito incidente o kung nagkalamidad. Kaya rin sa bato sa mga nagtutukan kung patungadlaw nga training tuloy sa pagkakal kong bagka sa pikir uwa sa atong nga MDRRMO kalibok ako daw nga rin na. At pinpahan mo dito, tigilan mo kayo ng meeting, no? Bilang nga kibahan mo sa courtesy na it ating karoon nga regional director, it ating karoon nga DOS, no? With the governor, the mayor, tourist, mahusin sa school. Mm. Pero no, pati ba sa mga no, o ang similar na gitipigay niya sa ating ng disponer kayo, hindi, kami gumagawa sa atrasawa, no? Aga mga admirer mga ang isang kung aton ng mga department head ang kung aton ng mga empleyado at NGO kaliko. Bilang nito siya rin ang aton mga pinagsunod ng report na para sa tabo aksyon ng formal sa tabo role ng area at sa dito do sa mga
15: Radyo Todo live report report. Kapag may balita, may aksyon. Todo aksyon. Pagana sa pananghalian, todo aksyon. Todo
16: Apogi kasi amat sa report ni Katodong Rolly Boy Herrera, no? Direkta sa aton nga munisipyo ita Banwa ita Kalibo. Daw kay may 26 minutos na kita Banwa nakataliwan sa oras karon ita alauna. Agin pabutsag Banwa no ita aton nga Police Regional Office 6 nga kapin 283 tanan no kabaga loose firearms kama naman nagabalor ita 18 million pesos no nga higa ita legal kada droga. Maraming na tagay karang makatodo no nga makompiskar Banwa ita Police Regional Office 6 sa bilog kada Western Visayas makatodo sa suot ita ray kada tuga sa bugan ita Agusto kay Kapin no 13 rong na aresto kabaga personalidad sa pagupot itry kada kabaga lost firearms mga katodo kaga 74 man sa mga naresto sa pagbaligya itry kada illegal ga droga kaga 24 di kada katodo gidakabig nga mga high value individual agarong 50 no ay ginakonsiderar nga mga street level individual mga katodo ang kung siin nag-abot-abot sa 2,661.1 grams. Aro dahil karaga illegal, karaga droga, aro na kumpiskar. Ita ato, ang Police Regional Office 6, sinaga total, ita 18,095,480 pesos. Ang mga katodorong kabilugan nga haiga, itry karaga illegal nga droga. Aga sa Giyapo, nagapanguna, rung may ina nga babahuga operation. Isa rung Iloilo province, kama naman Iloilo City, ag Negros Occidental.
15: May balita, may aksyon, aksyon.
16: Daya ka na ba katodo, sandig no? Sa ginpapagawa ng report, ita Anton, Police Region Office 6. Aumpisa August 1 to August 15, ang naging operation niya ginpatigayon, ita Anton, ng mga kapulisan.
15: May balita.
16: Tapos ito ba naman, tiyempo, sa itong pagililiba, sa itong pagpangalaga, doro pila ka baga balita, nga wata magabutwa, tamaratar. Bantayan sa pila ka baga news and public affairs program, ita Radyo Todo sa Aklan. Kumal kita nga mga ilibati nagangad daw sa Webes nga edisyon Webes nga edisyon ita ato nga pala tuntunan.
15: Aksyon.
16: Partner naton sa technical science si Katodong Reggie Plasio. Hasta di ka narito nga pag ililiba ako man din Katodo naging ka-aksyon makaroon ka nga hapon si Katodo Reynald Banjola ng Radyo Todo kaibigan mo.
15: At inyong napakinggan ang programang pampagana sa pagkainan. Todo Aksyon. Todo sa balita, todo sa issue, todo sa entertainment, todo sa serbisyo publiko, sa nangungunang radyo sa Aklan. Radyo Todo. Radyo Todo.
19: todo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
20: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
21: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latara ko nga ginano nga kadagahon na akong ginainom. Uwa na ako it-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
20: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
22: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
23: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists

0: licensed medical practitioner that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
2: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamiturin, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bakhaw Sur Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street Kalibo, ag Osmeña Avenue Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ansa Sumag, isa ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic, isa ka health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ang kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: May family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag-TDX 500 ka!
1: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag-TDX 500 ka na!
1: DTX 500
2: ang may powerful compound.
1: Ganagapanubo sang imo blood sugar.
2: TDX 500!
1: Garantisado!
2: Epektibo!
1: Aramis
2: TDX 500!
3: Red Horse Beer. Manamit, suwabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasangga mo sa relax sarap.
4: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
5: Drink responsibly.
6: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman, kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
7: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
8: Rolando, Ipulan po. Taga Mindoro, Pula. Kahit mga 83 na taon.
9: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
8: Ay, nakakalakas, Kuya Boy, ng katawan. Pagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
9: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
8: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
9: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Kapoy.
11: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suking nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabe kit ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.

mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga

0: kapareho it, malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Rayarong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako gali si Mildred Constantino, taga Camansi Norte, 53 years old. Dati, hay, ako nga problema, hay, hindi normal lang akong pagkawa. Kag nakilala ko ang More Power Coffee, sige na kong inom, nagbalik.

0: San Miguel Peeling Win Promo. Get a chance to win GCash with every purchase of 6 bottles or 2 1-liter bottles of any participating San Miguel beer products. Visit our Facebook page for more details. Promo runs from August 1 to December 31, 2026 for DOH FDA CFRR Permit Number 0264 Series of 2026. Drink responsibly.
1: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamitong pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street Calibo, ag Osmeña Avenue Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page na Navara Food Products Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, Patata Navara.
2: GTX 500, alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-GTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500. Sanfon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kadagabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Kagpa-active, kagpa-sharp sang mind. Kagmay collagen, kagglutathione.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. At ibigay sa mga buta. D3 Bio.
4: Ako si Gabriel, nagalibogin ang ako ng ulo kung paano magpaniwang. Eh wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buwex ko pa lang ang pag-inom. Matsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Nagamay ang akong buyon.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may VCO. VCO. Yung may D3.
5: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangan pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng, ano, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang, ano, maganda yung, ano niya, yung kinalabasan nung, ano, nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Matapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakaginbawa, ano, Kuya Boy.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
9: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: todo. Rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. De La Cruz, driver at Nibuswang, Kaliwaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong pamatiyag sa gabi, kung gabi, ihi ako ay pwede tayo yun bara akong nga pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom ito mo, it More Power Biotic Coffee, agung ginami rin nyo nga.

0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
1: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
0: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
2: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation. Ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
3: My family history ba na kamuusong diabetes?
4: Mag-TDX 500 ka!
3: Mataas ba na ang imo blood sugar?
4: Mag-TDX 500 ka na!
3: DTX 500!
4: Ang may powerful compound!
3: Ganagapanubos ang imo blood sugar!
4: DTX 500!
3: Garantisado!
4: Epektibo!
3: Aramis!
4: DTX 500
5: Sanfon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants, ang Sanfon Gold Coffee Mix.
5: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
2: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
3: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
4: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
3: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa pagiliran ko.
4: Opo, tapos?
3: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
4: Wow!
3: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
5: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: todo. Rungtanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg. Isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may napatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa atong lawas.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na maka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Anuhan po kasi daw siya na ano, Cheesemaker.
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Delmabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new Rematado sales and wristwatches with no additional charges. Delmabel Pawn Shop and Jewelry, located at Calibu Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Delmabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold! Sigurado ka dito! Sundown Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay!
5: Sundown Gold Coffee Mix.
6: Si Stephen, isa ka office manager. Lamo na ako ng tilawan na kape. Kainigid siyang sabor sa Sundown Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
5: Sundown Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. My family history ba na kamuusong diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! DTX 500! Ang may powerful compound! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis TDX 500!
7: Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom, offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
8: Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
9: Armando Castillo ng Danday.
8: Tatay?
9: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-quit ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: Ada ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
1: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Hindi kami umaasa ng kapalit sa mga ginagawa namin para sa iyo. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo. The men and women of Radyo Todo ay bumabati sa inyo ng magandang hapon.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kaibigan, isa ka sa pinakamalaking biyaya para sa amin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, naman si Aklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-1 Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na, inom na!

0: Life Extension Vitamin D3.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
2: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
1: Okay.
2: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
1: So, tinake po niyo yan?
2: Oh, ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
1: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
2: Siguro mga 1.5 months.
1: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
2: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, ano tinitake mo? Gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
1: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
2: Senator Inahe.
1: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
2: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, foot long, ag skinless. Maandaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwa sa andang main branch sa Bakhausur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manami nga frozen food products.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: sa pagretiro. Tiyempo raya para mag-enjoy ang magpahuway, pero bisan retradoon, mas may adyapon nga may extra income kita. Hindi ba ga? Kung nag-usik ka ay kapital para mag-upisay at may isot nga negosyo o gusto mo ang mag-loan para sa imong mga plano, JGM Finance Corporation. Pero imong masaligan, pwede ka makahugam gamit rin imong SSS o GSIS pension bilang kolateral. Agro interest, 1.67% yang kadabugan. Agawite advance interest, simple gang ro proseso. Ipakita gamang ro imong ATM card, valid ID, ag co-maker. At kung kinangan man ro mas mabaho nga budget, ro JGM Finance Corporation, hay nagabaton man its salary loan applications. Safe, madali, agpatas ro serbisyo. Ro JGM Finance Corporation, hay makitan sa ground floor Humabo Building, Poblasyon, Kalibo. May mga branches man sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan, Malay, Saldivar Street, Pandan, Antique, ag nationwide. For more information, tawag lang sa 268-2245. Sa JGM Finance Corporation, fast release and low interest rate.
1: Si Ma'am Annabel, nagbabay siya.
2: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang coffee ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
3: Thank you very
2: every
3: much.
2: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
3: Tama.
2: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
5: I love this station.
6: They're always on.
7: Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: 88.5. Radyo Todo, for the best variety of music.
8: Ito ang Radyo Todo, ang

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
1: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for Longer Life.
2: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
3: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. May family history ba na kamuhos ng diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! TDX 500 ang may powerful compound. Ganagapanubos ang imo blood sugar. TDX 500. Garantisado. Epektibo. Aramis TDX 500.
6: Central Panay College of Science and Technology Incorporated. A foundation of knowledge and wisdom offers the following: Kinder 1 and 2, elementary grades 1 to grade 6, junior high school from grade 7 to grade 10 with ESC scholarship grant, and senior high school from grade 11 to grade 12 with TVL track and home economics strand. For more details, please call us at 268-2782 or 268-7171 or visit us at Osmeña Avenue, Calibuaclan, and look for the principal or registrar. Central Panay College of Science and Technology Incorporated, a foundation of knowledge and wisdom.
7: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
8: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
7: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
8: Yes po. Nakailang kahon na po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung panginirot nito sa tagiliran ko.
7: Opo, tapos?
8: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
7: Wow!
8: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music.
10: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
11: Sophia, Fuse History.
12: Thinking maybe that you were always a piece of shh. You rubbed in your dirt on everyone's curd. You know how to be a

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Laginbanwa East ng Maysaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayad-ayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano pa bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors, ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Calibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Calibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
4: Uy, Mare, kagwapa, gilupi ka makaroon na. Ihotik mo man abi ro imo sikreto ka kon.
5: Wa ako it sikreto, Mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nyerang itsura. Kompleto abi una it serbisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel off and collagen mask, facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Ag harapa, may anda pa nga tattoo para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Ag kasayod ka, Mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo, huwag giga ko pa sira kagukuhon. Ag baby face, imaw gihapon.
6: Ag harap pa, Mare, alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maalong pa.
5: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa, located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyrs Street, Calibo, Aklan.
7: Santon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape, ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
7: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa. Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Santon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Santon Plus Gold. Sigurado ka dito. Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
9: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto nyo ba makapag-loan gamit ang inyong SSS sa mababang interest? Magtungo lang sa Balcor Lending. Mabilis ang proseso sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Balcor Lending sa Goding Ramos Street, Calibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Balcor Lending ang kaagapay sa kailangang pinansyal ng mga SSS pensioner. Magandang balita sa lahat po ng customers ng Balcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellis Lodge sa harap po ng Katiklan Church.
10: Si Ma'am Annabelle, nag-Nueva Ecija.
11: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpite. Sa puso, saan ko kami nag-coffee ng rice coffee.
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, ganyan. Tama.
11: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
3: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo,
2: for the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton ay diretso sa aton nga tiyan ang digestive system. Agud nga galingon ang tunawon ang i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Eric A. Bilactos, driver at Nibuswang, Kalibaklan. Isa nga ako ay nag-inom it More Power Probiotic Coffee ay nagnamira akong mapamatsyag sa tabi ng gabi, mag-ihi ako. Ay, pwede tayo yun mara akong pag-ihi. Ang manamira akong bugtaw kada agahon. Ani, sa akong mga kaibang mga driver, ay dapat mag-inom dito mo it More Power Probiotic Coffee. Ang ginamira inyo nga.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede bang makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat naman ka pa na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya. Anuman po kasi daw siya na ano, Cheesemaker?
1: Pacemaker. Oh. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radio.
2: Nakikinig kasi sila sa radio.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Oh, hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number 1 trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente, pang-tuition ng anak, pang-grocery, pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Calibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Calibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tuhog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo. At manami ro impact sa atong lawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom!

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy.
2: Araw-araw
0: for longer life.
3: Del Mabel Pawn Shop and Jewelry offers 3% interest monthly. No advance interest. No service charge. Accept installment payment of loan. 20% discount on jewelries. Rematado items every 16th day of the month in all branches. 3 months layaway plan for brand new rematado sales and wristwatches with no additional charges. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry, located at Kalibo Shopping Center, also sells tailored supplies, assorted toys, religious and gift items, and jewelries. Del Mabel Pawn Shop and Jewelry. Kung magprenda sa kasimanwa, masaligan ra.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Amelia. Ipaydi pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix nga may collagen kag glutathione. Hamak mo na, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
7: Uy, mare, kagwapag yung lupi ka makaroon na. Ihuti mo man abi ro imong sikreto, kakon.
8: Uwa ako et sikreto, mare. Alagang La Marquesa Facial Care and Spa ro ako nirang itsura. Kompleto abi una et servisyo sa pampagwapa. May andang special treatment. Facial, peel-off and collagen mask. Facial with diamond peel, warts removal, ag Irish perm. Agharap pa, may anda pa nga tattoo. Para sa eyebrow, upper eyelid, ag lower eyelid. Agkasayod ka, mare, nga alagang La Marquesa man si Congressman Carlito Samson Marquez. Kita mo. Huwag gigga ko basra kagupuhon. Ag baby face imaw gihapon.
9: Ag harap pa mare. Alagang La Marquesa man si Papa Jess Marquez. Gwapo na, maagam pa.
8: Ikaw, alagang La Marquesa ka ba? La Marquesa Facial Care and Spa. Located at 2nd floor ALG Building, 19 Martyr Street, Kalibo, Aklan.
10: Si Ma'am Annabelle, nagbabay siya.
11: Try ko po tong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang ito dito lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpite. Tapos, saan ko kung nag-coffee ng rice coffee?
10: Thank you very
11: every
10: much.
11: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nag-nunood kami ng TV.
10: Tama, ganyan. Tama.
11: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
10: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
12: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
13: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
14: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
15: Go! This is my radio.
16: I love this station.
17: They're always on.
13: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Parang pamilya ka na sa amin. Hindi namin pinipili ang iyong pagkatao, maging sino ka man. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na

0: katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagid Banwa East, Numan Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon, nga mayad-ayagid. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, gawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na! Inom

0: Mga kababayan, ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay namibigay ng libre. Libreng dekalidad na medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. Ano ba bang meron bukod sa libre? Ang lahat ng mga produkto ay 100% natural. Dumaan sa clinical trials and validated by true science. Manufactured by Life Extension Foundation sa Amerika. Nandito rin ang number one and the most prescribed vitamin D3 by medical doctors. Ang Life Extension Vitamin D3. Ang standard medical practice dito ay combination ng natural and conventional medicine. Life Extension Medical Clinic and Pharmacy for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
1: Nagausay ba kamo it manami pero barato nga frozen food products? Hindi ka gid magsaga, basta tatak na vara. Karami turn, roandang pork longganisa, mapa regular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karami ton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas sa andang main branch sa Bakhaw Sur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Sila Serna Street, Kalibo, ag Osmeña Avenue, Kalibo, ag sa Gumamera Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, patatak na vara.
2: Santon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape amuang Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kag glota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
2: Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa.
4: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
5: Kapoy.
6: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
7: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
8: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, kuya po. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nagpo-coffee ng rice coffee.
7: Thank you very
8: every
7: much.
8: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
7: Tama, ganyan. Tama.
8: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
7: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
10: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
9: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: naton nga healthy rong aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rong ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rong tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rong mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, nga taga Andagaw. Sa paggamit ko karayang More Power Probiotic Coffee, ay manami gidara ako nga pamatyag tungod nga ni nga dati kita ay galinubog, ako adlaw-adlaw tungod wag, ako it power baga nga rasa ako ngawas, medyo latang gulay, ako pirmi adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Coffee, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gininom paghihapon ako. Napasagamat gid ako sa More Power Probiotic Coffee. Kapi nga rin tungod mabawaw dito ang beneficyo raan ang kita o kakon ag bisanda akon nga pag bawas ay regular dito adlaw makaroon nga ni ay inyo man nga subukan para masaya ninyo nga raan ang beneficyo nga ay abog kita sa atong kawasan nga nagtao git at kabaskog ag kapagsik sa atong kawas.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drug Store, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drug Store, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nikdik Store, Libacao Public Market. Bukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drug Store, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drug Store, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. Allen-1 Convenience Store, Poo, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
3: Tara na!

0: Sino ba nagsabi na wala ng libre sa panahon ngayon?
1: Kami!
0: Meron!
1: Saan?
0: Sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy, libreng medical check-up kasama ang mga medical doctor partners. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Pwedeng-pwede po kayong tumawag sa 500-9905. Text and call 0917-318-1194. Libre pero de kalidad na medical check-up sa Life Extension Medical Clinic and Pharmacy. Araw-araw. For longer life.
2: Kapoy.
3: Relax! May bugnaw nga Gold Eagle Beer na nagahulat sa suki nga tindahan. Abot kaya nga pang pa-relax. Barato na, swabig yan ang sabor. Para buwas, mapagsik ka nga magsugod liwat. Gold Eagle Beer. Drink responsibly.
4: Southon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Malo.
6: Isa ka-teacher.
5: Nabatiyan ko ini sa radyo ang Southon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Kag na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
4: Southon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Southon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mapibili sa inyong mga suking butika.
7: OMG! Ang daming gastusin! Problema sa pambayad sa kuryente? Pang-tuition ng anak? Pang-grocery? Pang-repair ng bahay? Sagot yan ni Pera MPC. Kung ikaw ay SSS or GSIS pensioner, bisita ka na sa Pera Multipurpose Cooperative Kalibo Branch. Dito lamang yan sa Rojas Avenue beside Kalibo Car Wash. Garantisado ang mababang interest rate at higit sa lahat, may insurance pa. Apply na dahil may libreng 25 kilos na bigas ka. Sa Pera MPC, sagot namin ang problema mo. For more details, contact us at our mobile numbers 0967-078-4783 at sa 0963-551-6394 at sa aming landline number na 0936-500-0728. Pera Multipurpose Cooperative.
8: Si Ma'am Annabelle, ng Nueva Ecija.
9: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpitate. Ito po, sabi ko po nung nagpo-coffee ng rice coffee.
10: Thank you very
9: every
10: much.
9: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
10: Tama, kaya, tama.
9: Boy, marami pong salamat. At 1 year na po kaming uminom ng rice coffee.
8: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
11: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
12: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
13: Hindi ka lang namin patatawarin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
12: 88.5 Radyo Todo. For the best variety of music. Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.

0: busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.
1: 88.5 Radyo Todo.
2: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo.
2: For the best variety of music.
0: Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

Radyo Todo 88.5 FM, ang radyo na kaibigan mo.

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Radyo Todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo. Ang radyo na kaibigan mo.
2: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
3: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin
4: ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
4: R-I-S-E,
3: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
5: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot. Parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a healthy
3: family. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system. Magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
0: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
6: Nationwide.
0: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
6: Sa buong Pilipinas.
0: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating baladong tunang tagumpay sa kalusugan nationwide. Yes, napapakinggan buong Pilipinas na, mga kaibigan. Teka, hindi lang po sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo na po, mga kaibigan. Masabi yung iba, yabang naman ni Kuya Boy. Bakit naman sasabihin mo, Kuya Boy, na buong mundo na? Paano mo nasabi naman niya? Napaka, ano mo naman, Kuya Boy, napaka OA mo naman. Hindi po kasi yung ano natin, yung ating programa, napapakinggan po saan mang dako ng mundo po kayo naroon. Kaya po ganun. Teka lang, pag-uusapan natin yan dahil baka sabihin niya, ay yabang naman ni Kuya Boy. Yabang naman ito. Teka lang, may caller tayo. Hello, magandang kalusugan.
1: Hello, may ito po.
0: Yes, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Irma po ito.
0: Irma.
1: Ito po sa Dumaguete.
0: Sa Dumaguete, okay. Nanay Irma ng Dumaguete. Okay po. Ilang taon na po si Nanay Irma?
1: Ako ito po.
0: Ilang po?
1: 42 na po.
0: 42. Okay, umiinom na po ng rice coffee?
1: Nakainom na po.
0: Okay, at ano naman po yung naitulong sa inyo ng pagiinom po ng ating rice coffee, Nanay Irma ng Dumaguete?
1: Maganda po pag ano, pag mainom mo yung ano, maganda po yung pakiramdam niyo.
0: Maganda yung pakiramdam. Tapos yung inyo po namang

0: cleanser po siya. Remember, kahit po tawag dito, kahit po nagkukulang-kulang tayo sa pera, kumakain pa rin tayo tatlong beses sa isang araw, di po ba? So, ibig sabihin, kahit po nagkukulang-kulang tayo sa pera, naglalagay pa rin tayo ng basura sa loob po ng ating katawan. Kasi yung ating pagkain nga, kapag yan po ay nasipsip na po ng katawan, yung nutrition dyan, nagiging basura na yan na kailangan po nating mailabas. Ang problema, pag wala tayong rice coffee, dahil sabi nga natin, medyo kulang yung budget natin, nai-stack yung dapat na mailabas ng ating rice coffee dahil po doon sa ano. Nai-stack yung basura na yon. Pag na-stack yung basura na yon, pagmumula na naman yon ng iba't ibang uri ng karamdaman. Kasi nagiging lason yon. Kung yan po ay mai-stack po sa loob ng ating katawan, nagiging lason po yon. So kailangan may rice coffee pa rin tayo kahit po pa isa-isa. Basta ang importante po, meron tayong iniinom na rice coffee araw-araw. Pero ang pinaka-the best, 2 hanggang 3 sachet sa isang araw or higit pa.
1: Ah, ganun po ba?
0: Yes po, nanay. Ah, diba?
1: Ay, salamat kay kuya.
0: Yes po, at sana po ay maipagpatuloy po natin yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Yun nga sabi ko, dapat po araw-araw tayong umiinom po nito.
1: Oh, araw-araw?
0: Yes, opo, okay. Dapat.
1: Salamat kayo.
0: Thank you very much. Saan po kayo nabili ng ating rice coffee sa Dumaguete?
1: Sabi ko po sa mga pharmacy po.
0: Sa mga pharmacy, apo. Hindi naman po na uubusan dyan.
1: Ah, hindi man po.
0: Ah, hindi naman. Kasi
1: malamit dahil magsakay ka pa ng tricycle.
0: Malayo.
1: Sobrang layo pa dahil nandito kami sa medyo bukid-bukid po.
0: Ah, okay po. Sige po. O, basta po nanay ha, dapat po tuloy-tuloy at araw-araw po yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee. Okay po?
1: Okay po. Salamat po.
0: Maraming salamat po nanay Irma. Salamat po. At mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Sige, salamat po. Okay po.
0: Balikan natin yung pinag-uusapan natin dahil yabang naman ni Kuya Boy. Sabi ni Kuya Boy, worldwide. Kahit saan man, daan ko po kayo ng mundo. Kasi po naka-internet, syempre, yung mga may internet po sa bahay, saan man daan ko po ng mundo, pwede pong makarinig ng ating po namang programa. Yan po yung sinasabi ko. Ano po, ha? Kasi via live streaming po, syempre, napapakinggan po tayo saan man daan ko po kayo ng mundo naroroon. Kaya pwede rin po ninyo itong isend sa inyo po naman mga kamag-anak na nasa ibang bansa na meron din po mga iniinang karamdaman. Pwede po ninyong isend. Basta po mag-friend request lang po muna kayo sa atin po namang Facebook account, Rice Brand. O para kahit po papano ay marinig po ninyo kahit po hindi sa radyo, kahit po sa internet lang, sa inyo po namang Facebook account, marinig po ninyo ang ating po namang programa. At doon, syempre, pwede nyo ma-send sa inyo po namang mga kaibigan, kakilala sa ibang lugar sa buong mundo. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
2: Oh, magandang kalusugan po. Hello, boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Lito Tinampay po.
0: Ano po pangalan?
2: Lito Tinampay.
0: Lito, Tatay Lito. Ilang taon na po at taga saan po kayo, Tatay Lito?
2: 67 years old, taga San Jose, Bahayag, Zamboanga del Sur.
0: San Jose, Zamboanga del Sur. Okay po. Ilang taon na po, 67?
2: 67.
0: Okay po. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Lito?
2: Noon, nakadalawang sa silang po kasi nuna ko ang admission ko kasi may karamdaman sa katawan niya.
0: Opo. Pwede naman po kayong magsabay, Tatay?
2: Pwede kasi wala nang stock sa Mulabe.
0: Mulabe?
2: Sa RX Pure, hindi na dinilibiran.
0: Hindi na nadeliveran yung Mulabe?
2: Ano po?
0: Hindi na po na-deliveran yung Mulabe. Saan po yung Mulabe? Zamboanga del Sur?
2: Opo.
0: Mulabe, Zamboanga del Sur. Okay. Sa RX Cure? wala na pong rice coffee.

0: hanggang ngayon?
1: Wala na, wala na po.
0: Ah, okay po. Sige po, noted po ito, tatay.
1: Kaya boy.
0: Yes po.
1: Sa isang pharmacy, sa Salog Pharmacy, mayroon po isang box lang na naiwan.
0: Sa Molavi din po yan?
1: O, sa Molavi, isang box lang. Hindi ko binili kasi kulang sa, hindi sapat sa kailangan namin. Kailangan ako ng 10 boxes.
0: Ah, okay so, po.
1: Ang problema, kahit hindi ko makausap yung delivery.
0: Okay.
1: Nag-text ako sa kanya, hindi ako sinagot, ano kaya ang dahilan.
0: Opo, sige po tatay, hayaan po ninyo at ako po yung magpa-follow up na malagyan na po dyan sa inyo sa Molavi, Sambuanga del Sur, para maipagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Sige po, ako pong bahala. Papaabot ko po ito, concern po ninyo para kahit po papano ay makapagpatuloy po kayo sa pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay.
1: Opo.
0: I-follow up ko po, kukulitin ko po.
1: Nakausap ko kahapon ang may-ari sa pharmacia, sa Talog Pharmacy.
0: Uh-huh.
1: Hindi sila nagpundo ng marami kasi kasi hindi ano to? O hindi bahalin ba yung anak sa Bisaya pa?
0: Oo.
1: O kung sana sa Tagalog ay? Kaya hindi mahalin?
0: Kumbaga, ano pong sabi ng ano? Hindi sila nag-order ng madami kasi konti pa lang yung bumibili.
1: Kasi dilip ako no ilala sa ibang tao.
0: Hindi pa kilala.
1: Ako lang daw ang naghanap sa produkto yun na 25-in-1.
0: Tsaka 25-in-1 yung hinahanap po ninyo?
1: Hinahanap po 25-in-1.
0: Aha.
1: 10 boxes ang kailangan ko. Grabihan ko siya kapo na kunin ko ang pera na 2,400 sa ibang pharmacy sa RX Pure kaya nagpundo ako. Para sa 10 boxes.
0: Nang 25-in-1 po yan, tatay dito. 25-in-1 po yung sinasabi po ninyo, hindi po yung 14-in-1+1.
1: Oh, 25-in-1 ang sinabi ko sa kanya.
0: 25-in-1, okay.
1: Sabi
0: po
1: niya, kunin mo ang pira at ibigay mo sa amin. Parang sigurado daw.
0: So,
1: nakuha ko ng pira. Hindi pa ako nakabalik sa Molavi sa Salog Pharmacy.
0: Okay.
1: Kasi busy pa.
0: Okay. So, doon po sa Molavi, meron pa pong isa doon na butika. Ano pong butika yon sa Molavi?
1: Salog Pharmacy at RX Pure. RX Pure hindi na inatiran sa delivery kasi anong kasunduan nila. Hindi sila
0: Salog Pharmacy. Salog Pharmacy po?
1: Salog Pharmacy. Malapit sa Rodrigo Pharmacy.
0: Okay. Sige po, tatay. Sige po, at ayaan po ninyo, at papaabot ko po ito sa atin po naman mga deliveries, and one of these days, tatay, tawagan niyo po akong muli kapag talagang wala pa, or if ever na meron na, basta po, tatay, sabihan niyo po ako.
1: Paano naman, Kuya Boy, kung tawagan mo na mag-deliver sila kapag hindi sumang-ayon ang may-ari sa pharmacy?
0: Aha.
1: Kung kumuha lang sila ng 10 o 5 boxes, hindi sapat. Kailangan ang gusto
0: marami.
1: Ko tuloy-tuloy na pag-inom sa ating meses, marami ang
0: i-deliver
1: sa pampasya. Parang tuloy-tuloy kung
0: dapat.
1: Ubus na ang estado, bumili na po sa kanila.
0: Tatay, wala po ba kayo nakakapag-order sa sa Lazada, sa TikTok, okay. O sa Shopee, opo.
1: May kamahalan, 310 bawat box.
0: Correct. Medyo mahal nga naman talaga. Okay po. Sige po, tatay, basta po sasabihin ko po ito sa kanila para maipaabot po natin yung concern po ninyo nang sa gayon ay makapagtuloy-tuloy si Mrs. ng pag-iinom po ng ating rice coffee. Sige po, tatay, hayaan po ninyo at ipapaabot po natin ito. Sa Sambuanga, sa Pagadian City, malayo po ba kayo?
1: Medyo malayo, gumastos ng pamasahe, more or less 200 pesos.
0: Balikan na po yun.
1: Ang problema, Kuya Boy, pagdating ko sa Pagadian, mga pharmacy, saan o doon, o sa ano ba yun? Pagdating ko, kung mayroon silang stock na isa lang boxes o dalawa na lang, kaya ang pamasahe ko.
0: Tama. 25-in-1 po yan, tatay, yung hinahanap po ninyo.
1: 25-in-1.
0: Okay po. Hindi po yung ating 14-in-1 plus 1. Yung 25-in-1 po talaga.
1: Hindi.
0: 25-in-1.
1: Yung nasabi mo, isang cooler na tumawag sa inyo noong nakaraang gabi, sinabi nyo na yan sa, nandoon sa pamasya sa Pagadian, inilista ko. Isulat ko ba? Isulat na ko ba?
0: Apo.
1: Ang ibang hingungan. O.
0: Tama.
1: Upat lang ito ka pamasya.
0: Apo.
1: Ganun ito sa record mo. O ito nga, nagplano ko nga mo at tuunta. Pero, sayang kayo po. Itabot ko kulang ang kwan. Sa nila.
0: Sige po.
1: Yos. Pagadian, ibahin pamasya.
0: Apo.
1: RX Nian Pharmacy, Butika, Easter, South Star Drug.
0: Malapit sa simbahan.
1: Apo. Muna ang kuhan. Ang imong gisulti at ang isang kuhan, cooler sa imo.
0: Tama
1: ako po. Ang gilista po. So, problema kung wadto ko dito, kung ang islang stock kulang po, sayang akong pamasahe.
0: Correct. Tama na naman. Kung kulang yung stock, sayang yung pamasahe. Tama. Pero, pwede rin
1: po. Ang gusto ko, kumulabi kay Tuol Raba, malapit sa amin.
0: Malapit lang. Correct. Tama po. Sige po, tatay. Hayaan po ninyo at sasabihin po natin sa atin po naman mga deliveries tungkol po dyan sa Mulave para madalhan po dyan ng 25-in-1, tatay. 25-in-1.
1: Okay, 25-in-1 ang kailangan ko.
0: Oo, tama. Yan po yung kailangan yung po ni Mrs.
1: Yung natong tira na ibili sa 10 boxes na 25-in-1.
0: Mm-hmm.
1: Handa na.
0: Handa na, apo. Sige po.
1: Nakuha ko na sa may-ari ng RX Pure Pharmacy kahapon pa lang.
0: Apo. Tama po. Sige po. Sige po, tatay. Maraming salamat po. Yes po, tatay. Tama po. Maraming salamat. At kayo po ay talagang... makabili po talaga ng ating rice coffee. Sige po, tatay, hayaan po ninyo. Tapos balitaan niyo po ako kung halimbawa po sa mga susunod na araw wala pa talaga, tawagan niyo po ako muli, tatay. Huwag tayong huminto hanggang sa makakuha tayo at makulit natin yung ating po naman mga deliveries.
1: Opo.
0: Okay, tatay.
1: Kagabi tawag ko sa iyo, dahil naman hindi ako makapasok.
0: Tama
1: kasi,
0: po.
1: Ano? Busy ang yung linya.
0: Tama po. Tama po, dahil sa dami po na tumatawag. Sige po, tatay. Basta, yun na lang po ang gagawin natin for now para maipaabot po natin sa ating mga deliveries na sa ngayon ay madalhan po dyan sa inyo.
1: Okay po.
0: Okay po. Maraming salamat po. Tatay Lito, mabuhay po kayo. God bless po. Maraming salamat sa tiyaga at sa patuloy pa rin po na paghahanap po ng ating po namang rice coffee. Tatay Lito, huwag kayong magsasawa at huwag kayong mapapagod. Maraming salamat, Tatay Lito. Mabuhay po kayo.
1: Maraming salamat po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Si Tatay Lito ng Sambuanga del Sur na talagang hinahanap-hanap na po yung ating po namang

0: Tawag na po sa ating po namang numero 0969-226-9623. Ang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po naman sa ating balatuntunan, mga kaibigan. Tawag lang po o kaya mag-text po sa atin. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
1: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Si Leonie ng San Jose Occidental, Mindoro po.
0: Leonie ng San Jose Occidental, Mindoro. Okay po. Nanay Leonie, ilang taon na po?
1: 71 po.
0: 71. Umiinom na po ng rice coffee?
1: Yes po.
0: Matagal na po ba? One year na. Okay po. Ano po yung nag-udyok sa inyo, Nanay Leonie, para simulan yung pag-iinom po ng ating rice coffee?
1: Kasi nga po, Kuya Boy, ay dati mayroon akong iniinom na ibang brand ng coffee. Subalit nung sa kakapihit-pihit ko po ng radyo, tamang takot po na napihit ko yung ano yung program ninyo. Kaya nagsimula po akong uminom ng rice coffee, 14-in-1. Kaya nung marinig ko sa inyo na mayroon palang 25 rice coffee, 25-in-1. Sinubukan ko pong uminom yun, Kuya Boy. Nung isang araw po, Kuya Boy, naghanap ko ako doon sa CGP. Doon po ako nakahanap, Kuya Boy. Kaya ang sarap mo pala, Kuya Boy, nung 25-in-1.
0: Yes, tama po. Tama po yun.
1: Alam mo, Kuya Boy, sa pag-inom ko ng rice coffee, alam mo, nung nag-bowel movement ako, plus out po ka, ano, Kuya Boy, kaiitim na mga, ano, na dumi.
0: Tama po. Okay lang, Nanay. Naiintindihan mo naman ang ating mga tagapakinig. Sige po. Tapos ano po, Nanay? Gusto ko pong marinig yung kwento po ninyo. Ano ba po yung mga nakita ninyo sa pag-iinom niyo po ng ating 25-in-1. Go ahead po, Nanay.
1: Kaya po, Kuya Boy, ngayon, bibili na naman akong 25-in-1 kasi naramdaman ko po talaga sa aking sarili na yung 25-in-1 ay malakas po ang katawan, Kuya Boy. Tapos yung lahat po ng mga toxin o yung mga basura sa loob ng katawan po ay naipa-flash out po.
0: Tama po yan.
1: Kaya nung Kuya Boy, nung dumating si Kuya ko kanina dito, sabi ko, bumili ka ng 25-in-1 doon sa CGP bumili kasi nga po umiirom na rin po siya ng 14-in-1. Kaya lang na sabi ko po sa kanya na mas magaling Kuya yung 25-in-1.
0: Okay.
1: Kaya bumili pa siya tayong kanina, Kuya Boy.
0: Actually, halos pareho lang naman po. Depende na lang po sa inyo kung saan kayo hiyang, yung iba sa ating 14-in-1 plus 1, yung iba naman sa ating 25-in-1. And yung iba naman, kagaya ko po, Nanay, ito, isishare ko lang po ito sa inyo para, Nanay Leonie. Kasi ako, kumbaga, ina-alternate ko yung dalawa.